0: sila nagma-mathematics, hindi ba? Anyway.
1: Dapat talaga mag-immersion sila. Pa, samahan nila yung mga commuters. Tigli limang congressman araw-araw.
0: Umasa ka pa!
1: Para makita nila yung kalbaryo ng pila sa halimbawa MRT. Mm. Ang problema, ang ugat niyan yung budget din dahil hindi napupondohan ng
0: pagbili ng enough trains. Kung ako naman, lahat ng mga teacher, pumunta po kayo sa Senado, lahat po ng mga magsasaka, magpunta kayo ng Senado, at lahat ng mga IP, indigenous people, nakabahag po kayo, magpunta po kayo lahat doon, di ba?
1: Saka yung mga anak ng mga senator, congressman, mag-aaral sa mga public schools, mag-immersion sila doon.
0: Umasa ka pa nga. Ano, diba? Ano, sa bagay, libre lang naman ang mangarap. Okay, Vice President Sara Duterte nananatiling mataas sa Presidential Preference Survey. Ano ang sinasabi nito sa politika ng ating bansa? Well, yan ay isang misteryo. Pero hindi pa nga natin naririnig kasi ang panig ng depensa at mukhang hindi na nga mabibigyan ng pagkakataon na maidepensa yung unang tatlong
1: articles.
0: Inahain na articles, di ba?
1: Unfair din, no? Kasi nasanay tayo sa journalism. Nakukulin yung kabilang panig.
0: Unfair talaga.
1: May allegation kasi na nilatag sa unang tatlong articles tapos hindi mo maririnig yung depensa doon.
0: Oo naman. Oo. Parang hindi ko maintindihan pa paano nila napapalusot yun. Makalusot nga kaya talaga. Anyway, sa pagpapatuloy po ng impeachment proceedings, isang kaso na nga lang, sapat na ba para mapatalisik si VP Sara? But is that the question? Hindi po eh. Ayon sa prosecution, isa na lang daw ang kailangan nila. Kasi matibay na daw yung iisang artikulo na yon. Eh bakit hindi ninyo ginawang isa na lang? Ginawa nyo pang apat. Pagkatapos, ang tanong, bakit ayaw nyong bigyan ng pagkakataon ang depensa na magbigay ng kanilang panig sa lahat ng mga pinagsasabi nila? Hindi ba? Okay, so lahat po yan bubusisiin, lahat po yan aalamin, at lahat yan ay babalansihin. Samantala, anong ating word of the day? Ang ating memo speak. Ano yan?
1: Dahil
0: kasi budget allotment, di ba?
1: Budget season, oo.
0: Sige.
1: Bad get allotment.
0: Galing kung mag-isip, get, ha?
1: May bad get.
0: Bad get?
1: Oo.
0: Ano yun?
1: Ibig sabihin nito, muntik na ako, napaisip ako bagnet eh. Pero bad get, ang ibig sabihin sa ating diksyonaryo ay bad na politiko friend na ginawang business opportunity ang budget allotment to get kickback na naman.
0: Ay, ang bad nyo ah. Bad kayo. Bad get allotment. Okay, o sige na nga, pasado. Okay, muling naging mainit ang usapin sa politika sa paglabas ng pinakabagong survey kaugnay sa presidential preference. Sa kabila ng matitinding issue at paggulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, lumalabas na siya pa rin ang nangunguna sa mga posibleng kumandidato sa pagkapangulo sa halalan 2028.
1: Dahil dito napapaisip ang marami kung ano nga ba ang tunay na pulso ng taong bayan. Tila no effect ang mga isyong kinakaharap ng bise at patuloy niyang nakukuha ang suporta ng mga Pilipino.
0: Tinanong namin po ang taong bayan, bakit mataas pa rin si VP Sara Duterte sa latest survey sa kabila ng kinakaharap na impeachment court, ang sabi nila.
2: Dahil siguro sa noong time ng papa niya na kahit paano medyo nabawas-bawas naman talaga yung mga drug addicts sa atin. Pero mas marami rin kasi sir nang naano nung time na yon. Marami rin nadamay na inosente.
3: Nakikita nila na makamasa tong pamilya na to. So, tayong mga Pilipino kasi alam naman natin, family-oriented tayo. So, parang gusto kasi natin na ma-feel sa mga, lalo na sa mga taong nasa highest position, na nakaka-relate sila sa everyday lives natin.
4: Up until now, nadadala siya ng tatay niya. Kaya kasi for me, kasi nanggaling lang ako sa, as in low income, minimum earner ako. Then, yung tatay niya kasi ng time na yun, naramdaman talaga.
5: Isa siya sa mga tipo ng babaeng agresibo o upfront na parang akto lalaki ang dating niya na very verbal, very matapang, ganyan. So, sa tingin ko kaya ganun dahil maraming siyang nakukonvince sa ganung klaseng demeanor or appearance.

0: Para himayin ang mga detalye ng ating paksa, makakasama po natin ngayon political analyst Dennis Consolacion. Magandang araw, Prof.
1: Coronacion.
2: Yeah,
1: Prof.
2: Yes.
0: Coronacion. Yes, sorry. Coronacion. Yeah. Okay. So, palagay po ninyo, nagugulat ba kayo na mataas pa rin ang survey results ni VP Sara?
2: Well, actually, ano po to? Continuation. Yung resulta ngayon is just a continuation of a past survey that I came across with. Mm-hmm. Na ganun rin, hindi natitibag ng impeachment trial yung imahe, public image ni Vice President. Mm-hmm. And as explained in your man on the street surveys or interviews, mukhang effective yung one of the reasons. There are so many reasons that can explain this kung bakit nananatili siyang mataas. Mm-hmm. And I think one of the reasons is the Duterte brand of leadership na inumpisahan nga raw nung kanyang ama. At I think nag-grab off sa kanila. No? Yun ang tingin ng mga tao na pati sa mga anak, taglay-taglay nila yung Duterte brand of leadership.
0: Ayon. Mm-hmm. And that, do you think this translates to people thinking that this is all political persecution? Kahit yung pagpunta po ni Tatay Digong sa ICC.
2: Well, yes. I think proven by data. Oo. Kasi I remember, I think that was last year, in 2025. Tama kayo dyan, magkasunod. Inaresto si Tatay Digong. Tapos, I think a few months after that, first impeachment complaint filed against the Vice President. Pero in the months leading to the 2025 midterm elections, supposedly, the Duterte camp was just expecting na dalawa lang ang senatorial candidates ang mananalo sa kanila. And yet, during the elections, midterm elections, naging lima. Mm. So, posible na yung kanilang narrative na political persecution ay nag-gain ng traction. And it seems na nag-work pa rin hanggang ngayon.
1: Mm-hmm. Anong epekto nitong desisyon ng Senate Impeachment Court na hindi na bigyan ang depensa ng pagkakataon or hindi na sila required na mag-present ng kanilang kumbaga, counter-evidence doon sa first three articles of impeachment? Anong magiging epekto nito sa naratibo na political persecution?
2: Yeah. Oo. Tama, no? If you're looking at yung optics o kaya yung public perception, set aside natin yung legal, hindi pa natin nakikita because this has yet to be captured by the next survey, the next survey cycle. Pero, ang tingin ko, depende yan kung paano titingnan ng mga tao. Pero tingin ko magpapatuloy pa rin yung hindi apektado ng impeachment trial itong si Vice President Sara Duterte. Pero interesting kasi lately, yung huling witness ng prosecution panel, siya yung nag-connect the dots ng lahat ng mga evidence laid down by the prosecution panel regarding Article 2, yung unexplained wealth. Ang ganda sana ng culmination, ng presentation. Kaya gusto ko rin malaman kung ito ba magkukos ng dent doon sa public image ni Vice President or baka wala rin.
0: Baka naman hindi po kaya karamihan sa mga botante o natanong sa survey, hindi naman nanonood ng impeachment trial?
2: Pwede rin to.
0: Pwede rin ganun, hindi ba?
2: Yes, that's right. Kasi according to a previous survey rin, yung interest na taken by the public, hindi ganun kataas.
0: Parang ganun, di ba? Parang, kasi medyo technical, detalyado.
2: Legal.
0: Legal, Inglesan sila ng Inglesan doon.
1: At mas abala sila maghanap buhay, di ba? Mas abala sila magtrabaho.
0: Yes. Kung manonood man ng balita sa gabi, hindi rin naman lahat nanonood ng balita sa gabi. Ganon. So, parang mas marami silang inaasikaso imbis sa tingnan at busisiin yung mga ikinaso sa vice-presidente.
2: That's possible, Ma'am Corina. No? Kasi nga, syempre, yung mga ordinaryong Pilipino, hindi naman yan nakatutok mula umpisa hanggang sa huli, hanggang sa magtapos. Kasi nga may mga inatupag rin yan ng mga trabaho. Kahit ako rin na isang political analyst na parte ng interest ko na tutukan from the very beginning up to the last, kaso may mga kinakailangan din akong gampanan na trabaho.
0: Oo, so hindi kahit tayo, hindi natin alam lahat ng bawat isang mga numero na ipinipresenta nila.
1: Oo.
0: Palagay po ba ninyo tama yun?

0: na binaba nila po, hindi na po nila i-take up yung tatlo. Sabi nga nila, yung unang artikulo, ano yan eh, malinaw na malinaw na yung grave threats. Pero they decided to let go of it.
1: Well, I think, Ma'am Corina, may ano, parte ng strategiya nila yan. Tingin ko, number one, confident sila na yung presentation nila itong week na to ay enough na para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Doon lamang sa Article 2. And then at the same time, merong isang development na tingin ko nakapagpa-boost ng confidence ng prosecution panel na i-withdraw na natin yung tatlong articles. At yung pagbaba ng threshold. At may tumawid na senador.
0: Ayun, oo. Kasi may numero na sila. May numero na sila at baka madagdagan pa.
1: Yes.
0: Okay, so how is that going to affect the surveys? Kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, ano po ang ibig sabihin nun?
1: Well, there's this high possibility, Ma'am Corina.
0: Bababa.
1: Na yung underdog image Vice President Sara Duterte, alam niyo, magkaroon ng outpour ng sympathy yung publiko. Kumbaga man, ginawa ng lahat, ginamit ang lahat ng opisina para lamang hindi matuloy ang kanyang pagtakbo. That's one possibility. Mm-hmm. Another possibility is, baka naman paniwalaan ng mga tao yung Article 2. Mm-hmm. Na ang ganda ng presentation dun eh. At lalong-lalo na yung testimony ni Attorney Cabrera. Mm-hmm. So, very confident siya at napag-ugnay-ugnay niya yung mga ebidensya. So I don't know which one is going to gain more traction.
0: Right. Well, she would not be an option anymore to run for president if she is impeached.
1: Oh, no? Yes.
0: So kumbaga, ang tanong ngayon dyan sa survey is popularity na lang, hindi yung presidential preference. Oh. Mawawala na siya doon sa listahan.
2: Mm-hmm. Matatransfer ba ito sa maaari niyang i-endorso na kandidato, yung kanyang popularity?
1: Well, ang expectation is that another family member is going to take over. Mm-hmm. At yan nga ho yung pinag-uusapan mga nakaraang linggo, si Davao City Mayor Bastay Duterte. Kasi naalala ko yung first national appearance niya, I think sa Club Filipino yun, ang sabi soft launch. Tapos witness siya sa impeachment trial. And parang parang positive. For the Duterte supporters, parang positive yung dating. Pero of course, hati yung on the general level, hati yung opinion ng mga Pilipino dyan. Pero somehow, kung parte ng strategy ng Duterte camp yun, parang somehow nag-work. Oo.
0: So, what strategy would that be? Yung floating his name as a possible contender. So, in your experience, transferable po ba yung popularity? Sa bagay, yung Cory Aquino,
2: FBR.
0: Nag-ano rin, di ba? Parang,
2: may Cory Magic pa noon, eh, no? Sinasabi.
0: Oo, nailipat kay Noy-Noy, hindi ba? Pero Cory passed away. President Cory passed away. So, palagi po ninyo, healthy naman po si Tatay Digong sa ICC. So do you think transferable po yun kay Sara? At pag si Sara nawala, transferable kay Baste?
1: Yung pong kay, former President Pinoy, yun po yung tinatawag namin na necropolitics. Yung kapag may namatay, yung simpatya ng publiko nag-rub off doon sa, napupunta doon sa kamag-anak o kapamilya. Yun ang paniwala ng karamihan ng mga political analysts kung bakit nanalo si former President Pinoy. Ito naman, tingin ko it's more of the Duterte brand of politics na nagwo-work pa rin. Plus, nag-gain pa ng traction yung narrative na ng Duterte camp na kinakawawa kami ng administrasyon na to.
2: Okay. Itong mantinuing popularity ng mga Duterte, sir, tingin niyo ba hindi ito masyadong makaka-apekto sa decision making ng mga senator judges?
1: Well, at this point, at the moment, hindi. So, tingin ko somehow medyo independent pa yan. I'd like to think na independent pa sila. Pero habang papalapit na tayo, papalapit sa election. Because some of these senators will go for re-election. Oo. So, syempre, isipin mga tao lang din naman yan. Isipin nila yung kanilang political career, longevity, paano na kaya. Alam niyo ba ang vote, I think, according to the COMELEC data, if I'm not mistaken, ang vote sa Mindanao is between 12 to 16 million.
0: Mm-hmm.
1: enough para sa isang senator.

0: variable na pumasok sa Magic World. Oh, based on the lesson na we got from the case of Senator Amy Marcos. She got 12 million votes.
1: Ayun, oo. Na dati parang medyo nahuhuli pero nakahabol pa rin. Ano?
0: Yes po.
1: Pero sabi nga po ninyo kanina, the surveys are not exactly a mirror of what will come out.
0: Yes.
1: So ano po ba yung ano, yung mga differing factors dyan? Halimbawa, nakahabol po si Senator Bam Aquino, nakahabol si Senator Kiko Pangilinan. So ano po yung factors na yon?
0: Well, yun po kasing if you're referring to the 2025 midterm elections, na kumbaga man hindi consistent yung survey performance ng mga nabanggit yung mga senador. Pero it turned out malakas pala ang kanilang ano, no. Ngayon, ang tingin ko po doon, may problema lang doon sa methodology. Maaring hindi na-capture ng questionnaire kasi sabi nila galing yun sa youth vote. Nagsalita na yung mga kabataan. Eh, sa mga survey questionnaires po, nung mga nakaraan, hindi naman kasama yung age group.
1: Ah.
0: Oh, ano lang to, region. Yung ano is, yung grouping is based on region, socioeconomic classes. Kaya tingin ko kinakailangan i-recalibrate yung mga survey questionnaires. So, to be able to capture this important data.
1: Ayun, oo. Mm-hmm. So, yung pag ano, pag sa survey mismo, kailangan medyo mas pag-aaralan para makita talaga.
0: Tama po.
1: Eh, itong 50% po ni Vice President Sara Duterte, hindi kaya sa Mindanao lahat kinuha yun? Imposible naman, ano?
0: Well, actually, ma'am, may point ka naman. Valid naman yung point mo. Kasi yung titingnan niyo yung breakdown according to regions, 92% siya doon.
1: Ah. Oo.
0: So kung naman yung pagkukulang sa Luzon, Balanced Luzon, NCR, napupunan, nahihila pataas ng numbers niya sa Mindanao. Kasi nga, until now, stronghold nila eh, ang Mindanao.
2: At hindi na mababago yun, ano, Prof, in the immediate future.
0: Depende po yan.
2: Solid ang base. Mukhang well, solid talaga ang base.
0: Nananatiling challenge po yan, lalo na sa administrasyon. Yung ganyang klaseng strong showing ng mga Duterte sa Mindanao.
1: In the same way, sa Norte, pag pumunta ka sa Norte,
2: Marcoses pa
1: rin. Oo, talaga naman, di ba? Ang mga rebulto talaga ni Ferdinand doon. So, balwa-balwarte pala rin yan.
0: Tama po.
1: So, but when she is impeached, ibang usapan yon. Kasi hindi nakasama nga yung kanyang pangalan as an option to be president. Ang titingnan na lang is Bastet. Kailan po sa palagay ninyo dapat magkaroon ng survey with Bastet Duterte as an option?
0: Actually parang nalalagay na nakalagay na yung pangalan niya pero sa among the ano yata senatoriables I'm not sure parang nakita ko pangalan niya
1: okay.
0: Pero siguro in the succeeding ano survey cycles pwede na o kaya kapag may decision na
1: ayun
0: ang impeachment court na convicted o assuming may yung ganung scenario
1: ayun kasi nga wala na yung Sara pwede nang ilagay yung Duterte pa rin pero Baste ayun okay so well, kami po ay umaasa na itong mga darating na survey ay importante po ba, Prof, yung sino ang nagpa-commission?
0: Well,
1: who had this commission, this particular one? We're not aware.
0: Pulse, hindi rin ako aware.
1: Oo.
0: Pero yeah, maaring sometimes mayroong bearing yon kasi nga there's this common belief na kapag commissioned, eh baka hindi objective. O kasi the survey company has to cater to the needs of the one who commissioned the survey.
1: Ayun.
0: Pero hindi pa naman puproven yun.
1: Pero are they not supposed to ano to
2: disclose it?
1: Disclose kung sino po nagpa-survey.
0: Oh yes, they do. I think I'm not sure pero for Pulse Asia, I think usually it's strat based.
1: Okay, salamat po sa inyong oras, Professor Dennis Coronacion. Thank you po.
0: Salamat din po sa pagkakataon.
1: At ngayon nalinawan po tayo sa isyung ito. Ano naman ang mga komento ng ating mga manonood online? Bakit sa palagay ninyo mataas pa rin si VP Sara sa latest survey? And sabi nila, Restore de los Santos, surveys can be manipulated.
2: Sabi ni Noemi Antonsen, legacy. Dahil yan ang nararamdaman ng tao sa ilalim ng pamumuno, mapadabaw man yan o nasyonal.
1: John Pebiauco, The survey has not reached the preferred numbers of audience.
2: Sabi ni Exe, Duterte is undefeated mula 2016 to 2022 hanggang 2028 yan.
1: Jepoy Ramirez, popularidad.

0: po natin ngayon si Law Professor at dating Dean ng FEU Institute of Law, Attorney Mel Santa Maria, para talakayin itong nangyari sa impeachment trial. Good morning, Dean!
1: Magandang umaga sa iyo, Corina at Willard, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayong lahat.
0: Opo. Nagulat po ba kayo sa nangyari kahapon?
1: Alam mo, Corina, nagulat rin ako sa nangyari kahapon. Pero kung talagang iisipin mo mabuti, bakit nga ba nila ni-remove na yung Article 1, 4 at saka 3? Sapagkat napakahaba na ng proseso. Ang pagtatapyas ng mahabang proseso at ang makakapagtipid sa gastos ng gobyerno, lalong-lalo na tayo ang nagbabayan niya mga proceeding na yan. Isa pa, mapapaikli mo ang panahon ng hidwaan, yung polarization ng ating bayan sa pagtutok dito sa kasong ito. At pang-apat, talagang ma-unfreeze yung mga essential legislative work. Mapapagpatuloy na nila yung iba pang mga dapat nilang gawin bilang mga magbabalangkas ng batas pag-approve ng budget. Kung titignan mo ang kapalit talaga, maaaring ang tama ang desisyon sapagkat whether apat ang articles na yan o isa ang article na yan, ang suma total pareho rin. Kasi isang conviction lang dyan, pareho rin ang weight ng apat na conviction. Kaya siguro mas mabuti nang paikliin para na nga matapos ka agad-agad. In the process, napapadaloy mo ang normal na takbo ng gobyerno at pati na rin makakamit mo ang agahang pagresulta ng impeachment, whether conviction or acquittal. Kaya siguro yun yung tinitignan nila. Alam naman natin, sasabihin ng iba na di nasayang lang ang pagod noon at nasayang lang ang pera noon. Pero ang tanong, gagastos pa ba ang taong bayan sa mga ganyang proseso? Dapat sigurong tapyasin na talaga sapagkat itong Article 2, documents lang ang tinitignan mo dito. Hindi ito political yung dokumento. Politically neutral iyan. Titignan mo lang kung may discrepancy at ayun na, makakapaghatol ka na.
0: Okay, so yan po ang, well, that's the upside, no? Pero I can't help but also say na they should have thought of that earlier. Bago po nila sinayang talaga yung pera ng bayan at bago nila tayo pinanood ng wala rin palang saysay na hindi rin pala magkakaroon ng kahit na anong timbang sa kanilang desisyon. Medyo nakakainis po sa totoo lang. Pero again, the downside is where is the fairness? Where is the justice for the Vice President? Na kung ano-ano na po ang kanilang mga pinagsasabi, hindi nila bibigyan ng pagkakataon ng depensa na ipresenta ang kanilang kontra-ebidensya.
1: May punto ka doon, Corina, talaga. May punto. Hindi mo talaga may iwasan yung perception na gano'n. Parang nagsayang lang ng oras. Kasi nung una, nung nag-umpisa ito, wala tayong pag-iisip o expectation na gano'n pa lang magiging kahaba ang paglilitis na ito. Nakikita natin ang mga tanong, nakikita natin ang mga cross-examination, at talagang parang protracted na talaga, at parang minsan walang katapusan. Kaya siguro, naisip nila, maybe ang pagpuputol nito o ang pagtatapyas nito outweighs yung mga nakaraang nangyari na. At sa bagay, ang ginawa naman ni Senate Presiding Officer tanggalin sa order ng sub judice ang Article 1, 3, and 4. Kaya itong mga abogado ngayon, pwede na silang magsalita patungkol doon, ang kanilang haka-haka, ang kanilang kuro-kuro, ang kanilang pagtatanggi. Kaya siguro yun na lang ang tinitimbang ni Presiding Officer Chief Escudero. Pero tama ka doon, Corina, may perception talagang ganon at hindi mo maaalis. Kaya lang, siguro ang pagtatapyas nga nito, ang pagtitipid pa ng masyado at saka pagdadaloy ng normal na trabaho ng gobyerno ang tinitignan rin para makantan yung decision na to.
2: Dean Mel, nakikita niyo ho ba yung posibilidad na iakyat ang isyong ito

0: itatanggal mo ang isang kliyente mo, eh matutuwa ka talaga kung idadrop ang kaso. Matutuwa ka talaga kung hindi na ididinggin. Ibig sabihin, natabo mo na ang iyong pakay, ang iyong misyon na ibasura ang mga kaso sa kliyente mo. Kaya nga nung ibinasura ang Article 1, 3 at saka 4, iyon ang ultimate legal remedy. Dapat matuwa sila sapagkat with effortless, hindi na nila pasisinungalingan yung mga allegation doon, di ba? Parang isang kabalintunaan na ikaw ay parang gusto mo pang, kung gusto mong ibalik yung mga 1, 3 and 4, parang gusto mo mumuling iligay sa alanganin ang iyong kliyente o ang si VP Sara Duterte. Tapos na nga eh, tapos na. Pero basta ibalik mo yan, eh yan, di meron ulit tatlo pang pagkakataon na mahatulan siya. Ito isa na lang. Kaya kung titignan mong malalim, this is for the benefit of VP Sara Duterte. Tatlo, 3/4 ang nawala sa kanilang pasisinungalingan.
1: Sa bagay, kumbaga parang publicly accused and then they drop their case. Parang ganun, ano? Hindi na matutuloy.
0: Maka doon, Corina. Di ba, dapat patuwa ka. Di ba, wala na akong kaso. Di ba ang isang nag... Kung ako, abogado ko, dinrap ang kaso ng kliyente ko, eh siyempre, tuwang-tuwa ako, balita ko. Ibig sabihin eh, pag-usapan na nila kung lahat pang dapat pag-usapan nila. Pero ang mission accomplished. Wala pang effort, di ba?
1: On the other hand, baka naman po meron din kasing matatalim na at matitibay na mga ebidensya ang depensa para patunayan that this is all political persecution. Kaya po gusto talaga nilang malagay sila dyan sa podium at magpresenta ng kanilang kontra-ebidensya.
0: Tama rin naman ang sinabi mo, Corina. Tama rin yan.
1: And it is a lost opportunity to project her innocence and thereby preserve her popularity.
0: Oh, maganda. Kaya ito, nakasalalay sa kanila kung paano nilang i-exploit ang situation. Kasi basta't ikaw ay mukhang narattle, eh parang hindi mo na kinokontrol ang narrative kung nararattle ka. Kung ikaw ay isang abogada, dapat i-capitalize nila ito at exploit nila yung tinanggal sa subjudice at sinasabi, sabihin nila, we told you so, di ba? Dapat ganun ang attitude nila. They have to control the narrative. Kaya lang ang problema, nakita natin, bigla silang parang narattle. Kasi kung may equanimity ka, pinoproject mo ang iyong confidence. Pero kung nararattle ka, na-agitate ka agad, pinoproject mo ang iyong vulnerability. Para bang isang ganun lang pala, it takes only that one click to throw you off balance, no? Hindi magandang tignan yon. They have to capitalize ngayon, Corina, pero tama yung sinabi mong perception na yan.
1: Ayun.
2: Pwede pala yun, ano, Dean Mel, na talagang middle of the trial, magpapasya na lang ang prosecution na ibidro ang certain articles of impeachment. Nasa rules ho ba talaga yun?
0: May tinatawag tayo alituntunin sa paglilitis na ang paghahain ng isang nag-uusig sa kanyang mga ebidensya, kontrolado niya. Pwede niyang ibitawan at pwede niyang ituloy. Kung ituloy niya at ang akusado naman ayaw magbigay ng kanilang mga ebidensya sapagkat ang tingin nila wala namang napatunayan, sila naman pwede mag-file ng tinatawag na demurrer to evidence. Hindi na may magpe-present, magde-demurrer na lang kami. Sa kabilang panig naman, ang nag-uusik, pwede lang sabihin, hindi na kami mag-offer, hindi na namin formally na ipagpapatuloy yan, ihahain yan, ito na lang. So quid pro quo talaga, ang bawat panig ay may control sa kanilang sa pag-uusad ng kanilang mismong mga kaso. Yan ang punto kasi doon.
1: Meron din po mga nagko-comment, ano? Ang sabi nila, alam kaya ng mga politikong ito na lalong magkakaroon ng simpatya ang tao kay Vice President Sara. At the same time, nababawasan din ang kredibilidad ng impeachment trial, ng impeachment court, dahil hindi na pagbigyan na makapag-depensa Ito pong company VP sa

0: para.
1: Meron, meron perception na ganyan. Kaya nga, now it all depends sa tatlong sektor na ito. Sa prosecution, sa depensa, at ang mismong korte. Diba? Kung papaano nilang mapapailawanan nito ng maigi at kung papaano nilang ika-capitalize ito para sa kanilang sarili. Kaya talaga it can go so many ways eh. Kasi nga, Corina, this is constitutional, legal, and political tong kaso to. Dito na nakikita natin ang political aspect na to na bawat mga taong nanonood ay may kanya-kanyang kuro-kuro. There are 100 opinions here. Kaya dapat ma-stabilize yun para ang ating mga institution eh tuloy na umusad, no? Malay natin, masangkot pa nga ang Korte Suprema dito. Eh di lahat na kasama sila dito. So this is the political aspect of a sui generis na kaso na tinatawag na impeachment trial.
0: Yeah. Okay, so you don't see this going up to the Supreme Court. Sa palagay po ba ninyo, tama ang kanilang assessment na malakas na po itong artikulong ito, sapat na at kakonvict-convict na ang bise sa dito po sa artikulong ito na kanilang ni-retain?
1: Corina, tandaan natin, ang punto ng kasong ito ay hindi para ikulong si VP Sara Duterte, para determinahin lang kung panatag pa ba ang sambayanan sa kanyang kakayahan para manatiling vice-presidente base sa mga nalatag na ebidensya. Kaya nga ang hantungan nito, ang quantum of evidence ay hindi proof beyond reasonable doubt. Clear and convincing evidence lang, mas mababa. Para sa akin talaga, sapagkat dokumento na ang pinag-uusapan, official document coming from official sources at hindi naman natitinag yung mga nagsabi nito o nag-testify nito, palagay ko, kung hindi magpapaliwanag ang kabilang panig, eh, it will stand. Talagang enough na for conviction.
0: Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Mel Santa Maria. Hanggang sa susunod na pagkakataon, sir.
1: Maraming salamat sa iyo, Corina, at Willard, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayong lahat.
2: Thank you, Dean.
0: At ano ang kailangan nating i-memo ngayon?
2: Budget.
0: Budget.
2: Bantayan.
0: Oo, budget. Oo. De ako rin. Palagay ko, mapalad tayo na personal na nagpunta dito si Senator JV, ano? Para nailapit natin yung mga
2: advokasya natin.
0: Mga advokasya natin.
2: Oo.
0: Oo, na marami naman talagang apektadong teacher. Diba? That's education. Tapos yung health. Tapos indigenous people. Tapos yung mga magsasaka. Kawawa.
2: Tsaka unahing tanggalin siguro, Corina, yung mga luho. Gaya ng mga biyahe, di ba? Kailangan ba talaga yan? Baka pwede namang i-zoom na yung ilang conference dyan.
0: Yes. Oo. Tsaka alam mo yung mga discretionary fund. Palagay ko, yun ang kailangan din talagang bawasan. Nakita mo naman ang nangyari sa Department of Health. Hindi ba? Nag-donate tayo. Pinakamalaking donasyon sa WHO ay galing Pilipinas. Talaga ba? Sana binigay mo na lang yan sa mga IP o sa mga magsasaka. Hindi ba? But discretionary, ibig sabihin, may kapangyarihan ang mga personalidad na nakaupo na gamitin yung pera sa kung ano man ang kanilang iniisip na paggamitan.
2: Tapos ibang usapin pa kung ma-account ang pera ng maayos pagkatapos itong gastusin.
0: Alam mo, isa pa yan eh. Kaya nga may part 2 dapat tayo dito talaga sa Finance Committee. Kasi okay, they will reallot, di ba? Magkakaroon ng reallocation. Paano natin masisiguro na kahit na reallocate yan, hindi pa rin mananakaw yan? Di ba? Dapat kasama na rin yun sa kanilang di ba? Yung check and balance dapat, of how everything will be spent.
2: Dapat makita yung history ng spending nila base sa COA report na dapat isinasa publiko real time.
0: Correct. Kasi
2: para namamantay lang maayos.
0: Oo. Pati nga yung di ba, yung discretionary fund ng Pangulo. Dapat nga pati yun kasama dyan. Confidential fund niya. After the fact, I guess, no? So, kasi otherwise, nako, ano ba naman, magpresidente tayong lahat, ang sarap ng buhay. Gagastos ng hindi kailangan panagutan. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: At walang mga

0: Api, kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Melo 947 BFM, nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
0: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo

0: ba maraming tumatangkile, quote-unquote, sa mga improvised paid eh, para makaiwas sa NCAP? Or are there other reasons also?
1: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera eh. So maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yon. So yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
2: So sobrang rampant. Maraming nagpapadala sa amin ng video na huli nila, kunyari coding, ano? Pinapalitan nila in broad daylight, ang lalakas ng loob. Magpapalit sila ng plaka kasi nga coding sila. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Yun ang nakakatakot.
1: So yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho eh, kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpapimeke ng plaka. So talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
0: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon.
2: Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kali is hindi properly identified. Kasi mabangga mo siya, mabangga ka niya, sino habulin mo? Oho. Wala, di ba?
1: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, iba pa yung plaka ng isang sasakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
2: Yeah. Oho. Okay. Kahit parehong vehicles na pagmamayari ng pamilya, bawal pa rin. Hindi mo pwedeng i-shuffle yung
1: bawal
2: plaka,
1: po, diba? Opo. Hindi po nila pwedeng palitan o ano man ang gawin po nila dyan. Ngayon, kung nawala ang plaka nila, mag-apply po sila ng lost plate sa amin. Pwede naman sila magpagawa ng temporary plate. Pero wag po yung mga naka-imbose na ginagaya yung plaka ng gobyerno.
3: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
4: Get ready.
3: It's time to keep your eyes on the prize.
4: Be prepared.
3: On The Scorecard tonight,
4: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
3: Where sports is our business and business is our sport.
4: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
5: I'm Attorney Karen Jimeno.
4: No judgment.
5: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
6: Palagay ko na kumpleto na eh.
4: No debate.
5: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
7: As of now, kasakita na eh.
4: Just open conversations.
8: Wala palang basis. Ano ginagawa natin dito?
9: But in objection, bakit pa?
10: The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
5: Be informed, be insightful of the news.
4: At the forefront.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.
3: Candy bowls, spooky costumes, and carved pumpkins are everywhere. Celebrated as a night of playful frights, Halloween brings people together through traditions, imagination, and fun. Let's celebrate Halloween. Billionario News Channel.

0: hairdressers, 10 baboy, malulugi ka ng 50 to 70,000.
1: O, so kung pwede niyo pong, if you could deliver a message now to President BBM with respect to this issue, what would you ask po?
0: Yan, nakikiusap kami sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Hindi naman kami magrireklamo kung sa tingin namin nabubuhay pa kami. Na kaagad, itigil na ang importation. Meron tayong batas eh, yung Republic Act 8800. Ang tawag diyan ni quantitative restriction. Pag ganitong nalulugi na, nagkukulaps na yung industriya, pwede naman nila talaga yan. Itigil muna, wag mag-issue na import permit. Yun ang unang-una. Pangalawa, yung executive order na binaba ang tarifa, sila ang gumawa niyan eh. Kung naibaba nila ang tarifa, ngayong nalulugi ang magbababoy dahil sobra-sobra ang importation ng imported na karneng baboy, eh pwede rin silang gumawa ng executive order para ibalik sa 30% at 40% ang tarifa ng baboy. At nakikiusap din kami sa kanya na tingnan niya ang Bureau of Custom. Kasi yung reference value na inilalagay ng Department ng Bureau of Custom, sobrang baba. Yun ang pinagbabatayan ng binabayaran tarifa o taxes ng mga importer. Na merong $1 eh, dapat $3 eh. Ang reference value. Ang transaction value ay $3. Ay nilalagay nila para pagbasihan ng tarifa $1. Marami yan. At hindi lang naman baboy, lahat ng agricultural products, ang baba
1: Kong,
0: na reference
1: sa,
0: value.
1: Kung mula po sa baboy, pumunta naman po tayo sa bigas. Inflation is so high right now. And in fact, the rice inflation for August was at 19.4%. What can the government do to help our farmers and address this inflation for rice?
0: Ang mga magbibigas, hindi rin masaya yan eh. Nalulugi rin niya sa over-importation. Ngayon, nagkaroon pa ng mga pagbaha, pagbagyo. Talaga medyo masasabi natin na maaring bumaba ang kanilang production. So, pumapayag naman ang ating mga farmers, even ang mga magpapalay. Okay lang mag-import kung talagang kulang. So, ang kailangan lang, tingnan nila na huwag susobra. At yung maaari, ang mga magpapalay, bilhin nila yung palay. Meron naman sinasabi na bibilhin nila ang palay from 500 to 700,000 metric tons. Yun, malaking tulong. At bilhin nila sa tamang presyo na kikita naman sila para muling magtanim. Next planting season, aabutan pa yan, palagay ko, ng Super El Nino. So, ang daming tumataas pagka may ganyang Super El Nino.
1: Kung sabi daming... po ni, tungkol po sa El Nino naman, sabi po ni President BBM, maghanda daw po tayo ng mga balde. But for our farmers, ano po ang pwedeng gawin? And what is the best way with respect to agriculture that we would be able to address this El Nino? Because they said that aabot pa daw po ito all the way hanggang March.
0: Ang isang pwede kaagad na tingin kong dapat gawin, maggagawa ng maraming solar farm irrigation, irrigation. So, kasi para kahit na mag-El Nino, may galing sa ground, makakapag-dilig pa rin or makakapaglagay pa rin sila ng mga patubig doon sa area.
1: 106 municipalities. Kong, 106 cities and municipalities na daw po yung under state of calamity. Ano po yung naririnig nyo on the ground sa ating agricultural industry for El Nino po?
0: Talagang lahat tatamaan yan eh. Kaya ang alam ko naman, naghanda ng 10 billion para sa epekto ng El Nino. Hopefully, tama ang kanilang mga intervention gagawin.
1: Doon po sa intervention, sapat na po ba yung ayudang binibigay ng government for our farmers and fisher folk? So I understand that for the 2027 budget, there has been an increase for the ayuda for various sectors of society. But for agriculture, is it enough? You were there. How should this be addressed?

0: Alam mo, yung ayuda, bagamat yan ni nakakatulong doon sa ating mahirap, pero tingnan mo, katulad sa amin, magbababo, yung backyard na mahirap, nalugi ng 50,000, bibigyan mo ng 5,000. Yun ba'y makakatulong lang yun, siguro pambili ng pagkain sa loob ng isang linggo. Eh.
1: So kung hindi po ayuda, how do we strengthen the agricultural industry? It was said that it is a reflection of the weakness of the industries in the Philippines today, why our growth output is quite low as compared to our ASEAN neighbors. So how do we strengthen the agricultural industry moving forward?
0: Una, alam ko naman na kaya sila pilit na nag-i-import ay dahil gusto nilang ang consumer ay mapangalagaan. Pero kailangan yung importation ay tama lang. Pag yan ay sinobrahan mo, kahit anong ayuda, kahit anong tulong mong fertilizer, kahit na anong tulong mong mga seeds, kung ibebenta mo't lugi, useless yan. So kailangan masaya ang nagtatanim, masaya nag-aalaga ng hayop, at nang mag-expand, magdagdag ng pagtataniman, magdagdag ng aalagaan na mga hayop. So simple, maging ika nga ibantayan nila. Kami, hindi kami against. Noong 2019, meron namang importation eh. Pero kumikita yung mga magmamanok, magbababoy, walang ganitong antindi na reklamo, eh dumaan na nga yung mga kalamidad, yung mga sakit ng hayop. Eh tinamaan na kami, sobra-sobra, nawala yung mga 40% dahil dyan sa ASF. Eh gusto namin makarecover, pero hindi naman kumikita pag nagbebenta.
1: Yung agricultural output po natin ngayon nasa mga 2%. Siyempre gusto po natin na lumakas pa ito. Ano po yung mga pwedeng gawin para po ma-improve yung ating agricultural industries? Siyempre marami po silang sinasabi, mayroong mga farm-to-market roads. Kaso lang yun nga, kamukha po na sinabi nyo, parang na we end up with ayuda. So kung sa inyo po, ano po dapat ang ating agricultural roadmap para umasenso naman po tayo, lalo na po 2 years to go na lang po?
0: Una, meron tayong batas, ito yung priority bill ni Presidente. Yung animal industry, ito sa livestock and poultry dairy, na Animal Industry Development Competitiveness Act. Yan ay 20 billion every year for 10 years. Batas na ito. Pero 1 year na yung batas, hindi pa rin na i-implement. Ito magagawa ng mechanization, mga cold storages, gagawa ng mga warehouse, i-improve, develop mechanism, mga kontra sa sakit, lahat ng pag may kalamidad, kaagad may ipapalit o may tutulong doon sa mga nag-aalaga ng hayop. Eh hindi pa na-implement. Dapat yan sa livestock and poultry, kaagad i-implement. Yan ang unang-una. Sa lahat naman ng ating mga nasa crops, sa mga palay, sa mga magmamais. Kanilang wag nila, ako isa lang ang susi para tayo magkaroon ng sapat na pagkain. Kailangan kumita ang lahat ng nasa agriculture sector.
1: Okay.
0: Pero
1: po,
0: yung tingnan, nagre-reklamo ng magsisibuyas, nagre-reklamo ng magbibigas, nagre-reklamo ng livestock and poultry, nagre-reklamo ng sugar, lahat nagre-reklamo. Ano ang dahilan? Sobrang importation at smuggling. Pag yan ay napigil natin, yan sobrang importation at natigil ang smuggling ng mga agricultural products, kaagad kikita ang ating magsasaka at tamang importation and then mura ang pagkain. Ngayon, alam mo ba?
1: Tama po. So sana nga po, as in matigil na po talaga ang smuggling. Alam naman po natin, that's been a problem since time immemorial. And we really hope that we will be able to improve our agricultural industry moving forward. Thank you so much, AGA Party List Representative Nicanor Briones. Thank you for your time this morning, sir.
0: Hi, thank you, Yusik Margo. Salamat sa inyong pag-ikangay malaman ang mga hinaing ng ating mga magsasaka dito sa ating bansa.
1: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ang ating mga magsasaka. Coming up next,

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Kasama natin ngayon Senator JV Ejercito, Chairperson ng Senate Committee on Finance, para himayin ang mga pangunahing issue sa proposed 2027 national budget. Naku, sabi niya marami daw silang kailangang ayusin doon sa minadali ng mga congressman. Good morning, Senator JV. Welcome back to Memo.
1: Good morning, sir. Good morning, Corinne. Good morning, Willard. Nice to be back in Memo.
0: Oo nga. Fresh na fresh. Pero diretso na po kayo ng Senado pagkatapos nito.
1: Yes, magre-resume kami ngayon ng budget hearings kasi nag-end kahapon ang prosecution na dahil nga kinap nila yung articles na impeachment. We'll resume impeachment on November 9. Mm-hmm. So, nag-usapan kasi namin ni Presiding Officer Cheese kasi nawawala yung momentum nun eh. Mm-mm. So, he wanted 2 weeks na talagang purely impeachment. Sabi ko, ako rin, kailangan ko ng 2 weeks purely plenary bago mag-plenary debates. No?
0: Okay.
1: So, para matapos ang budget.
0: Ang budget. Yes. Dalawang linggo.
1: Yes.
0: Oo nga. Talagang ano, iisa-isahin nila yan.
2: Mas may maiiyak kayang congressman.
0: Ha?
2: Kapag sumalang na sa Senado.
0: Hindi ba yun ang pangako ni Senador Ping? Okay, sige, mag-iyakan kayo dyan. Mas iiyak kayo pag natapos na kaming magtapyas. Okay. Hindi basta aaprubahan ng Senado ang 7.2 trillion pesos national budget ay pinasa ng Kamara. Yun po ang sabi ninyo, ano? Kailangan po talaga ng mga particulars, kailangan po ng reallocation. So okay, nakita na po ninyo. So
1: yes,
0: on the onset, ano yung mga red flags na nakita ninyo?
1: Well, natanggap na namin kahapon officially yung hard copy, no, ng HGAP, no, yung budget na galing sa House, General Appropriations Bill, no. At ang nakakapagtaka lang, Corina Willard, natanggalan, nabawasan ng ilang mga pondo ng ilang programa, no, tulad ng yung foreign assisted projects, malaki, no, 130 billion ang natapyas. Ang Calamity Fund, 9.5 billion. And then yung DOH, which is very important para sa atin dahil ito yung advocacy ko, yung universal healthcare. Kaya maganda rin ang health facilities. Yung health facilities enhancement program, improvement ang mga hospitals, no, equipment, pagpapaganda, 4.45 billion ang natapyas. No?
0: So, kaya ganun?
1: Yun. Kaya okay. Yun ang ano natin, bubusisiin. Kasi titingnan natin kung saan na inilagay. Kung maganda naman yung paglalagyan, dapat ano, i-identify kung para saan at kung saan binawas, no? So, maaring kasi minsan tumataas yung major yung sa departments, yung budget. Maaring tumaas kaya lang tinanggal yung major programs tapos nilagay sa iba, no? In this case of sa health, napansin ko natanggal yung sa health facilities enhancement program, ito yung mga infrastructure improvement ng mga medical equipment. And yung capacity building, no, improve yung mismo ng department, no, yung program, pero dumagdag naman doon sa medical assistance, no. Akin walang problema ho yun, no. Malaking tulong ang medical assistance, pero sa akin dapat balansehin kasi ang intention ng universal healthcare, Corina Willard, is to provide genuine healthcare na kailangan yung capacity, gumanda ang healthcare system, at gumanda ang healthcare facilities.
0: At hindi lang basta ayuda.
1: Tama po.
0: Ayun.
1: Yes, dapat balansehin. No?
0: Okay, talking about ayuda, apo. Marami po kayong nakitang ayuda dyan kasi mga ngampanya na po ang mga politiko.
1: Well, may mga bago ko nakita. No? I'll look at the notes. No? May 10 billion new items sa presidential assistance to farmers and fisher folks sa Department of Agriculture. Tapos tinanggal naman yung 9.5 billion decrease sa ano calamity fund, no, sa NDRMC. Ang sabi ko kasi may El Nino tayo dati, super El Nino actually.
0: Oo.
1: So bakit tinanggalan yung calamity fund? Baka naman ito ay nilagay dito sa assistance to farmers and fisher folks.
0: Mm-hmm.
1: Baka naman diretso. So ito yung mga titignan natin. So
0: kailangan may paliwanag.
1: So tama ka, Corina Willard, nabanggit ko initially na hindi natin basta tatanggapin lahat ito. We will scrutinize, no. Kailangan balansin natin na dapat ito'y according to the national priorities, no? Or hindi dapat para sa intention o interest ng politika, no?
0: Mm.
1: So kailangan balansin.
0: But do you agree na habang tinapyasan kahit nga po yata edukasyon, ano?
1: Yes, medyo malaki.
0: Oo. Oh. Yes. Parang yun yung mga unang tumataginting sa atin na talagang kailangan dagdagan pero binawasan. So are you agreeable kung saan nila nilagay? Like for example, infrastructure. DPWH, ayan.
1: Well, sa DPWH kasi ako naman, ako rin, I have been pushing for, ano, no? Isa sa advocacy ako yung long-term, yung mga big-ticket items, no? Yung mga infrastructure, railway system, highways, airports, sports. Because I think this will really stimulate economic growth na kahit na, alam ko magastos to, mabigat sa ating pondo, but you have to lay down the necessary infrastructure to spread out the development. Tsaka ito yung magkikreate ng growth areas. Eh. Trabaho at hanap buhay in the long term.
0: Yes.
1: And that's what other developed countries, huwag na natin tignan yung Europa, Japan, o Estados Unidos. So tignan na lang natin yung ASEAN. They invested heavily in the 90s sa infrastructure, no? Sa railway, sa highway, sa airports. Tignan nyo ngayon ang Thailand. Mm-mm. Tignan nyo ngayon ang Indonesia. Ang
0: Vietnam.
1: Vietnam. Mm-mm. No? Na Malaysia. No? Parang pag nanggaling ka sa kanila, bunta tayo dito, parang bakit tayo napag-iwanan? So, we really have to, this time around, na tignan natin yung long-term planning, yung long-term big-ticket items na I know it costs so much, pero kailangan meron na tayong tinatawag na master plan for infrastructure and national development. That may blueprint tayong sinusunod in the next 30 to 50 years, Corina, Willard, na hindi lang yung kung ano yung naiisip na programa ng presidente na meron siyang pet program for his term, yung legacy may iwan niya, pero dapat isipin natin yung pangmatagalan. No? Kaya nga bago nagsimula yung budget season, I delivered a privileged speech na Master Plan for Infrastructure National Development. Sana po itong budget season, lalo na sa infra, sa DPWH, sa DOTR, yung mga plano, yung mga proyekto, na ayon na dapat meron tayong long-term planning.
0: Okay. So okay naman sa atin, di ba, Willard, yung mga infrastructure projects, eh, mga flood control project. Okay naman sa amin, di ba? Okay naman sa atin lahat yan. Para. Ang problema,
2: ayun na nga. Hindi natin maramdaman.
0: No, hindi mo maramdaman kasi ninakaw, di ba? Yung mga pondo, hindi ghost projects, tapos substandard, nag-iba lahat.
1: Yep.
0: So, tanungin ko lang po, malaki na naman ang ibinigay po na budget sa DPWH, ano? Apo.
1: Nadagdagan siya ng mga 11.49 billion increase si DPWH. Ang nakakapagtaka lang dito, Corina, at titignan natin, no? Kung ano rason. Meron 4.6 decrease in flood mitigation structures within the major river basins. Ito yung dapat eh, yung mga major river basins or kaya flood prone.
0: Nabawasan po yan.
1: Nabawasan. Pero nagkaroon ng 8 billion increase flood mitigation structures. So, baka gano'n na naman tayo, bumalik tayo sa dating gawin, napatsi-patsi. Ang sabi ko, okay ang flood mitigation program, pero dapat may master plan. Tsaka yung ano talaga, yung big ticket items. And we have to look at it this time, Corina, na Willard, na hindi lang yung mawala yung tubig. Dapat meron tayong retention, no? Meron tayong impounding na para, halimbawa, galing sa Sierra Madre, papuntang Pampanga, and Bulacan, ito yung flood prone. Sinasalo na maganda, may mga sabo dam, may mga dam tayong maliliit. Na para, na ngayon, may darating tayong El Nino. Pag tag-ulan, sobrang tubig natin. Pag tagtuyot, wala tayong tubig. So, kailangan dito pa lang may mga water retention facilities, detention na para bumagal din yung takbo ng tubig pababa, hindi agad magbaha.
0: At the same time,
1: during dry season o El Nino, meron tayong tubig na magagamit.
0: Ang irrigasyon,
1: dapat ganito,
0: ano?
1: Yung sa NIA and DPWH, dapat maging gano'n na ang direction nila siguro ngayon.
0: Kasama kaya ang master plan po dyan?
1: Yun na nga po sana, Corina, I'm hoping that this time around, especially for flood control. In fact, one of our requirements now, no, na para maging maigpit tayo sa mga proyekto, no, hindi lang yung basta magka-project, basta maipera, alam naman natin, gano'n na nangyari noon. Tulad mawa sa flood control projects, hindi masama po.

0: yan. Basta nakikita natin na kailangan ito, kaya hinihinga natin ng Regional Development Council approval, or at least provincial council or local, at least alam nung local na kailangan talaga. At the same time, sana naayon sa master plan, hindi yung patsipasi na nangyayari ngayon. Basta lang magkaroon ng magka-flood control project lang, kahit na hindi siya, ano, kumbaga, walang convergence, hindi siya...
1: Walang synergy.
0: Ganun na nangyayari. Kailangan, dapat may master plan. Correct. No? Lalo na sa Central Luzon, no? At yung mga flood-prone provinces.
1: I'd like to understand this. I keep asking this question. Yung mga nakatenga pong yan, ang, hindi, probably not all, but some are fully paid. Fully paid na po yan. So, popondohan na naman po yan ng pera namin.
0: Ang ano natin, sabi ko sa flood control, kasi noong 2026, because of the 2025 na nangyaring flood control, ito, flood, ito, yung scam, no? Yung pinakamalaking floodgate scam. 2026 budget na zero, talagang zero, as in zero ang flood control projects. Para sa akin po, we have to resume, pero tapusin lang yung mga dapat tapusin, no? Incomplete na, the projects that are yet to be completed, finished, unfinished, saka yung mga gaps, isara natin para maging effective. Kasi nakasama rin, Willard, Corina, na naging zero.
1: Oo,
0: yung mga sinimulan,
1: I
0: may mga gaps, may mga puwang, syempre tubig yan, maghahanap ng papasukan. Pero at the same time, niretain mo, kaya siguro lumala ang lumala, in a way, nakatulong sa paglala nung project. Nung wala nang masyadong baha, maghabagat lang, baha na lahat. So, ang sabi ko sa DPWH, tapusin ang dapat tapusin, yung mga uncompleted, let us complete everything, close the gaps.
1: So, we will have to fund it again.
0: We will have to fund those that are not, ano, yung mga hindi pa napondohan.
1: Ah.
0: Pero yung mga napondohan, dapat din ang tapusin, no?
1: Ayun.
0: No, tapos,
1: yung nga po
0: no new projects.
1: No new projects.
0: Tapusin ang dapat tapusin. Kaya titignan natin bakit may bagong increase. No? Kaya ito yung matitignan natin, 8 billion.
1: Mm-hmm.
0: Kung to complete, okay lang po. Pero kung new projects to, we will not allow anymore. Unless it's part in the 18 major river basins,
1: right.
0: No? Or
1: the
0: sa top 10 or 20 flood-prone areas in the country. Kasi nakita naman natin ng flood, ng scam. Kahit hindi naman nasa flood-prone provinces, ang daming nilagyan na projects na hindi dapat.
1: Susuportahan kaya kayo, sir, ng mga kapwa ninyo senators?
0: I would think so. Kasi ano mo, Rina, this should be a very challenging time. No? It's not the best of times to be chairman of finance. No? Kasi maganda lang, chairman finance ka, mapaprioritize mo yung mga programs or advocacies that are closer. Like in my case, admittedly, yung universal healthcare implementation, ipaprioritize ko. Nagsabi na rin ako sa mga kasamahan natin, no? Pero, ang malungkot lang dahil very, yung elbow room natin, napaka-limited, maliit yung fiscal space, no? Dahil nga maliit ang revenue natin, konti yung ating pagkukunan para mapaganda yung mga programa. So, talagang balancing acto. And we really have to, yung challenge to is to bring back the trust, yung tiwala ng taong bayan sa budget process, sa Kongreso, sa Senado, at lalo na sa gobyerno. So kailangan, we have to really practice transparency, and talaga kailangan open ho tayo rito, no? Na especially in the BICAM, in the budget hearings, kailangan open tayo. And that's why I encourage civil society organizations, mga watchdogs, to participate, na hindi lang as observers, to really participate.
1: Hindi nga daw po sila nakasalita masyado doon sa Congress.
0: Ay, hindi. Dito.
1: Oo.
0: Namin, I think they know for a fact that they have been very active in the Senate, no? Na
1: okay.
0: Hindi na sila observers kung ano yung nakikita nila, yung red flags. They are helping us, and we point it out. And we will give a day or two with them before I complete the committee report para kung ano yung kanilang mga observations, we'll take it into consideration.
2: Senator JV, sinasabi ng mga budget watchdogs, meron pa rin daw yung pork barrel or discretionary funds sa budget. Talaga ho bang hindi na maiiwasan yun?
0: Well, yun natitignan natin. No? We have to have a balance. So, kailangan ma-accelerate din naman natin yung spending. Siguro yun yung local government support fund, no, na lumaki po. No? Kasi ayaw na rin i-concentrate sa DPWH, sa mga big agencies. Kaya tinulungan natin yung local government na provincia para sila po yung mag-undertake ng mga infrastructure. But we have to

0: scrutinize to make sure na yung mga projects na ito, titingnan, mare-review, meron bang scrutiny ito, no? Kailangan ba talaga ito? Ano may criteria that we have to look at the criteria and make sure that it will be for the benefit of the priorities of government. Hindi po, sabi ko kanina, hindi dapat sa interest ng politiko o ng sino man, no? Kailangan balansehin. So titingnan naman natin kung maganda naman ang proyekto, bakit hindi, no? Pero kung talagang makikita na ito'y pang politika, like halimbawa, social programs, kailangan talaga mapunta yung sa totoong beneficiaries, no? Hindi doon sa mga may pabor o kaya na may
1: sa mga barangay captain.
0: Opo, opo.
2: Sen. JB, sisilipin nyo din ho ba sa Senate level yung listahan o breakdown ng mga proyekto bawat distrito sa Kamara?
0: Yun ang ginagawa actually si Senate President Win Gatchalian. Eh yun, medyo nerdy yung anong yung kasama yung aking Senate President. Nung siya na chairman of finance, no, talagang I think he tapped yung mga university students and other nagdagdag ng mga staff talaga to scrutinize line by line. Kasi dati hindi ginagawa yan no? Kaya nga nagkakaroon ng double entry. Nadodoble ang bayad natin. Ang singil minsan. So si Sen. Win, as being very, as he is, napaka-meticuloso, ganun ang ano niya. So I think I will have to continue what he started last year, yung reforms na sa budget by being transparent. And so, tsaka yung re-review talaga natin. Even the enrolled bill, kahit na mag-ando na sa last na, kailangan tignan pa rin
1: natin. So kukuha po kayo ng mga additional ng mga tao, mga bata, para tingnan, para bawat isa merong kanya-kanyang pag-aaral.
0: We are doing that right now, Corina, na nag-hire na kami ng additional staff, no, para sa, lalo nung nag-chairman na committee on finance, meron kaming siguro mga newly graduates, mga 7 staff ang dinagdag ko. Meron din ang ating Senate President. So dalawa kaming nag-hire na additional staff to really audit, talagang line by line, talagang to check, no, kung meron ba to lahat ng requirements, no.
1: Meron pong mga lumapit sa amin, Sen. Halimbawa, no, dalawang grupo. Ito po mga teacher. So palagay po ba ninyo panahon na para taasan naman ang kanilang sweldo?
0: Well, oo, kung pwede lang, no. Ang problema talaga natin yung ating fiscal space. Pero kung kakayanin, bakit hindi? Kasi I think ayaw naman natin mag-suffer ng brain drain, no. Kasi marami sa mga teachers natin, ano nga sabi ko,
1: abonado, sir.
0: Abonado sila. Oh. Tsaka at the same time, tumataas yung inflation natin, food inflation, no. And you cannot blame some of them na yung mag-a-abroad na lang, yung lure of green pastures, ika nga.
1: Correct,
0: very hard to resist.
1: Ang sabi po nila, yung kanilang pera, yung PERA nila, 17 years na daw pong hindi gumagalaw. From 2,000, they're asking for 5,000, yes. Diba?
0: Actually, buti na tanong mo yan, Corina, because already am pushing for the additional, maging 5,000 nga, para at least makatulong man lang
1: para
0: sa ating mga
1: ng konti.
0: Employees, sa mga teachers. Kaya ang mga teachers natin, sabi ko nga, nagtsatsaga sila rito para turuan yung ating makabataan, resisting the lure of of better pay abroad, no? Kaya sana kung pwede natin silang mabigyan ng magandang compensation. Mala ako, tingin ko yung mga healthcare workers natin, no, mga nurses natin, doctors, mabigyan mo lang ng konting dagdag, no, ng government workers, they would rather stay here, no? So kung kaya natin ibigay, bakit hindi natin ibigay? Kaysa mawalan yung ating mga workforce, mawala, magkaroon tayo ng brain drain dahil talagang pag no choice na sila, yung pamilya, hirap nila. Ganon. So ako, kung kaya natin dagdagan ng konti, I think
1: for
0: they would rather stay here.
1: For your consideration, sir. Yes. Para tayong meron pa, mga magsasaka, natatandaan mo yun?
0: Oo.
1: Yung mga magsasaka, kasi sabi po nila, kulang na kulang po daw sila ng gamit. Tapos hahanapan sila ng ube.
0: Yan ang isa rin tingnan, kailangan natin yung agrikultura, kailangan natin, nakita naman natin na nangyari yung oil crisis, itong crisis sa Middle East. Yung food security natin, kailangan maging tayo locally, yung local agricultural natin industry, kailangan lumakas, no, na hindi nakakalungkot. I have to admit that in the past few years, parang yung Department of Agriculture, yung mga agencies nito na may hasa na panay-import na lang. Mm. Napabayaan natin ang local importation, local production. Mm-hmm. In fact, I
1: author... Dapat nga po nag-export pa tayo.
0: Yun na nga. Dati, ang nakakalungkot, dati nag-aaral sa atin ang

0: As explained in the in your man on the street surveys or interviews, mukhang ano no effective yung one of the reasons. There are so many reasons that can explain this eh. Kung bakit nananatili siyang mataas. Mm-hmm. And I think one of the reasons is the Duterte brand of leadership na inumpisahan nga raw nung kanyang ama. At I think nag-rub off sa kanila no. Yun ang tingin ng mga tao na pati sa mga anak, taglay-taglay nila yung Duterte brand of leadership.
1: Ayun. Mm-hmm. And that, do you think this translates to people thinking that this is all political persecution? Kahit yung pagpunta po ni Tatay Digong sa ICC?
0: Well, yes. I think, proven by data. Oo. Kasi I remember, I think that was last year, in 2025, tama kayo dyan, magkasunod. Inaresto si Tatay Digong. Tapos, I think a few months after that, first impeachment complaint filed against the Vice President. Pero in the months leading to the 2025 midterm elections, supposedly, the Duterte camp was just expecting na dalawa lang ang senatorial candidates ang mananalo sa kanila. And yet, during the elections, midterm elections, naging lima. Mm. So, posible na yung kanilang narrative na political persecution ay nag-gain ng traction. And it seems na nag-work pa rin hanggang ngayon.
2: Mm-hmm. Mm. Anong epekto nitong desisyon ng Senate Impeachment Court na hindi na bigyan ang depensa ng pagkakataon or hindi na sila required na mag-present ng kanilang kumbaga, counter-evidence doon sa first three articles of impeachment? Anong magiging epekto nito sa naratibo na political persecution?
0: Yeah. Oo. Tama, no? If you're looking at yung optics o kaya yung public perception, set aside natin yung legal, ano, hindi pa natin nakikita because this has yet to be captured by the next survey, next survey cycle. Pero, ang tingin ko, depende yan ano, kung paano titingnan ng mga tao. Pero tingin ko magpapatuloy pa rin yung ano yung hindi apektado ng impeachment trial itong si Vice President Sara Duterte. Pero interesting kasi lately itong huling witness ng prosecution panel, siya yung nag-connect the dots eh ng lahat ng mga evidence laid down by the prosecution panel regarding Article 2, yung unexplained wealth. Ang ganda sana ng culmination ng presentation. Kaya gusto ko rin malaman eh kung ito ba magkukos ng dent doon sa public image ni Vice President or baka wala rin.
1: Baka naman hindi po kaya karamihan sa mga botante o natanong sa survey, hindi naman nanonood ng impeachment trial?
0: Pwede rin to.
1: Pwede rin ganun, hindi ba?
0: Yes, that's right. Kasi according to a previous survey rin, yung interest na taken by the public, hindi ganun kataas.
1: Parang ganun, di ba? Parang, kasi medyo technical, detalyado.
0: Legal.
1: Legal, Inglesan sila na Inglesan doon.
2: At mas abala sila maghanap buhay, di ba? Mas abala sila magtrabaho.
1: Yes. Kung manonood man ng balita sa gabi, hindi rin naman lahat nanonood ng balita sa gabi. Ganun. So, parang mas marami silang inaasikaso imbis sa tingnan at busisiin yung mga ikinaso sa vice-presidente.
0: That's possible, Ma'am Corina, no? Kasi nga, syempre, yung mga ordinaryong Pilipino, hindi naman yan nakatutok, eh. Mula umpisa hanggang sa huli, hanggang sa magtapos. Kasi nga, may mga inatupag rin yan ng mga trabaho. Kahit ako rin, na isang political analyst na parte ng interest ko na tutukan from the very beginning up to the last. Kaso may mga kinakailangan din akong gampanan na trabaho.
1: Oo, so hindi kahit tayo, hindi natin alam lahat ng bawat isang mga numero na ipinipresenta nila. So, palagay po ba ninyo tama yon na binaba nila po, hindi na po nila i-take up yung tatlo? Sabi nga nila, yung unang artikulo, malinaw na malinaw na yung grave threats. Pero they decided to let go of it.
0: Well, I think, Ma'am Corina, may parte na strategiya nila yan. Tingin ko, number one, confident sila na yung presentation na itong week na to ay enough na para makonvict si Vice President Sara Duterte. Doon lamang sa Article 2. And then at the same time, merong isang development na tingin ko nakapagpaboost ng confidence ng prosecution panel na i-withdraw na natin yung ano no, yung tatlong articles at yung pagbaba nung threshold at may tumawid na sentence.

0: possibility. Another possibility is baka naman paniwalaan ng mga tao yung Article 2. Na maganda ng presentation doon eh. At lalong-lalo na yung pag yung testimony ni Attorney Cabrera. So very confident siya at napag ugnay-ugnay niya yung mga ebidensya. So I don't know which one is going to gain more traction.
1: Right. Well, she would not be an option anymore to run for president if she is impeached.
0: Oh, no? Yes.
1: So kumbaga, ang tanong ngayon dyan sa survey is popularity na lang, hindi yung presidential preference. Oh. Mawawala na siya doon sa listahan.
2: Matatransfer ba ito sa maaaring niyang i-endorso na kandidato, yung kanyang popularity?
0: Well, ang expectation is that another family member is going to take over. At yan nga ho yung pinag-uusapan mga nakaraang linggo, si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasi naalala ko yung first national appearance niya, I think sa Club Filipino yun, ang sabi soft launch. Tapos naging ano siya, witness siya sa impeachment trial. And parang ano parang positive. For the Duterte supporters, parang positive yung dating. Pero of course, hati yung ano, no? On the general level, hati yung opinion ng mga Pilipino dyan. Pero somehow, kung parte ng strategy ng Duterte camp yun, parang somehow nag-work. Oo.
1: So, what strategy would that be? Yung floating his name as a possible contender. So, in your experience, transferable po ba yung popularity? Sa bagay yung Cory Aquino,
2: FBR.
1: Nag-ano rin, di ba? Parang,
2: may Cory magic pa noon, no? Sinasabi.
1: Oo, nailipat kay Noynoy, hindi ba? Pero Cory passed away. President Cory passed away. So, palagi po ninyo, healthy naman po si Tatay Digong sa ICC. So do you think transferable po yun kay Sara? At pag si Sara nawala, transferable kay Baste?
0: Yung pong kay, former President Pinoy, yun po yung tinatawag namin na necropolitics. Yung kapag may namatay, yung simpatya ng publiko nag-rub off doon sa, napupunta doon sa kamag-anak o kapamilya. Yun ang paniwala ng karamihan ng mga political analysts kung bakit nanalo si former President Pinoy. Ito naman, tingin ko it's more of the Duterte brand of politics na nagwo-work pa rin. Plus, nag-gain pa ng traction yung narrative na ng Duterte camp na kinakawawa kami ng administrasyon na to.
2: Okay. Mantinuing popularity ng mga Duterte, sir. Tingin niyo ba hindi ito masyadong makaka-apekto sa decision making ng mga senator judges?
0: Well, at this point, at the moment, hindi. Tingin ko somehow medyo independent pa yan. I'd like to think na independent pa sila. Pero habang papalapit na tayo ng papalapit sa election, because some of these senators will go for re-election. Oo. So, syempre, isipin mga tao lang din naman yan. Isipin nila yung kanilang political career, longevity, paano na kaya? Eh, alam niyo ba ang vote, I think, according to the COMELEC data, if I'm not mistaken, ang vote sa Mindanao is between 12 to 16 million. Enough para sa isang senatoriable na pumasok sa Magic 12. Based on the lesson na we got from the case of Senator Aimee Marcos. She got 12 million votes.
1: Ayun, oo. Na dati parang medyo nahuhuli pero nakahabol pa rin.
0: Yes po.
1: Pero sabi nga po ninyo kanina, the surveys are not exactly a mirror of what will come out.
0: Yes.
1: So ano po ba yung ano, yung mga differing factors dyan? Halimbawa, nakahabol po si Senator Bam Aquino, nakahabol si Senator Kiko Pangilinan. So ano po yung factors na yon?
0: Well, yun po kasing if you're referring to the 2025 midterm elections, na kumbaga man hindi consistent yung survey performance ng mga nabanggit yung mga senador. Pero it turned out malakas pala ang kanilang ano, no. Ngayon, ang tingin ko po doon, may problema lang doon sa methodology. Maaring hindi na-capture ng questionnaire kasi sabi nila galing yun sa youth vote. Nagsalita na yung mga kabataan. Eh, sa mga survey questionnaires po, nung mga nakaraan, hindi naman kasama yung age group. Lang to region. Yung grouping is based on region, socioeconomic classes. Kaya tingin ko kinakailangan i-recalibrate yung mga survey questionnaires. Mm. To be

0: able to capture this important data.
1: Ayun, oo. Mm-hmm. So, yung pag sa survey mismo, kailangan medyo mas pag-aaralan para makita talaga.
0: Tama po.
1: Itong 50% po ni Vice President Sara Duterte, hindi kaya sa Mindanao lahat kinuha yun? Imposible naman, ano?
0: Well, actually, ma'am, may point. Valid naman yung point, no? Kasi yung titingnan niyo yung breakdown according to regions, 92% siya doon.
1: Ah. Oo.
0: So, kung ano man yung pagkukulang sa Luzon, Balanced Luzon, NCR, napupunan, nahihila pataas ng numbers niya sa Mindanao. Kasi nga, until now, stronghold nila ang Mindanao.
2: At hindi na mababago yun, ano, Prof, in the immediate future.
0: Depende po yan.
2: Solid ang base. Mukhang well, solid talaga ang
0: nananatiling challenge po yan, lalo na sa administrasyon. Yung ganyang klaseng strong showing ng mga Duterte sa Mindanao.
1: Mm-hmm. In the same way, sa Norte, pag pumunta ka sa Norte,
2: Marcoses
1: pa rin. Oo, talaga naman, di ba? Ang mga rebulto talaga ni Ferdinand doon. Mm-hmm. So, balwa-balwarte pala rin yan.
0: Tama po.
1: So, but when she is impeached, ibang usapan yon. Kasi hindi nakasama nga yung kanyang pangalan as an option to be president. Mm-hmm. Ang titingnan na lang is Bastet. Kailan po sa palagay ninyo dapat magkaroon ng survey with Bastet Duterte as an option?
0: Actually parang nalalagay na nakalagay na 'yung pangalan niya pero sa among the ano yata senatoriables. I'm not sure. Parang nakita ko pangalan niya.
1: Okay.
0: Pero siguro in the succeeding ano survey cycles, pwede na o kaya kapag may decision na.
1: Ayun.
0: Ang impeachment court na convicted. Oh, assuming may 'yung ganung scenario.
1: Ayun. Kasi nga wala na 'yung Sara. Pwede nang ilagay 'yung Duterte pa rin pero Baste. Ayun. Okay. So well, kami po ay umaasa na itong mga darating na survey ay importante po ba, Prof, yung sino ang nagpa-commission?
0: Well,
1: who had this commission, this particular one? We're not aware.
0: Pulse, hindi rin ako aware. Pero yeah, maaring sometimes mayroong bearing yon kasi nga there's this common belief na kapag commissioned, baka hindi objective. O kasi the survey company has to cater to the needs of the one who commissioned the survey.
1: Ayun.
0: Pero hindi pa naman po-proven yun.
1: Pero are they not supposed to
2: disclose it?
1: Disclose kung sino po nagpa-survey?
0: Oh yes, they do. I think I'm not sure pero for Pulse Asia, I think usually it's strat-based.
1: Okay, salamat po sa inyong oras, Professor Dennis Coronacion. Thank you po.
0: Salamat din po sa pagkakataon.
1: At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: At walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM, nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio, 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo

0: leads Philippine sports? Who are the next Filipino champions? And what does it take to represent the country at the highest level? Discover the athletes, the stories, and the people shaping Philippine sports. Join Philippine Olympic Committee President Abraham Bampol Tolentino together with a Filipino Olympian guest co-host, POC's Philippine Olympic Hour, every Saturday, 11 a.m. on BNC.
1: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
2: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
2: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly.

yun po yung pinaka-rewarding talaga, yung sagot ng audience. Kung ano yung binabato natin sa audience, tapos yung applause nila sa amin, dun kami humuhugot din ng lakas eh.

Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Look out, here comes the Spider-Man. Magandang araw mga kaibigan, magkapit pandasal muna po tayo. Ito po, si Father Nono. Naalala ko po yung si Spider-Man dahil napanood ko kamakailan ang isang interview sa sikat na Hollywood actor na si Andrew Garfield. Opo, sumikat siya sa pagganap ng papel ni Spider-Man. Pero meron din po siyang pelikula, Silence, na tungkol naman sa mga misyonerong pari sa Japan noong unang panahon. Pari po ang papel niya doon at bilang paghahanda para dito, aba, nag-retreat po siya. 3 buwan ng daily retreat sa piling ng sikat na pari na si Father James Martin. At eto nga po, tinanong siya sa interview kung ano ang pinakatumatak o nagustuhan niya doon sa kanyang retreat. Naiyak na po ang artista. Anya, noong pinagdasalan ko ang lihim na buhay ni Jesus nung siya'y bata pa. The hidden life of Jesus. Paliwanag niya, kagilagilalas daw kamangha-mangha na ang Diyos natin, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, minsan ay nabuhay ng tahimik ng karaniwan. He was hidden. He was a nobody. Kung ganoon, hinahayaan din tayo ng Diyos na mabuhay rin ng ganoon, tahimik lang, karaniwan lang. Ani Garfield, ngayon daw po kasi marami sa atin sa panahon ng social media, ang hangad ay sumikat. Paramihan ng clicks, views, followers, our lives are very public. Pero dahil ang Diyos ay minsang namuhay ng tahimik at karaniwan, tayo rin maaring matamo ang kaganapan ng buhay kahit sa buhay na karaniwan at tahimik lang. There is fulfillment and meaning in the hidden life. Manalangin po tayo. Panginoon, naway makontento po kami sa buhay na payak. Amen.

0: araw-araw ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: meron tayong mga geopolitical, mga nangyayari po sa mundo, umakyat yung presyo ng fuel. With respect to the hog industry, okay po yung ating farmers?
1: No, okay ang ating supply. Kasi nga sobrang dami ng in-import. Magsosobra ng 90 days. 92 days. Yun ang report ni Asis Perez.
0: So okay po tayo, but because of imports, it's not that our industries are stronger, it's that we have imported more than we should.
1: Actually, unti-unti nang nakaka-recover sana magbababoy. May mga repopulation namang ginagawa ang Department of Agriculture. Nag-increase nga yung aming production this year, tsaka last year. Pero ang problema, pag ibininta, lugi. O sinong uulit para ituloy yung kanilang negosyo? Eh nalulugi ka ng 5,000 hanggang 7,000 kada ulo ng baboy. Kung pag ikaw ay backyard raisers, 10 baboy, malulugi ka ng 50 to 70,000.
0: O so kung pwede niyo pong, kung pwede niyo, if you could deliver a message now to President BBM with respect to this issue, what would you ask po?
1: Yan. Nakikiusap kami sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Hindi naman kami magrireklamo kung sa tingin namin nabubuhay pa kami. Na kaagad, itigil na ang importation. Meron tayong batas yung Republic Act 8800. Ang tawag diyan ni quantitative restriction. Pag ganitong nalulugi na, nagkukulaps na yung industriya, pwede naman nila talaga yan itigil muna, wag mag-issue na import permit. Yun ang unang-una. Pangalawa, yung executive order na ibinaba ang tarifa, sila ang gumawa niyan . Kung naibaba nila ang tarifa, ngayong nalulugi ang magbababoy dahil sobra-sobra importation ng imported na karne ng baboy, pwede ulit silang gumawa ng executive order para ibalik sa 30% at 40% ang tarifa ng baboy. At nakikiusap din kami sa kanya na tingnan niya ang Bureau of Custom. Kasi yung reference value na nilalagay ng Department ng Bureau of Custom, sobrang baba. Yun ang pinagbabatayan ng binabayaran tarifa o taxes ng mga importer. Na merong $1 dapat $3 ang reference value. Tama. Ang transaction value ay $3. Ay nilalagay nila para pagbasihan ng tarif $1. Marami yan. At hindi lang naman baboy. Lahat ng agricultural products ang baba ng reference value.
0: Kung mula po sa baboy, pumunta naman po tayo sa bigas. Inflation is so high right now. And in fact, the rice inflation for August was at 19.4%. What can the government do to help our farmers and address this inflation for rice?
1: Ang mga magbibigas, hindi rin masaya yan . Nalulugi rin niya sa over-importation. Ngayon, nagkaroon pa ng mga pagbaha, pagbagyo. Talagang medyo masasabi natin na maaring bumaba ang kanilang production. So, pumapayag naman ang ating mga farmers, even ang mga magpapalay. Okay lang mag-import kung talagang kulang. So, ang kailangan lang ay tingnan nila na huwag susobra. At yung maaari, ang mga magpapalay, bilhin nila yung palay. Meron naman sinasabi na bibilhin nila ang palay from 500 to 700,000 metric tons. Yun, malaking tulong. At bilhin nila sa tamang presyo na kikita naman sila para muling magtanim. Next planting season, aabutan pa yan, palagay ko, ng Super El Nino. So, ang daming tumataas pagka may ganyang Super El Nino.
0: Kung sabi daming... po ni, tungkol po sa El Nino naman, sabi po ni President BBM, maghanda daw po tayo ng mga balde. But for our farmers, ano po ang pwedeng gawin? And what is the best way with respect to agriculture that we would be able to address this El Nino? Because they said that aabot pa daw po ito all the way hanggang March.
1: Ang isang pwede kaagad na tingin kong dapat gawin, maggagawa ng maraming solar farm irrigation.

0: solar irrigation. So, kasi para kahit na mag-il ninyo, may galing sa ground, makakapag-dilig pa rin or makakapaglagay pa rin sila ng mga patubig doon sa area.
1: 106 municipalities. Kong, 106 cities and municipalities na daw po yung under state of calamity. Ano po yung naririnig nyo on the ground sa ating agricultural industry for El Nino po?
0: Eh, talagang lahat tatamaan yan eh. Kaya, ang alam ko naman, naganda ng 10 billion para sa epekto ng El Nino. Hopefully, eh, tama ang kanilang mga intervention gagawin.
1: Doon po sa intervention, sapat na po ba yung ayuda ang binibigay ng government for our farmers and fisher folk? So I understand that for the 2027 budget, there has been an increase for the ayuda for various sectors of society. But for agriculture, is it enough? You were there. How should this be addressed?
0: Alam mo, yung ayuda, bagamat yan nakakatulong doon sa ating mahirap, pero tingnan mo, katulad sa amin, magbababo, yung backyard na mahirap, nalugi ng 50,000, bibigyan mo ng 5,000. Yun ba'y makakatulong lang yun, siguro pambili ng pagkain sa loob na isang linggo. Eh.
1: So kung hindi po ayuda, how do we strengthen the agricultural industry? It was said that it is a reflection of the weakness of the industries in the Philippines today, why our growth output is quite low as compared to our ASEAN neighbors. So how do we strengthen the agricultural industry moving forward?
0: Una, alam ko naman na kaya sila pilit na nag-i-import ay dahil gusto nilang ang consumer ay mapangalagaan. Pero kailangan yung importation ay tama lang. Pag yan ay sinobrahan mo, kahit anong ayuda, kahit anong tulong mong fertilizer, kahit na anong tulong mong mga seeds, kung ibebenta mo't lugi, useless yan. So kailangan masaya ang nagtatanim, masaya nag-aalaga ng hayop, at nang mag-expand, magdagdag ng pagtataniman, magdagdag ng aalagaan na mga hayop. So simple eh. Maging ibantayan nila. Kami, hindi kami against. Noong 2019, meron namang importation eh. Pero kumikita yung mga magmamanok, magbababoy. Walang ganitong antindi na reklamo. Eh dumaan na nga yung mga kalamidad, yung mga sakit ng hayop. Eh tinamaan na kami sobra-sobra. Nawala yung mga 40% dahil dyan sa ASF. Eh gusto naming makarecover pero hindi naman kumikita pag nagbebenta.
1: Yung agricultural output po natin ngayon nasa mga 2%. Syempre gusto po natin na lumakas pa ito. Ano po yung mga pwedeng gawin para po ma-improve yung ating agricultural industries? Syempre marami po silang sinasabi, mayroong mga farm to market roads. Kaso lang yun nga, kamukha po na sinabi nyo, parang na we end up with ayuda. So kung sa inyo po, ano po dapat ang ating agricultural roadmap para umasenso naman po tayo, lalo na po 2 years to go na lang po?
0: Una, meron tayong batas. Ito yung priority bill ni Presidente. Yung animal industry, ito sa livestock and poultry dairy, na Animal Industry Development Competitiveness Act. Yan ay 20 billion every year. For 10 years, batas na ito. Pero 1 year na yung batas, hindi pa rin na i-implement. Ito magagawa ng mechanization, mga cold storages, gagawa ng mga warehouse, i-improve, develop mechanism, mga kontra sa sakit, lahat ng pag may kalamidad, kaagad may ipapalit o may tutulong doon sa mga nag-aalaga ng hayop. Eh hindi pa na-implement. Dapat yan sa livestock and poultry, eh kaagad i-implement. Yan ang unang-una. Sa lahat naman ng ating mga nasa crops, sa mga palay, sa mga magmamais, kanilang wag nila, ako isa lang ang susi para tayo magkaroon ng sapat na pagkain. Kailangan kumita ang lahat ng nasa agriculture sector.
1: Okay,
0: pero
1: po.
0: Yung ngayong tingnan, nagre-reklamo ng magsisibuyas, nagre-reklamo ng magbibigas, nagre-reklamo ng livestock and poultry, nagre-reklamo ng sugar, lahat nagre-reklamo. Anong dahilan? Sobrang importation at smuggling. Pag yan ay napigil natin, yung sobrang importation at natigil ang smuggling ng mga agricultural products, kaagad kikita ang ating magsasaka at tamang importation and then mura ang pagkain. Ngayon, alam mo ba?
1: Tama po. So sana nga po, as in matigil na po talaga ang smuggling. Alam naman po natin, that's been a problem since time immemorial. And we really hope that we will be able to improve our agricultural industry moving forward. Thank you so much, AGA Party List Representative Nicanor Briones. Thank you for your time this morning, sir.
0: Ay, thank you, Yusik Margo. Salamat sa inyong pag-ikangain malaman ang mga hinaing ng ating mga magsasaka dito sa ating bansa.
1: Maraming mabuhay salamat ka. Po. Mabuhay po kayo at ang ating mga magsasaka. Coming up
0: thank
1: next,
0: you.
1: Meralco's residential customers will pay more for electricity this month as higher generation charges push up overall rate. That and more stories when Business 360 returns. Stay tuned.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. Ako si Retired General Jin Fajardo, dating tagapagsalita ng Philippine National Police.
1: At ako naman si Retired Rear Admiral Arman Marilo, dating tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
0: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong
1: The Commanders.
0: Commander Arman, isang archipelago country na papalibutan tayo ng tubig at sagana sa yamang dagat. Pero ang tanong, kung sagana tayo sa dagat, bakit patuloy na hamon ang supply at presyo ng isda sa ating bansa?
1: Tama ka, Commander Gino, dahil hindi sapat na mayaman ang ating karagatan. Kailangan din natin itong pangalagaan, siguraduhin ang responsableng pangingisda at tiyaking nakikinabang dito ang ating mga mangisda at mamamayan.
0: At hindi lang ito ang usapin ng pagkain sa ating mesa, kabuhayan din ito ng milyong-milyong Pilipinong umaasa sa industriya ng pangisdaan. Dagdag pa natin dyan, Commander Arman, yung mga issue sa West Philippine Sea, yung kalagayan ng ating mga mangingisda doon, at idagdag pa dito yung paparating na sinasabing strong El Nino, yung mga ganyang pangyayaring fish kill at kung ano-ano pa.
1: Kaya, Commander Jin, ngayong araw, susuriin natin ang kalagayan ng ating fisheries industry at alamin kung ano ang ginagawa ng pamahalaan para matugunan ang mga hamon sa produksyon, supply at presyo ng isda.
0: Ang tanong, kaya bang matugunan ng Pilipinas ang pangangailangan ng bansa sa isda nang hindi isinasantabi ang kabuhayan ng ating mga mangingisda at ang kinabukasan ng ating yamang dagat? Yan ang ating susuriin sa episode natin ngayon.
1: Ang isda ay mahalagang bahagi ng pagkain at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Ngunit sa gitna ng mga hamon sa produksyon, illegal fishing at pagbabago ng klima, kaya pa ba nating matugunan ang pangailangan ng bansa?
0: Sa unang bahagi ng ating talakayan, susuriin natin ang kalagayan ng industriya ng pangisdaan at mga pangunahing hamon sa produksyon at supply ng isda sa bansa. Araw-araw niyo po kaming mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes. Live na live kami sa Abante at nakasimulcast sa Billionaire News Channel. Magbabalik po ang inyong The Commanders.

0: Agad, alamin natin ito.
1: Ang Pilipinas ay napalilibutan ng karamihan ng tubig sa gana sa yamang dagat at may milyon-milyong mamamayang umaasa sa pangisdaan bilang pangunahing kabuhayan. Ngunit sa gitna ng mga hamon tulad ng pagbaba ng produksyon, illegal fishing, pagbabago ng klima at pagtaas ng presyo ng isda, isang mahalagang tanong ang dapat sagutin. Sapat ba ang ating supply ng isda upang matugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino? Ano ang mga hakbang ng BIFAR upang protektahan ang ating yamang dagat, mapalakas ang produksyon at matiyak ang kabuhayan ng ating mga mangingisda?
0: Sapat ba ang kakayahan ng ating industriya ng pangisdaan para matugunan ang pangangailangan ng bansa? Ano ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para maprotektahan ang ating yamang dagat at matiyak ang sapat at abot-kayang supply ng isda?
2: Para sagutin ang mga tanong na ito, makakasama natin via Zoom ang kinatawan ng ehensyang nangunguna sa pangangalaga at pagpapaunlad ng mga yamang pangisdaan ng ating bansa.
0: Walang iba kundi ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na si Nazario Briguera. Sir Briguera, salamat po sa inyong time at sa pagpunta at maging bisita sa amin dito sa The Commanders.
2: Good to see you, Nas.
3: Yes, maraming salamat, General. Maraming salamat din po, Admiral, for having me here.
0: Sir Nash, ang alam natin na ang Pilipinas ay sagana sa yamang dagat. Ngunit sa kabila nito, patuloy ang mga usapin o tanong tungkol sa supply at presyo ng isda. Ano ba ang mga karaniwan na nagiging problema natin pagdating sa supply at presyo ng isda? Magkano ba ngayon ang presyo ng isda, Commander Arman?
2: Namamalengke
0: ka ba? Ang alam ko, ang galunggong ay mahigit 200 na, pero mas mura daw yung tilapia, mga nasa around 150.
2: Ito nga ang problema, dahil sa medyo mahal yung isda, seldom nang minsan na nakakapamalengke ng isda.
0: Mas mahal pa siya sa karne. So yun ang tanong natin kay Sir Nas. Sir
2: Kasi
0: Nas.
2: Nga, archipelago tayo. 2.2 million halos yung ating...
3: Yes po. Actually, sige, yun Nas. Po talaga. Hello, yes. Yes, following the law of supply and demand po, talagang nakadepende yung presyo ng isda doon po sa dami nito. Pero sinisiguro po natin na may sapat na supply sa ating mga pamilihan. No? At doon po sa tanong ni General, ano ba ang nagiging hamon pagdating sa supply ng isda? No po? Well, unang-una dyan, tayo po ay bansang bisitahin ng mga kalamidad katulad ng bagyo. So pag may mga pagkakataon po na reduce fishing efforts ang ating mga mangisda, definitely naapektuhan po ang ating supply ng isda. And maliban po dyan, ang isa pa rin hamon natin pagdating sa industriya ng pangisdaan ay tuldukan itong tinatawag natin na illegal, unreported, and unregulated fishing, yung illegal na uri ng pangisda. Dahil definitely nakakompromise po nito yung ating sustainability ng fisheries production at kapag ito po ay apektado, definitely maapektuhan po ang ating supply ng isda.
0: Gaano, Sir Nas, gaano yung extent ng affectation? Nabanggit mo nga yung mga illegal fishing na sinasabi mo. Gaano kalaki yung effect nito in terms ng percentage ng production ng mga talaga namang legal na mga mangingisda natin?
3: Well, sa mga datos po natin, marami pa rin insidente nung tinatawag natin na illegal fishing. Although kumpara sa mga nakaraan, nabawasan na ito dahil may mga ginagamit na tayong pamamaraan at mekanismo. Nadagdagan na po ang ating mga floating assets para matulungan ang local government units

0: sa dami ng isda?
1: Well, sa ngayon po in terms of production, ang kasalukuyang production po ngayon ng Pilipinas pagdating po sa isda ay nasa on an annual basis po, no, average annual fisheries production nasa 3.9 million metric tons. At sa kabuuang production po na ito, 55% po nito ay nanggagaling sa aquaculture. At yung ibang bahagi nito ay pinaghahatian ng municipal fisheries at ng commercial fisheries admiral.
0: Ah, kasi iniisip ko kung halimbawa, itong pagka-aquaculture, ito yung mga nagpapalago ng mga tilapia, ng mga bangus sa inland, no? Tama ako, Nas? Yun yung mga sa aquaculture. Kasi
1: yes,
0: parating yung Super El Nino. At ito yung pinangambahan ng mga mangisda na baka magkaroon ng epekto talaga at lalong tumaas yung presyo ng isda sa pamilyan.
1: Yes, tama po 'yan, no. Nakikita natin na ang vulnerable talaga sector sa itong napipintong Super El Nino ay ang aquaculture. At dahil po diyan, ang pamahalaan sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nagsasagawa po tayo ng mga mitigating measures para maibsan po itong epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan. Ano po? Unang-una nandiyan ang malawak na pagpapaunawa sa ating mga fish farmers kung ano ang mga dapat nilang gawin nitong may El Nino, no? Isa na po dyan yung good aquaculture practices, yung tamang paglalagay ng bilang ng similya sa mga fish ponds at fish cages, and of course yung constant monitoring ng water quality na may kakayahan naman po ang ahensya na tulungan ang ating mga fish farmers, kasi ang bawat regional office po namin ay may mga laboratory equipped with facilities, mga kagamitan para masiguro po natin na may constant monitoring ang ating pong mga aquaculture production areas, Admiral General.
2: Commander Arman, ang worry natin dito ay ang unang aaray dito ay yung mga mamimili. Kasi kapag nabanggit nga ni Sir Nas kanina na parang ina-anticipate na nila yung effect ng Super El Nino dito sa industriya nga ng palaisdaan. So, nagbanggit ni Sir na mayroon ng mitigation. Pero this early, Sir Nash, na alam natin na ang talagang tatamaas, ngayon pa nga lang na hindi pa natin masyadong nakakamdaman yung epekto ng Super El Nino, ay umaaray na. Sa kaya nga tinanong ko, kung namamalengke ka, malalaman mo yung presyo ng isda. Kaya ang tanong ko kay Sir Nash, namamonitor niyo ba yung presyo ng isda sa ating mga pangunahing pamilya? I understand ang DTI ay kasama dyan sa part ng function nila dyan, yung monitoring. Baka more or less ma-determine natin yung effect ba nitong paparating na El Nino, yung binanggit nyo kanina ng mga illegal fishing. Kasi one way or another, yung ahensya nyo po, kahit paano ang aasahan na mag-address nitong increasing na presyo ng isda.
1: Yes, General. Sa monitoring po natin ngayon sa ating mga pamilihan, latest price monitoring, ang result po nito ay stable pa naman ang presyo ng ating mga isda sa ating mga pamilihan. Ang bangus po sa ngayon sa retail price ay nasa 180 pesos, ang tilapia po ay nasa 160. Ang alumahan po ay naglalaro yan sa 260 to 380 at ang galunggong po ay nasa 300 pesos. So ito po yung naglalarong presyo, no? Pero kapag pinag-usapan po natin, no, yun nga yung tanong, posible ba na bumaba ang supply? Well, kung hindi po natin maipapatupad itong mga mitigating measures, posible po yan. Pero sinasabi nga po natin, as early as now, sinisiguro na natin na may mga mitigating measures. Kasi gusto nating linawin, no? Hindi naman ibig sabihin na El Nino automatic bababa ang supply ng ating mga isda, no? Sa marine environment, for example, magbabago ang distribution pattern ng isda. So hindi ibig sabihin mababawasan isda sa ating karagatan. Magbabago lamang ang kanilang migration path, yung distribution pattern nila. So ito yung tinutugunan natin na matulungan kung paano ito magagawa ng pamamaraan para sa ating mga mangisda. Kaya nga po, kasi hamon ito, ibig sabihin lalayo, posibleng lumayo yung kanilang pangingisdaan. Kaya po dito po mapasok ang assistance ng pamahalaan in terms of fuel. May binibigay na fuel assistance sa ating mga municipal fisher folk. At pagdating naman po sa aquaculture, kaya nga sinasabi natin ngayon pa lang dapat ipatupad yung mga mitigating measures para hindi po magkaroon ng mga fish mortality or fish kills, no? So yung tamang bilang ng paglalagay sa mga fish ponds ng similya, siguraduhin na, for example, sa mga fish ponds,

0: 1.5 meter yung level ng kanilang tubig, doon sa mga nursery po, mga nursery plants, kung pwede, lagyan ng shades. And then ang Department of Agriculture sa pamagitan ng ating kalihim ay nagpatupad na po ng isang programa, yung tinatawag natin na Solar Powered Irrigation System. Nagpalabas po ng 1 billion para po sa sektor ng pangisda. Ano? At ito po ilalagay doon sa mga major aquaculture production areas para matulungan po natin yung mga fish farmers na kung bumababa yung dissolved oxygen level dahil tumaas ang temperatura, ay meron po tayong magagamit para mag-generate ng dissolved oxygen sa pamagitan po nito mga solar-powered irrigation system, Admiral General.
1: Gene, kasi gusto ko lang itanong itong production ng tuna o yung panguhuli ng tuna dito sa Pilipinas. Alam ko, isa ito sa number one na hinuhuli ng mga mangisdang Pilipino at yung soxygen ng pinakamalaking nagko-contribute sa fish production ng Pilipinas at sunod dyan yung sardinas. Nas, itong Super El Nino, anong magiging effect nito doon sa tuna, lalo na doon sa migration nila?
0: Katulad ng nasabi ko po, Admiral, no, pwedeng magbago yung distribution pattern, lalo na doon sa mga small pelagic species, yung galunggong natin, yung alumahan, posible yan. Ngayon, pagdating po sa tuna, definitely maapektuhan sila. No? But in terms of tuna, magiging erratic, posible, yung kanilang migration pattern. So, posibleng negatibo, posibleng positibo, no, kasi from other parts of the Pacific, pwede silang pumunta sa ibang lugar at pwedeng may lugar sa Pilipinas na magiging favorable sa kanila. So, ganun po yung magiging takbo. Kaya nga ang sinasabi natin, hamon when it comes to fishing activity. Kasi pwedeng lumayo, pwedeng pumailalim ang mga isda kasi mainit yung surface ng water. So, magiging hamon sa mga mangingisda. Kaya ang ginagawa natin, siguraduhin natin na may fuel assistant at may ano po kami, may programa, yung National Payaw Program, yung Fish Aggregating Device. Isa po itong parang marker na nilalagay doon sa karagatan na kung saan nilalapitan po ito ng mga maliliit na isda. Nagkukumpulan po sila doon. So ibig sabihin, kung nasaan yung mga maliliit na isda, pupuntahan po ito ng mga malalaking isda following the principle of food chain. So isang malaking tulong po ito sa ating mga mangisda, no, dahil sa halip na magpapaikot-ikot sila ng malayo, may isa po silang permanenteng lugar na pupuntahan. At sa mga ganitong pagkakataon, makakatulong po ito. Kasi siyempre, ang natural na tendency ng isda ay maghanap ng pagkain. So dito po sa mga payaw natin, magkumpulan yung mga maliliit na isda at susundan ito ng mga malalaking isda. So malaking bagay po ito para dun sa pagtugon natin, dun sa sinasabi natin na magbabago yung distribution pattern ng ating mga isda sa ating mga karagatan.
2: Yan ba yung reason na Commander Arman tsaka Sir Nas kung bakit mas mahal ang galunggong kaysa sa tilapia at bangus? Ang sinasabi nila dati, ang pagkain ng ating mga ordinaryong mamamayan na ika nga ay nasa below average na na yung pagsweldo ay pagkain yun ang mahihirap ang galunggong. How come na mas mahal ang galunggong sa bangus at tilapia? At minsan mas mahal pa sa manok at baboy.
0: Well, hindi naman po ito yung general reason, Admiral. Marami pong factors na pwedeng maging karagdagang rason. Well, isang aspeto, tama yan. Sa paglipas po kasi ng panahon, tumaas ang production cost, no? Lalo na pagdating sa petrolyo na tayo po ay depende doon sa pinagkukuhanan ng Pilipinas. At ito yung factor po, no? Pag mataas ang petrolyo, mataas yung petrolyo po, yung production cost. So, ibig sabihin nito, mapupunta ito doon sa pagpepresyo nung kanilang mga huli. At marahil ito ang dahilan. Pero yun nga, sinasabi po natin, yung comparison kasi, kumbaga taon na rin. So ibig sabihin, syempre may inflation na. So talagang nakita natin na kumpara talaga sa mga nakaraang taon, mas mataas na po ngayon ang presyo ng galunggong, General.
2: Babalikan natin, Sir Arman, si Sir Nas, no? Kasi nabanggit yung galunggong, yung presyo ng gasolina, yung illegal fishing. So maya-maya, babalikan natin si Sir. Hindi lamang produksyon at presyo ng isda ang hamon sa ating industriya ng pangisdaan. Kabilang din dito ang illegal fishing, pagkasira ng yamang dagat at ang patuloy na pakikibaka ng ating mga mangingisda para sa kanilang kabuhayan.
1: Ano ang mga konkretong hakbang ng BIFAR para maprotektahan ang ating karagatan, mapalakas ang produksyon ng isda at matiyak ang pangmatagalang food security ng bansa?
2: sa ikalawang bahagi ng ating

0: Talakayan, tutuklasin natin ang solusyon at estratehiyang magpapatatag sa industriya ng pangisdaan at magprotekta sa kinabukasan ng ating mga mangingisda. Manatili po kayong nakatutok sa inyong The Commanders.
1: Mamaya sa agenda, exclusive! Anim na maalumalyaw manong flood control project sa Calamba, Laguna, inireklamo sa ombudsman. Halos 100 milyong piso na proyekto, di raw napakinabangan. The tables have turned. Bail hearing ni Senador Jinggoy Estrada sa plunder case, gumulong na. Dating kapwa-akusado na si DPWH Secretary Manuel Bunuan, detestigo. Waldas pa more. Kalahating bilyon, ginastos umano sa nilaglag na articles of impeachment sa trial ni VP Sara. Isa pang exclusive, ibinalandrang mansyon ng NBI, di raw kay VP Sara ayon sa dating caretaker. Proof of ownership inherit ni Davao Congressman Pulong Duterte. BNC report confirmed, Malacanang, kinumpirma ang pagbisita ni US President Donald Trump sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. Port Leo XIV, successful ang lung cancer surgery. At mamili ka, tennis o fashion. Alex Ayala fans, worried sa sunod-sunod niyang pagkatalo.
0: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Manatili po kayong nakatutok. Tinatalakay pa rin natin ngayon ang pagtugon sa pangangailangan ng ating fishery industry. Balikan natin, Commander Arman, si Sir Nas. Sir Nas, doon sa tanong na yung mga issue ng illegal fishing at saka yung pagbantay doon sa malawak nating karagataan, paano tayo nakikipag-coordinate doon naman sa ibang mga ehensya ng gobyerno para masiguro natin na yung atin namang mga ngisda, yung at least yung kanilang interes na magtuloy-tuloy yung kanilang pangkabuhayan at syempre yung kanilang kaligtasan, ay paano natin masisiguro na yung BIFAR naman ay tumutugon sa pangangailangan ng ating mga mangingisda?
2: Yes, General. Pero siguro dapat ting linawin po natin, no, na pagdating po sa jurisdiction, yung primary responsibility sa pagbabantay, for example, ng ating municipal waters, ang local government units po talaga ay may pangunahang mandato dyan. Ang ginagawa po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay bigyan sila ng technical assistance when it comes to capacity building, no, sa kanilang kakayahan. At syempre, nandyan ang collaboration, ang pakipagtulungan po natin sa ibang ahensya, sa Philippine Coast Guard at sa PNP Maritime. No? So, but compared to previous years, malaki na po ang naging improvement natin when it comes to fishery law enforcement. In fact, kung may isa pong ulat dito sa Asia na in terms of illegal fishing index, ay tumaas ang bumaba ang antas ng Pilipinas pagdating doon sa mga insidente ng illegal fishing. At dito natin nakikita na naging epektibo yung mga measures na ginawa natin when it comes to illegal fishing. Unang-una po yung naamyendahan ang ating batas pangisdaan, naging mas naging mas matapang sa pagbibigay ng mga penalties ng kaparusahan doon sa mga lumalabag sa ating batas pangisdaan. Nadagdagan ng ating mga floating assets, no? In fact, may sarili tayong kakayahan na gumawa ng mga fiberglass boats at iba rito ay inilalaan natin doon sa mga may pangangailangan sa pagpapatrolya ng kanilang karagatan. And sabi ko nga, meron po tayong tinatawag ngayon na iFit, isa po itong parang information technology based system para matukoy po natin nasaan yung mga insidente, nasaan yung mga vulnerable na areas when it comes to illegal fishing, para po mas appropriate ang pagresponde ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources base po doon sa insidente ng illegal fishing doon sa ating mga katubigan.
3: Nas, no, meron din tayong proyekto sa Philippine Coast Guard, no, at saka ng BIFAR, at tinatap din natin yung ating mga local fishermen para i-report yung mga IUU. Patuloy pa ba ito, Nas, at ganun pa rin ang coordination nyo sa mga community?
2: Yes, patuloy po ito. May mga bantay-dagat program po tayo na kung saan katuwang po natin ang mga mangingisda. At isa po sa pamamaraan natin para mas mahikayat po natin sila na makipagtulungan sa pamahalaan, nagbigay po tayo ng insurance or nagpatupad tayo ng insurance program.

0: para po sa ating mga bantay-dagat volunteers. Ito pong mga nasa pharmacy para mas mahikayat po natin sila. At ito po yung nakakatulong para mas maging efficient ang pagpapatupad natin ng batas pangisdaan at mabawasan kung hindi man tuluyan ang matuldukan itong mga insidente ng illegal at mapanuring uri ng pangisda sa ating karagatan.
1: Sir Nas, no, nabanggit na natin na nagbanggit ka na ng ilang mga nagiging problema ng mangingisda dato. Na-anticipate natin yung effect ng istong El Nino. Hindi pa kasama dyan yung issue ng climate change. Nandyan yung pagkasira ng mga coral reefs natin. Nandyan yung pagkaubos ng mga fish stocks natin na alam natin na may malaking epekto sa kabuhayan ng ating mga mangingisda. Maliban dun sa iyong mga nabanggit, ano-ano pa ba yung mga programang ipinatutupad o plano pang ipatupad ng BIPAR para ma-address at mapanatili yung maayos na produksyon ng isda?
0: Well, syempre, bahagi po ng ating mandato maliban sa fisheries production ay yung conservation. Kaya patuloy po ang pagpapatupad natin ng mga closed fishing season. Ito pong closed fishing season ay pagpapahinga sa ating karagatan. Usually, nagsisimula ito sa huling bahagi ng taon, sa last quarter, November up to February. Sa iba't ibang lugar, sa Zamboanga Peninsula, sa Northeastern Palawan, sa Davao Gulf, na kung saan pansamantalang isinasara sa commercial fishing yung pangingisda sa isang fishing ground for a particular species. Ito po'y base sa siyensya, no? Tiningnan ng pinag-aralan kung anong mga buwan nanganganak ang mga isda po para makapahinga po.
1: So nabanggit Commander Arman, no, na parang magkakaroon ng parang resting period. Kung ganun ang mangyayari, Sir Nas, mayroon ba tayong alternative na livelihood na ipoprovide sa ating mga mangingisda? Siyempre, hindi naman titigil. Kailangan may mapakain yung kanyang pamilya, kailangan ng kanilang kabuhayan, at doon papasok yung sinasabi mo kanina, yung koordinasyon natin sa LGU. Nagpoprovide ba ang LGU ng alternative livelihood in case mangyari nga itong kinakatakutan nating epekto ng strong El Nino, pati na rin yung sinasabi mo, yung pagka, alam ko, recurring ito, yung mga rest period natin na sinasabi niyo po.
0: Yes, established na po ang system natin pagdating sa pagpapatupad ng closed fishing season. Una, sa commercial fishing lamang po, ipinagbabawal yung pangingisda for a particular period of the year. Tuloy pa naman po ang pangingisda ng mga nasa municipal fisheries, yung mga small scale. And of course, tama po kayo, nagkaroon na po tayo ng mga programa dyan sa iba't ibang ahensya ay katulong natin sa DOLE, sa DSWD, sa DTI, para po pagdating ng closed fishing season ay may alternatibong kabuhayang pinagkukuhanan ang ating pong mga mangingistang naapektuhan nitong closed fishing season, General.
2: Nas, no? Napakalaki ng mandato ninyo sa napakalaki ng karagatan natin. Gaano kahalaga yung coordination ng BIPAR sa Philippine Coast Guard, sa police, sa maritime group, at sa iba pang mga ehensya ng pamahalaan para maprotekta ng ating karagatan?
0: Malaki po at napaka-importante. In fact, you know very well, Admiral, no, na ang aming mga floating assets, ang aming mga barko, ang mga tauhan dito ay tauhan ng Philippine Coast Guard. At syempre, nandyan din ang PNP Maritime. May memorandum of agreement po tayo sa PNP Maritime pagdating po sa fishery law enforcement. So napakahalaga yung ugnayan ng mga ehensya pagdating po sa pagpapatupad ng mga probisyon ng Batas Pangisdaan ng Pilipinas.
2: Oh, alam mo, Commander Gene, pati Navy tumutulong dito eh. At maganda yung coordination na ginagawa ng mga ehensya para talagang masawata yung illegal fishing tsaka yung unregulated fishing. Nas, may tanong lang ako. Bakit tayo nag-i-import ng isda?
0: Well, ang importation po natin ay pansamantala yan. Nangyayari po yan sa pagkapag nagpapatupad tayo ng closed fishing season na kung saan may supply gap doon sa supply ng ating isda at sa panahon ng kalamidad. But iyan po ay sa ilalim ng isang public policy na dumaan sa mga konsultasyon, sa deliberation po ng National Pharmacy. At gagaya po ng nasabi ko, pansamantala po yan na pag-aangkat sa panahon ng closed fishing season na kung saan may supply gap at sa panahon ng kalamidad kung nagkakaroon ng supply gap dahil reduced fishing efforts po para sa ating mga mangisda. Ginagawa po ito ng ahensya ng kagawaran para masiguro po natin na hindi apektado ang ating mga mamili sa pagsipa ng presyo kapag mababa po ang supply sa merkado.
1: Parang naalala ko yung balita noon, Commander Arman, eh, yung sinasabing bakit tayo nag-i-import ng isda kasi kasama dyan yung galunggong. Di ba? Malaking issue yun na bakit tayo nag-i-import ng galunggong. Anyway, Sir Nas, alam ko, kailangan ka na naming pakawalan. Pero may isa pa akong huling tanong sa'yo na sa susunod na mga 5 hanggang 10 taon, ano yung mga pinakamalaking pagbabagong aasahan natin sa BIPAR pagdating sa pangangalaga sa industriya ng pangingisda in terms siguro sa equipment?

0: equipment, manpower, or even yung mga AI-related equipment ba, gagamit na tayo dito para masigurong yung ating mga kakagatan ay mananatiling sagana para naman sa mga susunod na henerasyon?
1: Well, yes, General. Ang inaasahan natin yung improved institutional capacity ng BFAR. Kasi kami ngayon po ay Bureau, so nangangarap po tayo na sana pagdating ng araw ay lumawak ang mandato ng BFAR. No, so yun po inaasahan natin para mas madagdagan pa natin ang ating institutional capacity at ang ating manpower at ang ating mga kagamitan para po mas maging ano po you know, epektibo ang ahensya sa pagtupad ng mandato nito when it comes to fisheries production and conservation. Kasi sa Asia po ang BFAR na lamang po ang isang bureau, no, kumpara sa mga ibang bansa sa Asia. Pero yun, ito po ay pangarap natin at sana po magkaroon ng appreciation ng ating mga mambabatas na talagang palawakin ang institutional capacity ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dahil magre-resulta din naman po ito sa kapakinabangan ng sektor at ng buong industriya ng pangisdaan, General Admiral.
2: Nas, bago yung last word mo, kumusta yung mga mangisda sa West Philippine Sea?
1: Well, sila po ay confident dahil sinisiguro natin na may presensya ang pamahalaan. Alam niyo naman po yan, palagi nandun ang barko ng BFAR at nagbibigay tayo ng suporta para sa kanila. So, ang pag-establish ng presence ng mga ano po natin, tauhan natin dyan sa West Philippine Sea ay napakahalaga para maramdaman ang mga mangisda na nandun sa kanila ang pamahalaan.
2: Mensahe mo sa ating mga kababayan.
1: Patuloy po magsusumikap ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para tupdin ang mandato nito at masiguro natin na likas-kaya ang pangangasiwa at pamamahala ng ating pangisdaan at yamang tubig, at isang araw gusto nating makita ang pag-unlad ng kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino.
2: Nas, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin at doon sa mga information na ibinahagi mo sa ating mga manonood. Thank
1: maraming
2: you, Nas.
1: Salamat po sa pagkakataon.
2: Hanggang sa susunod, Nas.
1: Salamat.
0: Mahalaga tong ating talakayan ngayon na Sir Arman, no? Kasi nga sabi nga, ito yung mga na topic na malapit, lagi kong sinasabi, malapit sa sikmura ng ating mga kapwa Pilipino. So importante na makinig mismo ng ating mga kababayan na may plano at may ginagawa ang ating gobyerno para masiguro na itong mga ina-anticipate natin na magiging effect nitong strong El Nino at syempre yung issue sa West Philippine Sea ay hindi sila nag-iisa dun sa laban nila na itaguyod yung industriya ng pangisdaan.
2: Alam mo, sa West Philippine Sea may programa ang pamahalaan dyan. Nung unang mga panahon, ang programa namin dyan, bayanihan sa karagatan, kung saan ina-assist namin yung mga fishermen na mabigyan man lang ng konting pagkain pagka masyadong matagal na yung kanilang pangingisda at konti pa lang yung huli nila at hindi pa nila kailangan bumalik. At bukod doon, may mga medical teams din na umiikot para naman kung may nararamdaman sila ay doon pa lang ay magamot na. Yun yung mga tulong na binibigay ng pamahalaan, at ang alam ko hanggang sa ngayon, ganun pa rin ang ginagawa para nang sa ganun hindi mapatid yung supply ng fishing community na pinagsisilbihan nila. At sabi mo nga, Jean, yung Super El Nino dapat natin talagang pagandahan.
0: Maliban sa mga magsasaka, sir, na talaga namang sinasaluduhan natin, kasama dyan yung mga mangingisda. Just can imagine
2: yan.
0: Yung risk na sinusuong nila pagka sila pumapalaot na sa dagat, ilang araw silang nawawala para makakuha ng mga malalaking isda lalo na, at minsan ay hindi nakakabalik pag may mga bagyo. So talagang yung takot ng mga mangingisda natin ay palaging nandoon, pero sabi nga natin, kailangan nating saluduhan itong ating mga mangingisda dahil yung ating kinakain sa araw-araw ay galing sa dugo at pawis ng mga mangingisda.
2: O ako'y humahanga dito sa mga fishermen, eh. Ewan ko lang kung napapanood nyo sa YouTube yung mga vlogs ng mga fishermen, no? Lalo na yung mga deep sea fishing. Talagang makikita mo kung gaano kahirap mangisda at yung sakripisyong ginagawa nila. Kaya ako rin, Commander Jean, saludo ako dito sa mga kababayan nating nasa sektor ng fishing.
0: Kaya sa pagsasabi natin ng ganun, so inaasahan sana natin at kasama tayo doon sa panalangin at dasal ng BFAR na sana parang ang gusto niya yung bureau nila ay maging ganap na departamento na. Pag naging ganap na departamento yan, mas lalawak yung kanilang kakayahan, mabibigyan silang ng mas, kaya yung logistics wise, mas mabibigyan sila ng mas modernong kagamitan at
2: no?
0: Madadagdagan ng tao nila. Ang nakalimutan kong itanong, baka ikaw alam mo, Commander Arman, ang BFAR ba may law enforcement powers? Meaning, kapag they could enforce yung manghuli na makakita, kailangan pa rin nila ng PNP, kailangan pa rin nila ng
2: sila mismo, ang alam ko may law enforcement powers sila, pero usually sa operations nila, katulad sa amin sa Coast Guard, may kasama palagi kaming before. Sapagkat, kung di ako nagkakamali, may requirement yung batas na dapat sa panguhuli din ng Coast Guard, may isang BIFAR na galing sa law enforcement team nila na siyang mag-aasikaso at magpaproseso ng mga ebidensya doon sa mga hinuling, halimbawa, illegal na nangingisda. At alam mo, ang instruction ni Admiral Gaban palagi pagdating sa Coast Guard na laging tulungan o pag nangailangan ng tao yung BIFAR, kahit yung mga ibang commandants pa ng past administration, basta BIFAR ang humingi ng tulong, dapat ready kami kung ano ba ang kailangan nila, barko o kaya mga tao. Sa katunayan, yung 10 BIFAR vessels ng BIFAR vessels na nakatalaga sa Coast Guard, yun ay madalas na nakakahuli katulong ng mga tauhan ng BIFAR, at ang mga nagmamando noon ay Coast Guard. Sa kanila yung barko, pero yung personnel ay Coast Guard, at the same time nandun yung law enforcement team ng BIFAR.
0: Kaya ako natanong yung Commander Arman, kasi kung meron silang law enforcement power katulad nga ng ating mga uniform service, prone din sila sa harassment.
2: Ah, totoo yan.
0: Prone din sa, may risk din talaga totoo sa part yan. Nila. So anyway, mahaba yung talakayan natin at marami tayong natutunan ngayon, at yun ang ating bitbitin kapag tayo ay nakakasalamuha sa ating mga mangingisda.
2: Sana magkaroon pa tayo ng second round dito sa BIFAR, sapagkat marami pa tayong dapat pag-usapan, sapagkat sabi mo nga ito'y malapit sa sikmura ng ating kababayang Pilipino.
0: Sana sir, sa susunod na pagkausap natin sa taga-BIFAR ay bumaba na yung presyo ng galunggong. Sa ating talakayan, malinaw na ang industriya ng pangisdaan na hindi lamang usapin ang supply at presyo ng isda. Nakasalalay rin dito ang food security ng bansa at ang kabuhayan ng milyong-milyong Pilipinong umaasa sa ating karagatan.
2: Kaya mahalagang mapalakas ang produksyon ng isda, labanan ng illegal fishing, at tiyaking responsable at sustainable ang paggamit natin sa ating yamang dagat.
0: Pero hindi lamang pamahalaan ang may responsibilidad dito. May papel din ang mga mangingisda, mga negosyante, mga lokal na pamahalaan at bawat mamamayan sa pangangalaga ng ating karagatan.
2: Dahil ang pagpoprotekta sa ating yamang dagat ay pagtiyak din sa may sapat na may sapat tayong pagkain, matatag na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Ako si Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson ng Philippine Coast Guard.
0: At ako naman si Retired General Jean Fajardo, dating tagapagsalita ng Philippine National Police. Mapapanood nyo kami ng live mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, dito pa rin sa Abante, at nakasimulcast din kami sa Billionaire News Channel. Sa ilang saglit lang, susunod na ang agenda. Manatiling nakatutok sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod, kami ang inyong
2: The Commanders!

0: The Mornings We Want.
1: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
0: Sharp.
1: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
0: Real talk.
1: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
0: Playful.
1: Purina na to at saka two-wheeler na to. Hindi mabola.
0: Oo. Straight.
1: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
0: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
2: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
3: Ako naman, si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
2: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
3: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly.

Mamaya sa agenda, exclusive! Anim na maalumalya umanong flood control project sa Calamba, Laguna, inireklamo sa ombudsman. Halos 100 milyong piso na proyekto, di raw napakinabangan. The tables have turned. Bail hearing ni Senador Jinggoy Estrada sa plunder case, gumulong na. Dating kapwa akusado na si DPWH Secretary Manuel Bunuan, detestigo. Gasto sa impeachment ni VP Sara, umabot na raw sa 1 billion pesos ayon sa kanyang kampo. Isa pang exclusive, ibinalandrang mansyon ng NBI, di raw kay VP Sara ayon sa dating caretaker. Proof of ownership inihirit ni Davao Congressman Pulong Duterte. BNC report confirmed. Malacanang, kinumpirma ang pagbisita ni US President Donald Trump sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. Port Leo XIV, successful ang lung cancer surgery. At mamili ka, tennis o fashion. Alex Ayala fans, worried sa sunod-sunod niyang pagkatalo.

Bukod kay VP Sara, isang dosenang iba pang personalidad ang idinawit ng naging security chief ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso sa umano'y porsyentuhan at delivery ng mali-maletang pera. Pangunahing nabanggit sa affidavit ni Gracioso ang asawa ni Velasco na si Rowena Amara Velasco o kilala bilang Wen, na siya umanong pinanggalingan ng mga regalong maleta ng cash, tsokolate at mamahaling bag para kay Mayor Sara. Ayon kay Gracioso, ang mga regalo maging ang susi ng mga sasakyan, laman ng mga ito at cash ay pinaaabot ni Mayor Sara kay Jeffrey Tupas o Jepoy na miyembro ng kanyang staff at nagsilbi bilang Davao City Information Officer. November 2021 nang terminate ni Mayor Sara sa pwesto si Tupas matapos dumalo sa isang party kung saan nagkaroon ng drug raid. Sa mga Duterte, dalawang beses na banggit si Davao Congressman Paulo Duterte. Sa utos umano ng boss niya na si Speaker Velasco, naghatid din umano si Gracioso ng pera para kay Congressman Pulong sa isang bar sa Davao at iba-ibang lugar sa Metro Manila. Ilang beses namang nabanggit si Marikina Congressman Miro Kimbo na noong panahon yon ay wala sa pwesto. Isa umano si Kimbo sa mga nagdala ng pera para kay Velasco. Kay Kimbo rin umano galing ang impormasyon na galing ang pera mula kina Curly at Sara Discaya at iba pang mga DPWH contractor. May pagkakataon ding kasama pa ni Kimbo si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa isa sa mga cash pickup. Si DPWH District Engineer Henry Alcantara nabanggit din na nakitang pumasok sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 nang sila ay kukuha ng pera. May pera rin na galing kay Zaldico. May isa umanong cash house na pinag-imbakan ng pera si Velasco sa Valle Verde 6 sa parehong kalye na may bahay umano si Co at ilang beses daw umano siyang tumanggap ng pera galing sa kanya at iniimbak sa iba't ibang cash house ni Velasco. Bago pa ang May 2019 midterm elections, nagde-deliver din umano ng pera ang mga security aide ni Co sa bahay ni Velasco sa Valle Verde. Nasa 100 million ang pera para sa kampanya na hugpong sa pagbabago ang partidong binuo ni Mayor Sara para sa mga inendorsong kandidato noong 2019. Noong mga panahong ito, ayon kay Gracioso, ipinakilala raw sa kanya ni Mayor Sara si Ramil Madriaga. Kay Madriaga umano ipinabigay ang 20 million na pambili ng motorsiklong gagamitin sa election caravan ng HNP. Mas dumalasaan niya ang delivery ng pera mula ng maging House Speaker si Velasco mula kina Co, Kimbo at Attorney Honey Sipin na naging Chief of Staff ni Velasco at Secretary General ng House of Representatives. Gayun din dumalas umano ang delivery ng pera kay VP Sara. Ayon kay Gracioso, sina Velasco at Sipin ang pinagalingan ng impormasyon na nakakakuha si Velasco ng porsyento o kickback sa lahat ng mga proyekto sa buong bansa. At kasama raw sa porsyento ni Velasco ang para na rin sa mga Duterte. 2021 naman anya nang makita niya si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa DPWH main office. Kasama niya noon ang isang General Pipino para magpa-approve ng project sa Region 8 sa utos ni Velasco. Mula DPWH office, nagtungo sila sa opisina ni Budget Secretary Wendell Abisado para sa project approval. Si Pipino anya ang nagtanong kung magkano ang SOP o porsyento ni Velasco. 25% umano ang sagot ni Velasco kay Gracioso na babayaran anya in advance. August 2021, nang mag-resign si Abisado sa pwesto due to health reasons. Sa lumutang na web of personalities na mga pangalang idinawit ni Gracioso, nadawit kalaunan sa flood control scandal si Zaldico, Curly at Sara Discaya, DPWH Engineer Alcantara, Yumaong Yusek Cabral at Yusek Bernardo na naging state witness laban sa ilang akusado. Aabangan kung may maghihintay ding kaso sa iba pang mga pangalan na nabanggit. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: sabi namin, "Sir, para pong napakaliliit ng inyong bakal." Tapos tapos yun, yun yung pagkakagawa nila ng pinaka ano niyan, umpisa, ay napakanipis po nung ginawa nilang semento, nagganoon. Ang sabi nila niya, ang sabi nila, ay ito naman sir, ay ilalagay pa po namin ng lupa ang ilalim.
1: Palagay ko ay wala pang 10%, wala pa, dahil di nila tinuloy eh. So may tuturing tong ghost project. Pero ang naibayad na nila rito is around 40 million plus.
2: Milyones ang ginasta sa mga hindi napakinabangang flood control project sa Laguna. Kung hindi ghost ang proyekto, substandard daw ang itsura.
3: Pero hindi lang kontraktor ang nagsayang umano. Umabot na raw sa 1 billion pesos ang ginastos sa impeachment ng pangalawang pangulo. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Exclusive 6 na maanumalya umanong flood control project sa Calamba, Laguna, inireklamo sa ombudsman. Halos 100 million pesos na proyekto, di raw napakinabangan. The tables have turned. Bail hearing ni Senador Jinggoy Estrada sa plunder case, gumulong na. Dating kapwa-akusado na si DPWH Secretary Manuel Bonoan, tetestigo. Gasto sa impeachment ni VP Sara umabot na raw sa 1 billion pesos ayon sa kanyang kampo. Isa pang exclusive, ibinalandrang mansyon ng NBI, di raw kay VP Sara ayon sa dating caretaker. Proof of ownership inihirit ni Davao Congressman Pulong Duterte. DNC report confirmed Malacanang kinumpirma ang pagbisita ni US President Donald Trump sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. Pope Leo XIV successful ang lung cancer surgery. At mamili ka, tennis a fashion? Alex Ayala fans worried sa sunod-sunod niyang pagkatalo.

0: hindi raw ghost, substandard naman. Pinaiimbestigahan sa Office of the Ombudsman ang anim na maanomalya o manong proyekto sa Calamba, Laguna. Isa rito ay nagkakahalaga raw ng halos 100 million pesos, pero hindi naman daw ito napakinabangan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimba.
1: Tuwing nagkakaroon ng malaking pagbaha, ano ang ating dinadanas? Takot at saka gutom. Sabi ko, hiyaan mong mayawa ang Diyos. Magkakaroon tayo ng panibagong lakas niya pagka ito'y ginawa na.
2: Umaasa pa rin ng 70-year-old farmer na si Tatay Felix La Chica na matatapos ang flood control project na ito sa likod mismo ng kanilang sakahan. Matinding pagbaharaw kasi ang kanilang dinaranas sa Barangay San Piruan, Calamba City tuwing panahon ng bagyo at habagat, lalo na't mabilis umanong umaapaw ang karating ilog ng kanilang lugar. Nasaksihan niya raw kung paano ginawa ang flood control project noong nakaraang taon.
1: Sabi namin, "Sir, para pong napakaliliit ng inyong bakal." Tapos yun, yung pagkakagawa nila ng pinaka, ano niyan, yung umpisa, ay napakanipis po nung ginawa nilang semento, na ganun. Ang sabi nila, ay ito naman sir, ay ilalagay pa po namin ng lupa ang ilalim.
2: Isa lang ang proyektong ito sa anim na umano'y ghost o substandard flood control projects na pinaiimbestigahan ngayon ni Calamba City Councilor Christian Niño Lajara sa Office of the Ombudsman.
3: Palagay ko ay wala pang 10%, wala pa, dahil hindi nila tinuloy eh. So may tuturing tong ghost project. Pero ang naibayad na nila rito is around 40 million plus.
2: Nakuhanan pa ng field investigation team ni Lajara ang itsura ng proyektong ito noong nakaraang taon, matapos nilang magsagawa ng sariling investigasyon dahil sa pagputok ng flood control scandal. Ayon sa mga residente, sinuportahan lang ito ng bakal ng kontraktor matapos biglang lumundo dahil sa matinding pag-ulan. Nang tuluyan ng gumuho, dinurug-durug na raw ang semento ng ginawang pader at pinagkukuha muli ang bakal na unang ginamit bilang pansuporta. Ito na ang itsura ng flood control project ngayon. Bakas na lamang ng proyektong pananggasana ng mga magsaka sa bahang sumisira sa kanilang mga pananim ang natira.
4: Itong malaking umbok na to sa likod ko, yung natitira na lang na bahagi ng gumuhong flood control project dito sa may San Piruan, Calamba City. Ayon dun sa mga residente, imbis na ayusin nung gumuho itong wall na ito, ay iniwan na lang na nakatiwangwang ng kontraktor.
2: Ayon sa reklamong isinampa ng opisina ni Lajara sa Ombudsman, nagkakahalaga ng halos 94 million pesos ang proyekto. Lagpas 75% complete na rin ito ayon sa DPWH Transparency Portal at hawak ng kontraktor na Power K Construction Supply and Services. Ayon sa DTI at DPWH Records, isang single proprietorship ang Power K na pagmamayari ng isang Kennedy T. Howe. Sinubukan ng Bilinary News Channel na kunin ang panig ng Power K, pero wala pa silang tugon sa amin. Hiningi rin namin ang panig ni former Laguna 2nd District Engineer Napoleon Abril na nakapirma sa proyekto, pero hindi niya na umano ito na oversee dahil agad na rin daw siyang inilipat ng Quezon Province matapos ang ilang buwang pamumuno sa Laguna 2nd DEO. Humihingi pa ang BNC ng opisyal na paliwanag mula sa DPWH. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
5: The tables have turned. Higit 20 ang sasalang sa witness stand sa plunder trial ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa flood control scandal. Kabilang dito ang kapwa akusado niya na si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
6: Ang dating kapwa akusado ngayon ay tetestigo sa pre-trial ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder ngayong araw. Sinabi ng prosekusyon na kabilang sa kanilang ipipresentang testigo laban kay Estrada ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ngayon man, hindi pa malinaw kung sa bail hearing o main trial ihaharap ang dating kalihim. Itinakda na rin ng Sandigan Bayan 5th Division ang pagdinig sa hirit na pansamantalang paglaya ni Estrada sa October 20 hanggang November 12. Plano ng prosekusyon na magharap ng 21 testigo sa bail hearing. Kabilang dito ang umano'y mga whistleblower, human resources officers mula sa iba't ibang DPWH District Engineering Offices at mga tauhan mula sa NBI at Senado. Target din ng prosekusyon na maipresenta ang kanilang main witnesses sa bail hearing sa October 27, 28 at 29. Sa pre-trial, dumalo si Estrada via video conference habang present sa korte ang tatlong kapwa akusado na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Una nang sinuspinde ng 5th Division ng Antigraft Court si Estrada bilang senador noong October October 12 dahil sa kinahaharap nitong plunder at graft cases. Nagugat ang kaso sa pagtanggap umano niya ng 573 million peso kickback mula sa DPWH infrastructure projects. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
0: Tuloy-tuloy daw ang paglilinis sa hanay ni DPWH Secretary Vince Dizon sa gitna yan ng patuloy niyang pag-inspeksyon sa mga proyekto ng gobyerno. Narito ang Agenda Report ni Micah Razon.
7: No special treatment daw kay DPWH Secretary Vince Dizon kung mapatunayang gumawa ng anomalya si Davao City First District Engineer Richard Ragasa. Isa si Ragasa sa anim na inireklamo ng NBI matapos ang investigasyon nito sa 1.9 billion peso flood control projects na nasungkit ng Genesis 88. Inireklamo rin ang may-ari ng kumpanya na si Glenn Escandor na kilalang malapit sa mga Duterte.
8: Kung ano nangyari sa mga ibang DE, same thing. No exceptions. I think they're about, together with the Davao cases, I think abot na ng 200 yung ongoing ng ombudsman ngayon.
7: Ang ongoing sidewalk rehabilitation sa EDSA Pasay naman ang ininspeksyon ngayon ni Secretary Dizon. Layunin anya ng proyekto na pag-aanin ang buhay ng mga commuter.
8: Mas maraming commuter kaysa sa mga nagda-drive. So bibigyan natin ang importansya yung mas marami. So kailangan sila naman ang priority muna. Diba, dati puro tayo, nakasanayan natin, puro lang tayo kotse-kotse lang ang priority ngayon, commuter naman.
7: Isa sa patunay na struggle is real sa pagko-commute ang empleyadong si Edge.
9: 30 minutes po yung walking time ko dito. Tapos kasama na po doon yung mga struggle, katulad ng maraming tao, siksikan. Tapos nandun din yung takot mo na baka mabangga ka, manakawan.
10: Ganito ang tipikal na itsura ng sidewalk dito sa EDSA. Kung hindi may nagtitinda, may nakaharang na poste. Maliit na nga ang daanan, minsan may nakapark pa. Kaya ang mga commuter, nahihirapan.
7: Kaya malaking tulong daw sa mga commuter kung magagawa na agad ang mga sidewalks sa EDSA. Para sa Agenda, Micah Razon, Bilyonaryo News Channel.
5: Umalo na umano sa 1 billion pesos ang buong nagastos ng gobyerno mula ng dinggin ng House Justice Committee ang mga reklamo laban kay VP Sara. Ayon yan sa spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, 500 million pesos ang ginastos ng Senado sa pagdinig sa mga binitiwang articles of impeachment ng prosekusyon. 25 million pesos daw kasi ang operating cost sa bawat araw na nagamit sa 20 days na dininig ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 4 o tungkol sa allegasyon ng grave threats. Kinwestiyon din niya ang umano'y deafening silence ng mayorya sa pagsasayang ng oras na sana ay nagamit anya sa pagtalakay sa iba pang issue ng bansa. Nanindigan naman ang kampo ni VP Sara na ang paglaglag ng tatlong impeachment articles ay pagpapakita na wala talagang basehan ang mga kaso.
11: Kung matatanggal siya, hindi to dahil malakas ang ebidensya laban sa kanya or nagkamali siya, pero kundi dahil ginipit siya at inabuso ng mga nasa poder ngayon ang kapangyarihan nila para tanggalin siya at para kitilin ang karapatan ng tao na maghalal ng government official tulad ni VP Sara. She will proceed to run in 2028 if she's given an opportunity to.
0: Palaban naman ang hamon ni Senator Panfilo Ping Lacson sa tagapagsalita ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo. Giit niya itama ang umano'y misleading figure na 500 million pesos na winaldas umano sa impeachment trial. Yan ang Agenda Report ni Hannity.
12: Pinalaga ni Senator Judge Ping Lacson ang pahayag ng tagapagsalita ni VP Sara na umabot sa 500 million pesos ang nawaldas sa impeachment trial. Sabi ni Attorney Paulo Panelo, 20 araw ang ginugol sa dalawang impeachment articles na binawi rin ng prosekusyon. Ang katumbas daw niyan, 25 million pesos na gastos ng Senado kada araw. Kung susundin ang computation ni Panelo sa 38 trial days na nairaos na ng Senado, nasa halos 950 million pesos ang total nito. Kada araw, nasa 6 hours ang average na impeachment trial na pumapatak sa 4 na milyong piso kada oras. Pero paglilinaw ni Lacson, ang halagang binanggit ni Panelo ay para sa pangkalahatang operasyon ng Senado, hindi sa impeachment trial. Katunayan, 27.5 million ang inilaan at ginagamit para sa paglilitis at malaking bahagi nito ay hindi pa anya nagagastos. Humigit kumulang 2 milyon pa lang ang nagagastos para sa mga robe ng senator judges at iba pang pangangailangan. Ang 25 million per day anya ay para sa legislative functions ng Senado na batay sa taunang gastos sa operasyon at sahod ng mga empleyado. Wala pang official breakdown ang trial expenses sa ngayon. Pero mismong si Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito aminadong nang hihinayang sa oras na ginugol para sa trial.
13: We could have spent more time for the budget hearings kasi talaga kapos na kapos kami na, hirap na hirap ako noon na maisingit yung budget hearings, no, na minamadali, no, yung oras namin napakaikli, no, pag nag-adjourn ang impeachment, nagka-plenary, sisingit pa yung budget.
12: Sa pagbabalik ng impeachment court sa Nobyembre, sinabi ni Ejercito na kung may senator judge na aalma sa naging ruling ni Presiding Officer Jesus Cudero sa pagbawi sa 3 articles of impeachment, maaari pa rin itong talakay ng korte at posibleng pag-usapan sa caucus. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.

0: Nais umanong patagalin ng depensa ang presentasyon ng ebidensya ayon sa prosekusyon. Ito raw ang dahilan kung bakit nila nilaglag ang 3 sa 4 na articles of impeachment. Malakas na rin naman daw ang testimonya ni Attorney Alex Cabrera para tuluyang mapatalsik si VP Sara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Inamin ng prosekusyon ng testimonya ng forensic financial analyst na si Attorney Alex Cabrera ang isa sa mga dahilan kaya naisipan nilang ilaglag ng ibang articles of impeachment at itira na lang ang unexplained wealth. Sa mga nakarang araw kasi ng paglilitis, inilahad ni Cabrera na abot sa higit 800 million peso ang estimated unexplained wealth ng bise.
2: Ito po nga numero po na ito. Ang sabi namin, dito na tayo tumutok. Ito po ang ebidensya na kailangan para patunayan yung pong article of impeachment on unexplained wealth. At katulad ng binabanggit po namin, we will rise or fall on the basis of unexplained wealth. And we are convinced.
1: Bukod dyan, nababasa na raw kasi ng prosekusyon na ang magiging estratehiya ng depensa sa kanilang pagpipresenta ng counter-evidence ay pahabain ng paglilitis.
3: 2 taon na po tayo nag-aantay ng sagot galing sa Vice Presidente. At kung meron po talaga silang ebidensya, uulitin ko po, dapat una po nilang binigay yung kanilang ebidensya na dokumento sa COA. So ano pa pong inaantay natin? Ito pong gagawin po nila, nabasa na po namin. Tinignan din po namin to sa aspeto kung kami po ang defense at wala kaming paliwanag, anong gagawin namin? Di patatagalin na lang namin. Justice delayed is justice denied.
1: Depensa rin naman daw ang may kasalanan kung bakit hindi na sila makapagpipresenta pa ng kanilang pangontra sa prosekusyon. Dahil sa simula pa lang ay hiniling na ng prosecution team na maging alternate ang presentation of evidence na hindi noon pinabura ng defense panel. Giit pa ng prosekusyon, wala namang nagbabawal sa kanila na maglaglag ng mga aligasyon dahil isang article of impeachment lang naman ang kinakailangan para makonvict ang ikalawang pangulo.
4: All of the evidence that we've presented so far will not go to waste. No, dun sa mga grave threats, confidential funds, because they can still use this. No, the prosecution arm of the government, DOJ, Ombudsman, they could use this in the pending criminal cases concerning these issues against the Vice President. So she could still be held accountable for it.
1: Kung pagbabasihan ng pre-trial order na mula sa Senate Impeachment Court, 31 trial dates ang ibinigay sa depensa para ilatag ang kanilang mga counter-evidence. Ang tanong sa ngayon ay kung gugugulin pa ba ng depensa ang kabuang 31 dates gayong nag-iisa na lang ang article of impeachment. Dahil kung magkagayon, 10 linggo ang katumbas ng 31 dates. Yan ay kung magbabalik sa 3 times a week ang paglilitis sa susunod na buwan. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.

0: umabot sa halos 70 million pesos ang natangay umano sa daandang OFW sa United Arab Emirates na biktima umano ng scam. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Camilla Iman.
1: Halos 400 OFW sa UAE ang nagreklamong na biktima umano ng scam. Ayon sa ilang nagpakilalang biktima, nainganyo sila sa mabulaklak na salita at social media influencers at vloggers ng Trip Expert International na pag-aari nina Juni Sorsano at Ryan Baco. Dagdag nila sa kagustuhan nila na maging maayos ang dokumento nila sa bansa. Umaabot na sa 4 million dirhams o 68 million pesos ang natangay di umano sa kanila.
2: Nagtiwala po ako sa trip. Nagbayad kami ng 9,000 dirhams para lang makapagkuha kami ng legal na papel. Tinakpo ni Juni! Ni Juni po yung pera namin at ni Ryan dahil lang nasilaw sila sa pera.
3: Sana po kung meron kayong mga konsyensya, sana naman po magpakita kayo at kailangan ninyong harapin kung ano yung ginawa ninyo sa amin. Yung perang yan, hindi namin tinulot. Bawat kayo namin, lahat-lahat, paltos na yung mga kamay namin. Gusto namin maging legal kami dito.
4: Ubos na po lahat na naipon.

0: Dareco, Alahas, Savings. Illegal na rin po ako dito sa bansang UAE. Hindi po solusyon ang pag-uwi namin o yung repatriation na ino-offer na tulong sa amin ng MWO.
1: Kaya naman, may paalala si DMW OFW Land-Based Concerns ASEC Venecio Legazpi sa mga OFW.
2: Ang Department of Migrant Workers ay nandyan para tulungan po kayo. Importante yung naghahanap ng trabaho kasi ang daming mga nai-scam ngayon. Dapat dumaan kayo sa proper na proseso para pagdating sa ibang bansa hindi kayo mamumblema.
1: Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang inireklamong Trip Expert International. Panawagan na lang muna ngayon ng mga biktima, mapanagot ang mga responsable at mabigyan ng whole departure order sina Sorsano at Baco na pinaniniwalaang nagtatago na ngayon sa Pilipinas. Para sa mga biktima, ang laban nila ngayon ay higit pa sa anumang halaga ng pera kundi tungkol sa hustisya at pagtitiyak na wala ng OFW ang mabibiktima ng kaparehong scam. Para sa Agenda, Camila Iman, Billionaire News Channel, Dubai, United Arab Emirates.
3: Exclusive, ibinalandra ang mansyon ng NBI di raw kay VP Sara ayon sa caretaker. At isa pang exclusive, presidential son Sandro Marcos lumipat sa lakas CMD. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pinabantayan daw. Susunod yan sa Agenda.

0: Stream it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: The hot takes are back. Popular, the opinions popular, unfiltered. Popular, ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
3: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Orense. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Bumper to bumper naman ang southbound lane. Kinamo ni Congressman Paolo Duterte ang NBI na maglapag ng proof of ownership. Kaugnay sa mga ari-ari ang iniuugnay sa kanilang pamilya sa halip ng mga picture at video lamang. Pinuntahan naman ng BNC ang isa sa naturang Duterte property sa Davao City na ayon sa NBI ay may mansyon, swimming pool at helipad umano. Narito ang exclusive agenda report ni Angelo Caballero.
4: Permanente mo na, direto mo na. Kung may organize siya.
5: Papa.
4: Oo, oh, yung papa.
5: Tapos, namas. Anak po.
4: Oo, oh, yung anak.
6: Hindi nalingid sa kalaman ng mga residente ang sinasabing rest house ng pamilyang Duterte sa Barangay Katigan sa Turil, Davao City. Kwento ni Romeo Uyani na mahigit 60 taon ng residente, matagal na ang pamilyang Duterte sa lugar. Nitong Lunes, ipinakita ng NBI ang ilan sa 121 properties na may kaugnayan umano sa pamilyang Duterte. Kung saan, 24 lamang daw ang idiniklara ni VP Sara sa kanyang SALN at ayon pa sa NBI ay underdeclared ang mga value. Kasama na rito ang sa Barangay Katigan, Turil na 890,000 pesos lang ang nakasaad na halaga sa SALN ng bise. Mayroon itong mansyon, swimming pool at helipad at nagkakahalaga umano ng 14 million to 61 million pesos. Pero ayon kay Perlita Bernil na naging caretaker ng rest house ng mga Duterte.
7: Naa pero dili na sa kangkuan sa iya ng papa. Oo, yung mama ay sa unang yun, nagtatrabaho yun, may diha, dili pa na wala pa, gamay pa na kasi hinday. Mag-anaan si Ibam Sara, di gamay pa.
6: Maliit lamang ang property. Ayon sa kapitan ng mismong Barangay Katigan, conjugal property ito ni na former President Rodrigo Duterte at asawang si Elizabeth Zimmerman.
8: Ma'am Inday Sara, si Vice President Inday Sara, nasa property. May yung ko nga wala.
5: Dili na siya kay Inday?
8: Dili. No way, wala.
6: Naglabas din ng opisyal na pahayag ang isang resort sa Island Garden City of Samal na nadawit sa mga aligasyon ng NBI. Itinanggi ng resort na may koneksyon si Congressman Pulong Duterte o sino mang may katungkulan sa gobyerno o politiko sa ownership ng resort. Private citizens daw ang may-ari at hindi raw sila magdadalawang isip na magsampa ng kaso sa sino mang patuloy na magdadawit sa resort. Sa isang public Facebook post naman ng isang netizen, pinasinungalingan niya ang isang property na nailabas sa drone footage ng NBI. Hindi raw ito pagmamay-ari ni VP Sara. Sa katunayan, kakadalo lang daw niya sa blessing ng property na ito noong nakaraang linggo na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Mariin na rin itinanggi ni VP Sara ang lahat ng aligasyon ni NBI Director Melvin Matibag patungkol sa mga ari-arian.
9: Nakakabahala dahil sila ay sweldado ng pamahalaan by taxpayers money hindi natin nakikita na ginagamit nila ng maayos yung resources ng National Bureau of Investigation. Kasi meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya na mga properties na sa akin pero hindi naman sa akin.
6: Pumalag din si Congressman Pulong Duterte at sinabing papansin lang ang NBI director. Hinamon pa niya ito na maglabas ng proof of ownership kaysa kung anumang litrato ng mga bahay na di naman sa kanila. Tinawag din na politically biased ng kampo ng bise ang pag-iimbestiga ni Matibag. Welta naman ni Matibag, inaasahan niya ang pagtatanggi ng mga Duterte.
10: Well, I'm not surprised. Siyempre itatanggi mo yan, di ba? Pero ang ebidensya malinaw at siguro, pinakamaganda, puntahan natin yung property na binabanggit base rin sa SALN sa coordinates na nakalagay.
6: Sa ngayon, inirefer na ng NBI sa Office of the Ombudsman ang findings ng kanilang imbestigasyon. Maliban sa NBI, nakatuon ang pansin ng prosecution team sa usapin ng unexplained wealth para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos itong i-withdraw ang tatlong articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential funds, grave threats at bribery. Sa kabila nito, nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Para sa Agenda, Angelo Caballero, Billionario News Channel, Davao City.
11: Ebidensya lang walang personalan. Naglapag ng resibo ang NBI, kaugnay sa mga questionable umanong proyekto sa baluarte ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Ang detalye sa Agenda Report ni Gio Robles.
10: Ginawa namin ito based doon sa aming mandato na mag-imbestiga ng mga kaso na nanauukol sa korupsyon at lalong-lalo na din sa flood control.
12: Ito ang depensa ni NBI Director Melvin Matibag matapos palagan ng kampo ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kapangyarihan ng ahensya na imbestigahan ang mga flood control project sa kanyang baluarte. 7 billion pesos na mga proyekto kontrabaha mula 2018 hanggang 2024 na ginawat sa Genesis 88 Construction Company ang siniyasat ng NBI. 12 opisyal ng DPWH at Genesis 88 ang inirekomenda ng NBI na sampahan ng kaso. Kabilang sa mga pinakakasuhan ang District Engineer at Assistant District Engineer ng Davao City DPWH na sina Richard Ragasa at Lilibeth Sarmiento. Wala pa silang pahayag sa ngayon.
13: The complaints stemmed from the NBI's examination of project documents which revealed apparent recycling and alteration of photographs submitted in support of progress billings, including identical or substantially similar images bearing inconsistent dates and geographic information across different billing periods and separate infrastructure projects.
12: Sa isang preliminary photographic comparison report ng NBI, natuklasang may mga litratong nirecycle umano sa mga progress billing ng Genesis 88. Inihalimbawa ng NBI ang 2 magkahiwalay na kontrata para sa Matina River na parehong nabayaran ng gobyerno noong November 30, 2023. Halos 11 million pesos ang halaga ng isang kontrata, halos 8 million pesos naman sa isa pa. Pero ayon sa NBI, kapansin-pansin sa side-by-side comparison na pareho lang ang mga larawang isinumite bilang patunay sa progress ng 2 magkaibang proyekto. Sa kabuuan,

0: Alos 19 million pesos ang naibayad sa dalawang kontrata. Sa dalawang magkahiwalay na proyekto naman sa Talomo River, umabot ng halos 20 million pesos ang kabuuang naibayad noong June 2025 at Mayo nitong taon. Pero ayon sa NBI, ni-recycle rin ang iisang larawan na ginamit sa progress report. Sa mga dokumentong nakalap ng ahensya, makikitang ginawang black and white ang isa sa mga larawang ginamit sa progress report ng proyekto.
1: The complaints involved alleged falsification of documents under Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code and for violation of Section 3E of Republic Act Number 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
0: Samantala, sinagot din ni Matibag ang pahayag ng pamunuan ng Casas Convestas na nagsabing private citizen at hindi politiko ang may-ari ng resort na iniuugnay kay Congressman Pulong at wala silang direktang koneksyon sa mga Duterte.
2: Well, that is also subject to investigation, you know. So nakita naman natin yung properties, may mga kinausap sa grounds, ibinangga natin sa ating mga nakuhang dokumento. So mas madali kasi magsalita na i-deny eh, pero that is the natural answer ng mga ating mga naimbestigan.
0: Isa ang Bali-inspired resort sa Samal na pinakita ni Matibag sa mga ari-arian umano ng mga Duterte sa Davao.
3: First na taso pa din mo to ka-pulong Duterte.
4: Okay, Congressman.
0: Para sa Agenda, Gio Robles, Bilyonaryo News Channel.
5: Kinasuhan ng cyber libel ni broadcast journalist Arnold Clavio ang isang individual na nagpakilalang bodyguard ni resigned Congressman Zaldi Co. Kasunod ito ng paratang na tumanggap si Clavio ng pera na nakalagay sa isang paper bag na nauna na niyang itinanggi. Binigyang diin ni Clavio na hindi paghihiganti sa nag-aakusa ang isinampang kaso. Hakbang daw niya ito para itama ang impormasyon na anya'y nakakasira sa kanyang pangalan at reputasyon. Umalmang ilang senator judges sa paglaglag ng prosecution sa tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganive.
6: If I had come here 30 minutes earlier, I would have objected to it.
7: Hindi katanggap-tanggap para kay Senador Joel Villanueva ang ginawa ng prosekusyon na matapos litisin sa impeachment court ay magdidesisyong idadrop na nila ang aligasyon sa maling paggamit ng confidential funds at grave threats laban sa first couple. Aminado si Villanueva na na-late siya nang dating sa impeachment court at tapos nang mailatag ng prosekusyon ng kanilang motion para bawiin ang tatlong articles of impeachment. Unfair din niya ang ipamukha sa depensa na kung sumunod lang daw sana sila sa proposal noon na susunod agad ang depensa sa presentasyon sa kada article of impeachment na matatapos ng prosekusyon.
6: It's also unfair to say na kasalanan nyo dahil hindi kayo sumunod doon sa yung presentation tapos defense etc. Hindi namin I don't believe that, no? Hindi namin pwedeng i-push dahil yung rules of presenting the course of action, hindi naman dapat din i-blame sa kanila.
7: Naniniwala naman si Senator Bongo na karapatan ng prosekusyon na gawin ang anuman nilang hakbang. Pero dapat anyang manaig ang pagiging patas at nais niya ring makita ang panig ng depensa sa mga nailatag na ng prosekusyon para sa mga akusasyon ng grave threats at misuse of confidential fund.
8: Bilang isang senator judge, di ba judge kami?
9: Mm-mm.
8: Gusto namin makakita ng patas o pantay na laban. Though still ongoing pa po yung paglilitis, kahit sino naman gusto mo makakita ng pantay at patas na laban. At sa bawat laban, mas masarap ang pakiramdam pag pinaghirapan at pinagpawisan mo yung laban.
7: Una nang sinabi ni Presiding Officer Chisis Escudero na maaari pa namang iapila ng isang senator judge ang pasya ng korte na panigan ang motion ng prosekusyon na i-drop ang 3 articles of impeachment.
10: Sa gitna ng mga isyong ito, ang katanungan ngayon, mapapangalagaan ba ng impeachment court ang karapatan ng akusado para sa due process habang pinaiigsi ang paglilitis o magiging dahilan na lang ang pag-atras ng mga kaso para hindi na masagot ang mga paratang na naisiwalat na sa publiko. Para sa Agenda, Dexter Ganive, Bilyonaryo News Channel.
4: huwag nang umangal si

0: Sara sa paglaglag ng prosekusyon sa tatlong impeachment articles. Yan ang hirit ni Private Prosecutor Lorna Kapunan. Sa halip-anya, pumanda na lang ang bise na ipagtanggol ang sarili sa umano'y unexplained wealth. Narito ang agenda report ni Hannah T.
1: If you are the Vice President, instead of facing 4 complaints, 4 charges, isa na lang, hindi ka ba happy?
2: Maghanda na raw si Vice President Sara Duterte na depensahan ang sarili laban sa mga akusasyon ng unexplained wealth. Yan ang hamon ni Private Prosecutor Lorna Kapunan matapos payagan ng impeachment court ang pagbawi sa tatlong reklamo. Kaugnay ito sa misuse of confidential funds, bribery at grave threats. Dapat na raw ipaliwanag ng bise ang mga bank account na may kaugnayan sa kanyang asawang si Man Scarpio at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinwestiyon din niya ang pahayag ng bise na wala itong alam sa ilang bank account.
1: I know she cannot talk to the president, to the former president who is in Hague, pero siguro magagalit ang mga supporters ng tatay niya kasi pati yung tatay niya linaglag na niya sa unexplained wealth, saying that she does not know that her father had an account with her.
2: Binanatan din ni Kapunan si Lead Defense Counsel Sheila Sison na tinawag na unfair ang pagbawi sa mga reklamo at nagbabalang posibleng mauwi ito sa mistrial. Para kay Kapunan, nagpapabiktima raw ang depensa. Gayong ang impeachment ay proseso ng pananagutan ng isang public official, hindi persecution.
1: I know what bullying is. I am defender of those who are victims of bullying. And that's exactly what the head defense prosecutor always does to us. She bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process, words like there is no fairness and justice here. Ang characterization ko dyan kasi mabait ang aming mga public prosecutors. She is a bully and there is no place for bullying in a Senate impeachment court. Gagamitin ko na yung word, bastos. Binabastos niya hindi lang ang prosecution, pati ang senator judges.
2: Sa ruling ng impeachment court, hindi na pagbobotohan ng mga senator judge ang tatlong binawing reklamo. Ayon kay impeachment court spokesperson Reggie Tonggol, bagamat may nasayang na resources ng gobyerno dahil sa pagbawi ng articles, ang kapalit naman ito ay hindi na maaaring i-refile sa kasalukuyang 20th Congress, partikular ang confidential funds at grave threats. Binigyan ng hanggang October 23 ang prosekusyon para isumite ang formal offer of evidence para sa natitirang unexplained wealth article. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
3: Nag-extend na naman ng medical leave si Senator Loren Legarda hanggang second week of October ayon kay Senate Secretary Renato Bantug. Wala pa raw abiso ang senadora kung sisipot siya sa pagbabalik sesyon ng Senado sa November 9. Naka-medical leave si Legarda mula pa August 3 at huling nakita sa Senado noong July 29. Una nang sinabi ng kanyang kampo na nasa France siya para magpagamot ng kondisyon sa baga. Nahaharap si Legarda at anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste sa reklamong plunder dahil sa umano'y ghost electricity.
0: Nanumpa na bilang bagong miyembro ng Lakas CMD si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon yan sa eksklusibong report ng Politico. Ito'y matapos makulong si former House Speaker Martin Romualdez sa kasong pandarambong. Dahil dito, wala na siya sa Partido Federal ng Pilipinas ng kanyang ama na si PBBM at ni House Speaker Boji D. Paraan daw ito para mapigilan ang kahit anong tangka ni Pampanga Congresswoman at former President Gloria Arroyo na makakalap ng suporta para kay VP Sara.
4: Another major opportunity for P-pop. Sa bagong Asian pop category ng Grammy Awards, both SB19 and Beanie aim to bag a nomination from the prestigious Recording Academy. Narito ang agenda report ni Tin Matro.
5: Hindi lang charts at sold-out concerts. Target ngayon ang P-pop powerhouses na SB19 at Beanie ang mas malaking international recognition. Ito ay ang makapasok sa prestigious Grammy Awards. Kinumpirma ng SB19 ang pagsusumite ng kanilang entries para sa 2027 Grammys, kabilang dito ang Visa para sa Best Asian Pop Music Performance at Lawless para naman sa Best Pop Duo or Group Performance. Hindi rin nagpahuli ang Nation's Girl Group na Beanie na may entries sa tatlong categories, Best New Artist, Best Asian Pop Music Performance para sa Unang Kilig at Best Song Written for Visual Media para sa A Parallel World. Pero huwag mo nang mag-unfollow o makipagbardagulan online dahil ang mas malaking kwento ay hindi kung sino ang mas magaling na grupo, kundi kung hanggang saan kayang dalhin ng Pinoy talent ang sariling music sa global stage. At take note, may bagong Best Asian Pop Music Performance category sa 2027 Grammys na nagbibigay ng panibagong pagkakataon para makilala ang Asian Pop kabilang ang P-Pop. Ang pagsusumite ng entry sa hindi pa nangangahulugang nominated na sila. Dadaan pa ang mga ito sa eligibility screening at voting process ng Recording Academy. Para sa Agenda, Team Matro, Bilyonaryo News Channel.
4: Sharon Cuneta shares her first ever experience watching the Senate proceedings. Dumalaw si Sharon with her daughter Kaki, making it her first time to step into the Senate halls since na-elect daw ang mister na si Senator Kiko Pangilinan in 2001. May pakilig din ang megastar sa IG Reel, showing their sweet eye contact while the senator was on duty for VP Sara's impeachment trial. Nagpagamot daw sa Singapore ang asawa ni Bea Alonzo na si billionaire businessman Vincent Ko. Ayon sa aming babbler, Vincent flew out for a quick checkup dahil sa matagal ng ubo at influenza. Di raw nakasama ang aktres dahil nakabalik naman daw agad si Vincent last Tuesday. Maayos na raw ang kalagayan ng Pure Gold Air and currently resting here in the Philippines.
0: Pope Leo XIV, successful ang lung cancer surgery. At 2027 budget ng DepEd, tinapyasan sa Kamara. Susunod yan sa Agenda.

0: Festival.
1: Before the markets react.
2: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
1: Before the headlines shape the conversation.
2: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
1: Get fresh perspectives on the latest developments.
2: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
1: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Matagumpay na inoperahan si Pope Leo sa kanyang baga nitong Martes para tanggalin ang isang cancerous tumor. Ayon sa Vatican, sumailalim ang 71-year-old Pope sa 90-minute thoracic surgery sa Gemelli University Hospital sa Rome at gumising ng normal matapos ang procedure. Ayon sa news agency na AFP, tinutukoy pa sa pagsusuri kung anong stage na ang tinanggal na cancerous tumor at kung kumalat ito sa ibang bahagi ng katawan ng Santo Papa. Bagamat sinabi ng Vatican na maaga itong na-detect at localized lamang, inaasahang aabot ng isang linggo ang recovery ni Pope Leo at kinansela muna ang lahat ng kanyang mga aktibidad. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ang humalili kay Pope Leo bilang presider ng isang malaking misa sa St. Peter's Square ngayong Miyerkules. Kamakailan, inappoint si Tagle bilang dean ng makapangyarihang College of Cardinals, isang leadership milestone para sa isang Asyanong pinuno ng simbahan. Sa kabila ng kakulangan sa mga classroom at guro, binawasan pa umano ng Kamara ang proposed 2027 budget ng Education Department. Magkano nga ba ang natapyas? Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Pasado na sa House of Representatives ang proposed 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Nangungunang may pinakamalaking pondo ang Department of Education. Pero sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, kabilang ang DepEd budget sa mga natapyasan sa penal na bersyon na inaprubahan ng Kamara. Kung pagbabasihan kasi ang proposed budget na isinumite ng Department of Budget and Management sa Kamara, abot sa higit 916 billion peso ang alokasyon para sa edukasyon sa susunod na taon. Pero ang inuprubahang pondo ng Kamara para sa DepEd ay aabot na lang sa higit 910 billion pesos. Ibig sabihin, mahigit sa 6 billion pesos ang nakaltas sa budget ng DepEd.
5: Nakaka-alarma at nakakagalit kasi kung iisipin natin, we are in the midst of an education crisis and yet hindi crisis responsive yung budget. Ang nangyari dito sa DepEd budget ay salit na i-reinforce, binawasan pa.
4: At kabilang sa nakaltasan ay ang pondong gagamitin na para sana sa pagtatayo ng mga bagong classroom. Ito ay kahit pa base sa pagdinig sa budget ng DepEd sa Kamara, aabot sa higit 140,000 ang kulang na classroom sa buong bansa. Base sa aming pagsasaliksik, sa unang amendment, aabot sa higit 4 billion peso ang binawas para sa pagtatayo ng classrooms. Subalit kalaunan ay binalik nila ang higit 950 million pesos. Kaya suma total, aabot sa higit 3 billion ang nabawas para sa Basic Education Facilities Fund o budget na para sa pagtatayo ng bagong classrooms.
6: Hindi pa rin nasusolve ng Marcos Jr. administration. Napakabagal na performance sa pagtatayo ng classroom. So, siguro yan yung ginamit na dahilan para bawasan dahil hindi naman na-implement yung mga proyekto. May pondo na pero napakabagal ng implementation.
5: Very disappointing talaga na sa panahon meron tayong classroom backlog, sa panahon nagsisiksikan yung mga estudyante natin sa cramped classroom, ang naging tugon ng Kamara ay bawasan ang pondo para sa mga bagong classroom. The same way na sa panahon na kailangan natin ng mga bagong teachers, ang naging tugon ay bawasan yung item para sa hiring of additional teachers.
4: Kung ikukumpara ang budget ng Department of Education sa susunod na taon, malaki ang ibinaba niyan kumpara ngayong taon. This 2026 kasi, aabot sa higit 1 trillion peso ang budget ng DepEd. Pero sa susunod na taon, bababa na lang yan sa higit sa 910 billion pesos. Nasa 100 bilyong piso ang nabawas. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Lisot na sa Kamara ang 7.2 trillion peso budget.

0: para sa 2027. Pero ilang probisyon ang pinuna ng isang watchdog kabilang ang malaking alokasyon na para rin umano sa mga kongresista. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
1: Kailangang i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang parte ng panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa 2027. Ito ang panawagan ni Zaiza Suzara ng People's Budget Coalition. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, nabanggit ni Suzara ang budget ng DPWH kung saan na-reallocate ang pondo sa loob din ng ahensya para magamit ng mga mambabatas sa kanilang itinutulak na infra projects. Malaki rin anyang alokasyon ang nakuha ng mga pinuno sa Kamara.
2: What we saw based on our own analysis, which validates as well the PCIJ analysis, that it was the legislators who are part of the leadership who got a lot of funds. So that Speaker Boji D, Congressman Sandro Marcos, the Swan Singh sisters, Mika Swan Singh of course is the chair of the Appropriations Committee. Her sister, Bella Swan Singh, is the vice chair of the Appropriations Committee. So they got a lot of pork barrel talaga itong mga projects na ito.
1: Ang mahigit na 17 billion peso budget ng Kamara, nadagdagan pa ng 5 billion pesos. Suspecha ni Suzara, mga mambabatas din ang makikinabang dito.
2: We don't know exactly what portion of the budget of the HOR, the 5 billion, would go to. But if past budget years are any indication, that would definitely go to their MOOE, their maintenance and operating expenditure. So ito yung controversial na issues before na it's essentially like a discretionary fund for them.
3: Hindi ito naka-line item.
2: Hindi siya naka-line item. So it's kind of like a confidential fund.
1: Kamakailan lang, pinirmahan ni PBBM ang executive order para sa Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics, o COMPAS. Layunin nitong ipromote ang budget transparency sa pondo ng gobyerno. Pero para sa budget watchdog, kulang pa rin ito.
2: I was part of the team that assessed the public expenditure and financial accountability of the Philippines. Our findings there shows that budget credibility in the Philippines is bad. Mm-hmm. It's because the deviation is 50+%.
1: Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
0: Hindi basta-basta palilusutin ng Senado ang House version ng 2027 National Budget. Yan ang tiniyak ni Senate Finance Committee Chair J.B. Ejercito. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas.
4: Sa programang memo kahapon, aming nakapanayam sina Botas Congressman Toby Tiangco at sinabi niyang mayroon pang pag-asang maayos ang national budget sa Senado.
5: Pinakamalaki percentage-wise ang tinaas ng House of Representatives. Nadagdagan siya ng 5 billion, which is 28.37%. So it will depend on the Senate General Appropriations Bill kung ano ipapasa ng version, tapos kung ano yung hindi magkatugmang version. Yun ang pinag-uusapan sa BICA.
4: Kaninang umaga naman, tiniyak ni Senate Finance Committee Chairperson, Senator J.V. Ejercito, na hindi basta-basta aaprubahan ng Senado ang bersyon ng Kamara.
6: So, maaring kasi minsan tumataas yung major yung sa departments, yung budget. Maaring tumaas kaya lang, tinanggal yung major programs, tapos nilagay sa iba. Natanggalan, nabawasan ng ilang mga pondo ng ilang programa. No? Tulad ng yung foreign assisted projects, malaki. No? 130 billion ang natapyas. Ang calamity fund, 9.5 billion. Dapat isipin natin yung pangmatagalan.
7: Yung pag-akyat din ng budget ng House of Representatives.
3: Ay, yan ang tatanungin ko.
7: Oo, by 5 billion.
3: Oo, do you agree?
7: Oo, mabubusisi pa ba yun?
6: Medyo malaki nga, no, nabasa ko kahapon and na-confirm ko kasi ito yung, I think, binding up ni Congressman Toby Tiangco.
3: Yes.
6: Na nakita ko rin na 5 billion yung dagdag. So tatanungin natin sila kung para saan to, baka naman maganda, no?
4: Hindi biro ang laki na halaga ng inaprubahan na national budget ng Kamara sa susunod na taon. Kaya't nararapat lang daw itong busisiin, himayin at bantayan.
8: Iniimbestigahan na sa Senado ang aabot sa halos 400 million pesos na smuggled rice na naharang ng Bureau of Customs sa Davao City. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.

0: Umaabot sa 395 million pesos ng umano'y smuggled na bigas na tinatayang nasa 12,500 metric tons ang ngayon sentro ng investigasyon hindi lang ng Bureau of Customs kundi pati na rin ng Senado. Matapos na maharang sa Davao City noong nakaraang buwan, ang MV Tyson 2, ang barkong may karga rito mula pa raw sa Vietnam. Ayon sa BOC, walang sanitary at phytosanitary permits mula sa Bureau of Plant Industry ang mga produkto. Pero nang makadaong sa Davao, pumalag pa raw ang mga tauhan ng Vietnamese flagged cargo vessel bago pa ma-inspeksyon ng BOC personnel.
1: Noong gabi na yon, tumakas pa yung barko. So nadagdagan yung kanilang kasalanan o pagkakamali. Nung pagtakas niyan, humingi ang customs ng tulong sa Philippine Coast Guard at sa Philippine Navy. Buti na lang, mabilis na naka-responde ang Philippine Navy. Nahuli natin yung barko doon sa high seas na. Nasa malalim na bahagi ng dagat.
0: Idinaong daw ito muli sa Davao at doon na sinilbihan ng warrant of seizure and detention ng mga otoridad.
1: Meron tong permiso pero revoke. So kapag ang permiso mo revoke, wala kang permit. So yan ay dapat hulihin talaga. Ang natitira na lang dito ngayon ay kung paano natin patutunayan kung sino talaga ang nagpasok nitong mga napakaraming bigas galing ng Vietnam.
0: Sa mga dokumento, ang nakalista raw na consignee ng kargamento ay ang Planters Products Incorporated o PPI. Matatanda ang iniulat ng Billionario.com na ang Planters Foundation Incorporated, isang non-stock, non-profit corporation, ang siyang principal stockholder ng PPI. Lumalabas din na ang chairman ng foundation ay mismo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pero ayon sa BOC, nilinaw na raw ni Chu Laurel na walang naging papel ang Department of Agriculture o ang kalihim sa umano'y illegal importation.
1: Dinidiin niya sa akin, pinaliliwanag niya ng todo, na linawin na hindi ito produkto ng Planters. At linawin din na walang authority ito coming from the secretary. In fact, to be more accurate, binabantayan namin ang pagpasok nito.
0: Sa isa namang pahayag ngayong Miyerkules, sinabi ni Chu Laurel na false picture ng insidente ang ipinipinta ng mga kritiko ng kagawaran. Anya, records will show na mismong ang DA ang nag-utos sa BPI na kanselahin ang permits ng barko kahit na bumabiyahe na ito pa Pilipinas. Gate niya pa kinansela ang permits sa hiling na rin ng PPI dahil sa umano'y product mismatch at pasong importation contract. July pa raw kasi inaasahan ang delivery ng mga bigas kung kailan typical umanong mababa ang rice supply ng bansa. Inirekomenda na rin daw ng BPI ang pagpapabalik ng mga kargamento sa pinanggalingan nitong bansa. Pero ngayong Miyerkules, inihayag din ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na plano nilang isubasta ang mga produkto kapag natapos na ito sa kinakailangang mga proseso. Para sa Agenda, Andrea Salve, DLR News Channel.
2: Nagpaliwanag ang Education Department sa delayed implementation nito ng feeding program na unang pinuna ng Commission on Audit. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, inaabot ng hanggang May o April ng susunod na taon ang paggasta ng pondo dahil nagko-crossover ng Disyembre ang isang school year.
3: Nagagastos naman kasi eventually yun kasi yung ang hindi alam ng tao sa DepEd, karamihan nung babayarin is nagko-crossover talaga ng December of the year kasi yung school year is until May or April of the next year. So yung mga feeding program, natatapos yun sa May.
2: Unang iniulat ng Bilyonaryo na nasa 304 days ang delay ng feeding programs na aabot sa higit 600 million pesos. Dala umano ito ng procurement problems, delayed funding at mabagal na proseso. Lumitaw din sa report ang umano'y improper food storage at mga ninakaw na food supplies.
4: Viral ngayon ang Ala Pretty Woman experience ng pop singer na si Kelly Clarkson sa isang toy store sa Brooklyn. Sa surveillance footage, Clarkson was spotted inside Art of Play, inquiring about a rare mechanical bird. But later on social media, Clarkson claims employees treated her like she couldn't afford it and lost a huge sale. The store clarifies it was just a misunderstanding at hindi raw talaga for sale ang $15,000 item. Former RuPaul's Drag Race judge and songwriter Lucian Piani has died at the age of 46. Ayon sa Los Angeles County Medical Examiner, his death was ruled an accident caused by blunt trauma. Ito'y matapos siyang mabangga ng isang sasakyan while crossing the street in an intersection sa Glendale, California. Piani was known for producing iconic Drag Race tracks and the show's theme song, and for his Grammy-nominated work on the Hairspray film soundtrack. BNC report confirmed. U.S. President Donald Trump bibisita sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. At missile attack sa Saudi airport. Ano nga bang epekto sa ating mga Pilipino? Susunod yan sa agenda.

0: Are you ready for a transformation?
1: May pag-asa pa naman.
2: Oo naman, kayang-kaya natin.
0: Meet 12 hopefuls, ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cuties reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo, only on the Billionario News Channel.
3: Questions about banking and finance?
4: What ways can we increase revenue?
3: Unfiltered answers.
5: Dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at mahulog siya.
3: Tough questions.
6: Can it be implemented in our country?
5: Abangan.
6: Ang susunod na okay.
7: Kapanata. I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, hini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
8: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at tubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
14: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane. Kinumpirma ng Malacanang ang eksklusibong report ng Billionario News Channel na bibisita sa Pilipinas si US President Donald Trump sa susunod na buwan. Ito'y bilang pagdalo sa 2026 ASEAN Summit sa Manila. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pupuntang Pilipinas si Trump sa November 14. Bagamat hindi na niya idinetalye ang aktibidad ng leader, matatandaang sa exclusive report ng BNC, sinabi ng dalawang source na inaasahang makikipagkita siya kay PBBM para sa bilateral talks. Matatalakay din ang trade, investment at defense cooperation sa pulong.
15: Tatlong linggo bago ang US midterm polls, nangampanya si US President Donald Trump para sa kanyang Republican Party sa Alaska. Isa sa mga conservative state ang Alaska. Pero bagsak sa ngayon ang approval rating ni Trump doon dahil sa gera sa Iran at mataas na presyo ng diesel at gasolina. Sa kanyang speech, sinabi ni Trump na bibili ang Taiwan ng 30% ng gas mula sa pipeline project sa Alaska. Pero hindi pa malinaw ang terms ng kasunduan.
16: Taiwan has just agreed to buy 30% of the gas coming off the pipeline for the next 20 years. That guarantees the success. It's one of the biggest commitments in history for anything. It's one of the biggest deals ever made.
14: Matagal nang walang direct communication ng mga militar ng China at Pilipinas. Dahil yan sa umano'y pang-aabuso ng China, ayon kay Defense Chief Gibo Teodoro. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
1: Halos tatlong taon na raw na walang direct communications ang militar ng Pilipinas at China, ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Kasi nga inaabuso nila yung mga proseso natin. So, hininto ko yung direct communication except for one line. And the rest sa DFA na kasi inaabuso nila yung proseso. At 3 years ago pa halos yun, hindi ko nakita yung value kasi nga walang structure yung communications flow. At ito'y inaabuso lamang.
1: Giit ni Teodoro na nanatiling bukas ang iba pang paraan ng komunikasyon kabilang ang diplomatic channels. Pero para sa DND Chief, kailangang may malinaw na batayan bago ibalik ang military-to-military ties ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pagpapakita ng sinseridad ng China, pagtigil sa pag-angkin ng mga teritoryong wala o manong batayan sa international law at paghinto sa mga gawaing nagbabanta sa seguridad sa West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Ayon kay Teodoro, nasa China ang hakbang para maibalik ang tiwala at mapag-isipan ang pagbubukas muli ng military communications. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
15: Ramdam hanggang Pilipinas ang epekto ng pag-atake sa Saudi Arabia ng Houthi rebels mula Yemen, nakakampi ng Iran. Dahil sa missile attack sa King Khalid International Airport sa Riyadh, mananatiling sarado buong linggo o hanggang October 17 ang paliparan. Kansilado muna ang Manila at Riyadh flights ng Philippine Airlines hanggang November 29 at Cebu Pacific hanggang October 31. Kansilado rin ang maraming international flights pa Saudi. Dahil dito, higit 100 OFW ang na-stranded sa mga airport. 87 rito ang papuntasan ng Riyadh nitong weekend ang na-divert pa Jeddah at kinailangang mag-land travel pa Riyadh. Halos 40 OFW ang hindi natuloy ang flight mula Maynila papuntang Riyadh at tinulungan sa accommodation ng Department of Migrant Workers. 30 naman na pauwi sana ng Maynila ang na-stranded sa Riyadh. Sa presyo ng petrolyo, ramdam na rin ang lumalawak na epekto ng pag-atake sa Saudi ng Iran. Simula pa noong isang buwan, na-control na ng mga Houthis ang Bab el-Mandeb Strait, isang kritikal na shipping route sa Red Sea na ginamit ng alternatibong ruta mula ng isara ang Strait of Hormuz. Dinadaanan ito ng 6 to 8 million barrels ng oil at gas exports mula sa rehiyon o 12% ng kabuuang petrolyo na seaborne traded. Langis na napupunta sa Europe at Amerika at maging sa mga Asian markets kasama ang China, India, Singapore at maging Pilipinas. Saudi Arabia ang nagsusupply ng halos kalahati ng ini-import ng Pilipinas na crude oil. Dahil sarado na ang Bab el-Mandeb, pwersadong mag-detour ang mga oil tankers palayo dahilan para ma-delay ang delivery ng krudo ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Kaya sumirit na naman ang presyo ng Brent crude sa higit $100 per barrel, nakatumbas ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel sa Pilipinas. Gayon din ang pagtaas ng jet fuel prices. Dahil tumataas ang logistics costs at mas mahabang shipping route, tumaas din ang presyo ng mga sangkap na ginagamit sa mga fertilizer at feedstock, maging ang polymer na gamit sa packaging, automotive parts at construction materials, aluminum na input sa transport, construction, packaging, at helium na gamit sa mga semiconductors, fiber optics. Ang resulta, mas mataas na inflation o mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na umabot na sa 3-year high na 7.2%

0: nitong Setyembre. Kaya patuloy na hamon pa rin sa lahat ang paghihigpit ng sinturon at kung paano makakatugon sa sitwasyon ang gobyerno. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
1: A proud wife moment for Hailee Steinfeld. The Sinners actress was spotted cheering on her husband, Josh Allen, as he led the Buffalo Bills to a thrilling overtime win over the LA Rams. Spotted si Steinfeld sa isang suite sa SoFi Stadium na all smiles at emotional for the football star's performance. Rare public appearance ito para kay Steinfeld, who tied the knot with Allen in May. Nababahala na ang fans sa sunod-sunod na pagkatalo ni Pinay tennis sensation Alex Iala. Epekto daw kaya ito ng off-court activities niya? Yan ang agenda report ni Zeus Valdez.
2: Hindi napanatili ni Pinay tennis star Alex Iala ang kanyang maagang kalamangan sa Wuhan Open matapos bumagsak kay world number 217 Han Shi sa first round. Kasunod dito ng semifinals exit ni Iala sa Asian Games sa Nagoya, Japan, kung saan pinataob siya ni then rank 85 Wang Shiyu ng China. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ni Iala, naging paksa online ang umano'y epekto ng kanyang activities sa labas ng court. Dumalo siya kamakailan sa Paris Fashion Week at nag-guest din sa podcast ng kanyang idol na si Maria Sharapova. Sa isang social media post, kwenestyon ni former Agriculture Secretary Manny Piñol kung nakaapekto na ba ang kasikatan at mga passion appearance ni Iala sa kanyang pagtutok sa tennis. Naglabas naman si Dr. Tony Lechon ng open letter para kay Iala kung saan binigyang din niya ang respeto sa sipag at dedikasyon ng tennis star at ang kahalagahan ng pagbangon mula sa pagkatalo. Pero hindi lang ang off-court commitments ang naging usapin. Maaari rin daw na dagdag hamon sa pagpapahinga at paghahandaan ng isang atleta ang long distance international travel.
3: Sa palagay ko naman, medyo naapektuhan yung training niya. Sa palagay ko, medyo kinapos siya sa training dahil sa mga schedule niya sa interview. Yun, baka ganun ang nangyari dahil kaya natalo siya ngayon laban niya.
2: Para sa ilang tennis coach, mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng activity sa labas ng court at ng mga kailangan para manatiling competitive.
4: On my personal opinion, paglaro ng tennis ay definitely, she's good. Pero when lately, she's on a fashion model and a picture. I think she deteriorated. Alam mo naman, if you are really a fan, a tennis fan, you always expect from a great player a good tennis game.
2: Pero may iba ring naniniwalang hindi dapat agad sisihin ang off-court appearances sa bawat pagkatalo.
5: For me, I'm in the neutral side na hindi naman. Siguro we still have to look at it na she has a job which is to play. And also yung extra income din on the invitation, modeling, staff. From the Chanel Week din nata, nandun din siya. And also with Sharapova's interview. But I think hindi naman nakaka-apekto yun kasi she loves what she loves.
2: Hindi pa tapos ang season ni Iala. Kabilang sa mga nakalista sa kanyang natitirang torneo ang Ningbo at Tokyo, nakatakda rin siyang umuwi sa Pilipinas para sa isang exhibition match sa December 8.
6: Hati man ang opinyon ng publiko hinggil sa mga off-court activities ni Alex Iala. Isang hindi maikakaila na malaki ang kanyang impact sa patuloy na pag-abante ng Philippine tennis. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
1: Ease of doing business, yan ang panawagan ng business community. At hailstorm na minsala sa Santiago, Chile. Susunod yan sa Agenda.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Bantay Gloria ang galaw. Anak ni PBBM na si Representative Sandro Marcos, sumakabilang partido na sa gitna ng umano'y paglawak ng impluensya ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa Lakas CMD.
0: Exclusive VP position sa 2028 election para kay Senator Cheese Escudero, maaaring maging kapalit sa conviction ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang political analyst.
1: Extended na naman, Senator Loren Legarda na nasa France, muling pinalawig na naman ang medical leave.
0: Para may family time, kampo ni Pangulong Rodrigo o dating Pangulong Rodrigo Duterte humiling ng break sa ICC sa kanyang nakatakdang trial.
1: At may demo nga ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nagsampol sa water filtration kits. Balde strategy ng Pangulo, idiniin ng Malacanang. Bantay Gloria raw, yan daw ang galaw ngayon ni House Majority Leader Sandro Marcos. Sumakabilang partido na ang anak ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng umano'y paglawak ng impluensya ni dating President Gloria Macapagal-Arroyo sa Lakas CMD. Nitong October 12, nanumpa bilang bagong miyembro ng Lakas CMD si Sandro matapos lumaya sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP, ang partidong pinamumunuan ng kanyang ama. Ayon sa ating Politisco, lumalakas ang posisyon ni Arroyo sa Lakas CMD matapos makulong si dating Speaker Martin Romualdez na dating Pangulo ng Partido dahil sa mga kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Dagdag pa ng ating scooper, posibleng gamitin ni Arroyo ang nasabing partido para palakasin ang suporta kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment proceedings. Pero sa pagpasok ni Sandro, posibleng mas mahirap ng kumilos si Arroyo nang walang nagmamatyag sa kanyang mga hakbang. Mayroong humigit kumulang 70 members ang Lakas CMD sa Kamara, isang malakas na bloke sa gitna ng politikal na paghahanda para sa 2028 elections.
0: Marami ang may alam, 71% o mahigit 7 sa bawat 10 nasa hustong gulang na Pilipino ang may alam sa mga paratang ng umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Yan ang lumabas sa September survey ng Pulse Asia. Pero mula sa 81% noong Hulyo, bumaba ng 10 percentage points ang bahagdan ng may alam sa issue. At sa mga may alam sa paratang, 39% ang hindi makapagsabi kung totoo ito o hindi. 29% naman ang naniniwalang totoo ang paratang, habang 30% ang naniniwalang hindi ito totoo. Samantala, 51% ng mga respondent ang naniniwalang dapat personal na tumistigo si VP Sara sa kanyang impeachment trial.
1: It's off for me. Yan ang naging reaksyon ni Senator Joel Villanueva sa pagbawi ng prosekusyon sa 3 impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Gitnang senador, dapat mabigyan pa rin ang pagkakataon ng bise na sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Pero nilinaw ni Villanueva na nirerespeto niya ang desisyon ng prosekusyon dahil bahagi ito ng strategiya nila. Para sa kanya, ang mahalaga, pantay at

0: at patas ang pagtrato sa magkabilang panig. Natatandaang pinayagan ng Senate Impeachment Court ang pagbawi sa Articles 1, 3, at 4.
1: Vice Presidential post kapalit ng conviction ni Vice President Sara Duterte. Yan ang espekulasyong inilutang ni political analyst Lito Banayo kaugnay ng papel ni Senator Cheese Escudero sa impeachment trial. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, inihayag din ni Banayo ang hinalang alam na umanon Escudero na babawiin ng House Prosecution Panel ang 3 sa 4 na Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente.
2: Pagkahaba-haba, meron pa mga U.S. presidents siyang kinokote, etc., etc. You don't do that in 15 to 30 minutes na kinausap mo yung mga kapwa mo, Senador. No, it was scripted.
3: Ah, so you're saying na the alam niya thing. Na i-drop. That's
2: alam
3: why prepared
2: niya.
3: Na yung decision.
2: Sinabi na sa kanya yon. No? And what is his motive for doing that? Well, one of either two things. One, there's a sword of Damocles over his head, no? And he's threatened by that, no? He's been implicated in the flood control and other DPWH projects, no? And the manipulation of the 2025 budget, no? Or two, he may have been offered the vice presidency if Inday Sara is convicted.
1: Matatanda ang tinanggap ng impeachment court ang pag-withdraw sa 3 articles matapos ang 38 days ng presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon. Ang unexplained wealth article na lamang ang magpapatuloy sa impeachment proceedings laban kay Duterte.
0: Sa gitna ng mga paghahanda para sa 2028 elections, umuusbong ang mga usapin tungkol sa posibleng pagtakbo ni Senate President Francis Cheese Escudero o dating Senate President Francis Cheese Escudero bilang Vice Presidente, ang paglipat ng partido ni House Majority Leader Sandro Marcos at ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakasama natin ang isang political analyst at chair ng UST Department of Political Science, si Dr. Dennis Coronacion, para talakayin ang mga usaping ito. Magandang gabi po, Dr. Dennis. Dexter Ganibi po. Welcome sa Politico Night.
4: Magandang gabi po, Sir Dexter, and thank you for having me.
0: Ito, unahin na natin. Medyo controversial na issue. Pero posible bang magkaroon ng VP position sa 2028 election itong si Senator Cheese Escudero kung ma-convict si VP Sara sa impeachment trial?
4: Well, base po sa doon sa claim ni Sir Lito Banayo, mayroon daw ganung klaseng scenario. Mm-hmm. Pero parang at this point medyo mahirap paniwalaan mm-hmm. kasi ang alam ko baka marami na nag-a-apply for that position para sa administration. Kasi kung ibabase natin sa mga surveys na lamang, I think ang lumulutang na posibleng potential na vice presidential candidate na kaapi naman ng administrasyon, kilalang kaapi ng administrasyon, ay si Senator Tulfo. Mm-hmm. So kung sakaling totoo man yung sinasabi ni Sir Lito Banayo, mukhang maglalaban sa vice presidential position si Senator Tulfo at saka si Senator Cheese Escudero.
0: Mm-hmm. At kung pagbabasihan din yung mga kalalabas lang na Pulse Asia survey, meron din mga vice presidential preference yung ating mga kababayan mula din sa minority. Nandiyan si nanguna sa Pulse Asia survey, sa vice presidential survey, si Senator Bongo at kasunod niya si Senator Robin Padilla.
4: Tama po. Talaga namang inasana natin na maraming maglalaban-laban sa position na yan. Mm-hmm. And in fact, pwede rin naman natin idagdag. Although hindi pa naman settled ito, no? I think undecided pa yung bloke ng mga progresibo. I'm referring to the Liberal Party allies. Mm-hmm. Bawa pwede rin dyan si Senator Liz Ontiveros na kapag halimbawa tumuloy si former Vice President Lenny Robredo sa pagtakbo sa 2028 as a presidential candidate, mm-hmm. pwede naman mag-slide down dun sa position na Vice President si Senator Riz Ontiveros. So wala pa malinaw sa ngayon. Kaya tingin ko, hindi ko alam kung saan nakuha ni Mr. Lito Banayo yung kanyang information.
0: Pero na po ba ito? Parang pagdating ng mga ganito mga survey sa vice presidential, napansin niyo po ba na halos karamihan ng mga pangalang lumalabas ngayon ay mga sitting senators?
4: Tama po, no? Kasi I think historically, and based on our customs

0: naman itong mga imposition na pagiging senador is considered as a stepping stone to a higher position, which is either vice president o kaya president.
1: Oo. Ano naman po ang opinion po ninyo at pananaw, political na pananaw, dito sa kamakailan lamang lumipat ng partido itong si Representative Sandro Marcos at umanib doon sa partido ng kanyang tiyuhin na ngayon ay nakakulong at nandun din, miyembro din, itong si dating President Gloria Macapagal Arroyo na miyembro ng Lakas CMD.
0: Well, at first glance po, mukhang valid naman yung ganung klaseng interpretation o analysis ng source ng information na yan, na yung paglipat ni Congressman Sandro Marcos from his father's political party going to Lakas NUCD o CMD ay maaring strategic move on the part of the administration, kasi nga totoo naman na nabakante, nagkaroon ng power vacuum nung itong nakulong na si former Speaker Martino Maldes, who is known as a Lakas CMD stalwart at saka leader na rin. So maari naman, kasi may history na rin naman si with all due respect to her, may history rin naman si former President Gloria Macapagal Arroyo na at may reputation bilang isang kingmaker. Nakita natin 'yan even in the in the term of former President Rodrigo Duterte. So even ngayon kahit sa termino ni BBM, meron din ganyang mga ugong-ugong na she remains a power behind the behind the House of Representatives.
1: So parang binabanggit nyo itong paglipat ni Kong Sandro sa Lakas CMD, posibleng mangyaring siya ang pumalit doon sa nabakanting pwesto ng kanyang tiyuhin?
0: Not necessarily naman po, kasi bagong salta lang naman siya dyan sa Lakas CMD party. Ano lang yan, I think the primary purpose is to contain the increasing influence of former President Gloria Macapagal Arroyo. Kasi nga, kung tama yung kung i-coconnect the dots, kung tama yung analysis ng informant, baka gamitin yung Lakas CMD para sa plano ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa 2028. Na hindi naman malayo, kasi I think siya nga yung nung naging broker nung unity team. So talagang meron at merong data or evidence to support that theory.
1: Balikan naman natin yung nangyari kahapon sa impeachment trial, yung pagbawi o pag-atras na ng prosecution dun sa tatlong impeachment articles. Ano po ang epekto nito sa public perception?
0: Well, kung sa public perception po, kung lalo na kung iugnayin natin to dun sa itong latest na Pulse Asia survey, na kung saan nakita natin na despite the impeachment trial, significant pa rin yung survey numbers ni Vice President. Tila ba hindi siya natitinag kahit meron ng sangkatutak na ebidensyang nilalabas na tungkol sa mga alleged na irregularidad na pinagagawa ng kanyang opisina. So, kung iugnay natin yan doon, baka ang isipin ng mga mga tao is that siguro nga talagang political persecution ayon sa naratibo ng Duterte camp. Maaaring ang political persecution ito impeachment trial, kasi magkaroon ng opportunity na i-present nila yung mga evidence nila, ibiglang iaatras. So isipin, either mahina talaga yung kaso against the Vice President at talagang political persecution lamang habol, o kaya parang nanggigipit pa rin. Oo. Kasi maaring mga lawyers lang nakakaintindi sa detalye ng legal strategy na to, makaka-appreciate. Pero para sa mga ordinaryong taong bayan tulad natin, parang panlalamang ang dating nito . May mistulang panlalamang laban sa kampo ni Vice President. Baka mag-gain na naman ng traction yung naratibo ng kanyang kampo na noon pa niya ginagamit na siya ay biktima dito sa ng kasalukuyang administrasyon.
1: Oho, parang pinapalakas nung nangyari kahapon.
0: Oho, maaring kumbaga ma-substantiate yung mga naratibo na pinapakalat noon pa man ng kampo ni Vice President.
1: Oh, pero may survey din, sir, sa Pulse Asia na nagbabanggit na karamihan ng mga Pilipino ay aware sa impeachment trial.

0: Ano po yung pinapahiwatig nito sa interest ng publiko sa kaso?
1: Well, mabuti po yun. Ano, kasi ibig sabihin, nakatutok. Ang mga karamihan ng mga Pilipino, 7 out of 10 Filipinos, nakatutok. Kundi man araw-araw ay madalas sa ongoing na impeachment trial. Pero meron naman pong follow-up question yung kung naintindihan ba nila.
0: Yes.
1: Doon medyo bumaba yung numbers at saka naging hati. Hati-hati na yung opinion ng mga Pilipino patungkol doon. So in terms of awareness, mataas. Pero as for the other questions asking for their opinion, nabaw ng position nila, tingin ba nila guilty, doon na po nagkakahati-hati ang mga Pilipino.
0: Ayun, okay. Well said. Maraming salamat, Dr. Dennis Covenacion, ang isang political analyst at chair sa UST Department of Political Science. Magandang gabi.
1: Salamat po.
0: Muling nag-extend ng medical leave si Senator Loren Legarda. Sinabi ni Senate Secretary Attorney Renato Batug Jr. na ang extension ay para noong Lunes at kahapon, October 12 at 13. Kahapon din kasi ang huling trial day ng impeachment court bago ito nag-recess simula ngayong araw at babalik sa November 9. Nagpapagamot sa ibang bansa si Senator Loren dahil sa unang ulat na dinaramdam niya sa kanyang baga. Family time muna. Humihiling ang kampo ni dating President Rodrigo Duterte ng mga break sa kaniyang nakatakdang ICC trial para makadalaw ang kanyang pamilya sa The Hague, Netherlands. Sa status conference, sinabi ng lead defense counsel na si Peter Haynes na mahalaga ang family visit sa mental well-being ng dating pangulo. Samantala, pag-aaralan pa ng ICC ang nasabing hiling. Nakatakdang magsimula sa November 30 ang paglilitis ni Duterte sa tatlong counts of crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong giyera kontra droga. Mga kongresista, mas iiyak pa kapag itinuwid ng Senado ang budget ayon kay Senator Pantelo Lacson. DSWD, ibinida ang paggamit ng portable water filtration kits bilang suporta sa ambisyon ni PBBM na bumili ng balde bilang paghahanda sa El Nino. Yan at iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: get to know the person behind the journey.
1: For decades, Tia was also celebrated as one of Hollywood's great beauties.
2: She spent decades being described as beautiful, sexy, and desirable.
0: Beyond the achievements.
2: You have to find something else in your life that's meaningful.
0: Beyond the success.
2: Is a proud Filipino who's still evolving and still turning heads. So come join us.
0: Chat VIP.
3: Kapapasok lamang pong balita, nilinaw ni Senate President Win Gatchalian na mahigit 14.5 million pesos pa lang ang nagagastos ng Senado sa mahigit 44 na araw ng impeachment trial o katumbas ng higit 330,000 pesos kada araw. Ito ay matapos sabihin hindi totoo ang pahayag ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na umaabot sa 25 million pesos ang gastos kada araw ng paglilitis. Paliwanag ni Gatchalian, ang 25 million pesos ay gastos sa operasyon ng buong Senado, may impeachment trial man o wala. Git ni Gatchalian, tungkulin ng Senado sa ilalim ng konstitusyon ang maglitis at maghatol sa mga kasong impeachment. Edukasyon na nga ang kulang, pondo pa ang binawasan. Lusot na sa Kamara ang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Pero sa kabila ng krisis sa edukasyon, mahigit 6 na bilyong piso ang kinaltas sa proposed budget ng DepEd. At ang mas matindi, pati pondo para sa pagpapatayo ng mga bagong classroom, hindi nakaligtas sa bawas budget. Narito ang exclusive Politico.

0: update ni Isaiah de la Fuentes.
1: Pasado na sa House of Representatives ang proposed 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Nangungunang may pinakamalaking pondo ang Department of Education. Pero sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, kabilang ang DepEd budget sa mga natapyasan sa penal na bersyon na inaprubahan ng Kamara. Kung pagbabasihan kasi ang proposed budget na isinumite ng Department of Budget and Management sa Kamara, abot sa higit 916 billion peso ang alokasyon para sa edukasyon sa susunod na taon. Pero ang inuprubahang pondo ng Kamara para sa DepEd ay aabot na lang sa higit 910 billion pesos. Ibig sabihin, mahigit sa 6 billion pesos ang nakaltas sa budget ng DepEd.
2: Nakaka-alarma at nakakagalit kasi kung iisipin natin, we are in the midst of an education crisis and yet hindi crisis responsive yung budget. Ang nangyari dito sa DepEd budget ay salip na i-reinforce, binawasan pa.
1: At kabilang sa nakaltasan ay ang pondong gagamitin na para sana sa pagtatayo ng mga bagong classroom. Ito ay kahit pa base sa pagdinig sa budget ng DepEd sa Kamara, aabot sa higit 140,000 ang kulang na classroom sa buong bansa. Base sa aming pagsasaliksik, sa unang amendment, aabot sa higit 4 billion peso ang binawas para sa pagtatayo ng classrooms. Subalit kalaunan, ay binalik nila ang higit 950 million pesos. Kaya suma total, aabot sa higit 3 billion ang nabawas para sa Basic Education Facilities Fund o budget na para sa pagtatayo ng bagong classrooms.
3: Hindi pa rin nasusolve ng Marcos Jr. administration. Napakabagal na performance sa pagtatayo ng classroom.
1: So,
3: siguro yan yung ginamit na dahilan para bawasan dahil hindi naman na-implement yung mga proyekto. May pondo na pero napakabagal ng implementation.
2: Very disappointing talaga na sa panahon meron tayong classroom backlog, sa panahon nagsisiksikan yung mga estudyante natin sa cramped classroom, ang naging tugon ng Kamara ay bawasan ang pondo para sa mga bagong classroom. The same way na sa panahon na kailangan natin ng mga bagong teachers, ang naging tugon ay bawasan yung item para sa hiring of additional teachers.
1: Kung ikukumpara ang budget ng Department of Education sa susunod na taon, malaki ang ibinaba niyan kumpara ngayong taon. This 2026 kasi, aabot sa higit 1 trillion peso ang budget ng DepEd. Pero sa susunod na taon, bababa na lang yan sa higit sa 910 billion pesos. Nasa 100 bilyong piso ang nabawas.
4: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
5: Budget pinaglipat-lipat, umabot sa 206 billion pesos ang mga pondong inalis sa ilang ahensya at inilipat sa iba sa House-approved 2027 National Budget. Ikinibahala naman ito ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito kung saan napunta ang pondo sa Politico Update ng ating kasamahan si Dexter Ganibe.
6: Natanggap na ng Senado ang kopya ng aprobadong House version ng General Appropriations Bill para sa panukalang budget ng gobyerno sa 2027. Aminado si Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito na nabahala siya sa inisyal na findings ng komite sa ginawang pagbabago mula sa original na National Expenditure Program ng administrasyon sa inaprobahang version ng Kamara. Aabot kasi niya ng 206 billion pesos ang mga kabuang budget na inalis sa ilang ahensya ng gobyerno at inilipat sa iba.
7: Aking initial reaction, nakakapagtaka lang na tayo natanggalan o nabawasan ng pondo sa ilang mga programa. Ang striking para sa akin, lalong-lalo na, no? Yung natanggal sa malalaking programa, especially sa aking advocacy, yung foreign assisted projects, 130 billion ang natanggal.
6: Kabilang anya sa mga nabawasan ang calamity fund na abot sa 9.5 billion pesos. Nakababahalaan niya dahil sa inaasahang matinding epekto ng Super El Nino sa bansa sa susunod na taon ay binawasan pa ang pondo para sa pagtugon sa kalamidad. Abot din niya sa 4.45 billion pesos ang inalis sa Health Facilities and Enhancement Program ng DOH habang nasa 4 billion naman ang natanggal para sa National Immunization Program sa susunod na taon. Pero kung may binawasan, lumikha ng bagong item para sa Department of Agriculture, particular ang Presidential Assistance to Fisher Fox na aabot sa 10 billion pesos. Itinaas naman ang Medical Assistance Program ng DOH ng 23.9 billion o ang MAIFIP. Bukod pa riyan, ang nabawas para sa mga infra projects gaya ng Subway Project at

0: ng North-South Commuter Railway.
1: We will not take this face value na basta namin tatanggapin kasi that's the beauty of the BICAM, kailangan may check and balance.
0: Target na maipasa ang Senate version ng 2027 National Budget sa huling linggo ng Nobyembre para maisagawa na ang Bicameral Conference Committee sa ikalawang linggo ng Disyembre at malagdaan ng Pangulo ang 2027 National Budget bago magpasko.
2: Hindi pa tapos ang bakbakan sa 2027 National Budget matapos ibinunyag ni Senator Ping Lacson na aabot nga sa 130 billion pesos sa mga foreign assisted projects na binago at sisilipin ng Senado. Babala ni Lacson posibleng magbayad ng commitment fees ang Pilipinas kapag hindi na ipatupad ang mga napagkasunduang proyekto, kabilang ang Laguna Road Network Project na may kaugnayan sa JICA. Kini-question din niya ang mga pagbabago sa mga proyektong nakatalaga sa mga distrito sa gitna ng mga aligasyon na may nakatagong pork barrel sa mga proyekto ng mga LGU. May babala rin si Lacson sa mga mambabatas na nagtatanggol sa House version ng budget. Kung nag-iyakan umano ang ilan sa simula, baka mas lalo pa silang mag-iiyakan kapag itinama na ng Senado ang mga pagbabago sa pondo. Patuloy ang pagbusisi ng Senado sa mga binagong proyekto at sa posibleng epekto ng mga ito sa pananalapi ng gobyerno.
3: Ang tubig na inimbak pwede na ring inumin. Ibinida ng DSWD ang paggamit ng portable water filtration kits bilang suporta sa abiso ni Pangulong Bongbong Marcos na bumili ng balde ang publiko bilang paghahanda sa El Nino. Ang ilang politiko kinalampag ang palasyo para sa mas konkretong plano upang tugunan ang krisis. Yan ang politiko update ni Carol D.
4: Mula balde hanggang baso. Ipinakita ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian kung paano magagamit ang tubig na naimbak sa balde bilang inuming tubig gamit ang portable water filtration kit.
5: So it's a very simple system. Hindi naman kailangan so drinil, may kasama siyang washer, nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos, nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan na sabon, no chemicals whatsoever.
4: Idinemo ni Gatchalian ang paggamit ng filtration kit sa palasyo matapos ihayag ng Malacanang na seryoso si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang abiso na bumili ng balde ang publiko bilang paghahanda sa El Nino. Pagtitiyak ng kalihim, ligtas inumin ang tubig na dumaan sa filtration kit kahit saan pa ito galing. Sa katunayan, matagal na raw nagpapamigay ng portable water filters ang DSWD sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. At bilang patunay na ligtas nga ang nalinis na maduming tubig, ininom mismo ito ni Gatchalian kasama si Palace Press Officer Yuse Claire Castro.
5: According to the DOH certification, 99.999 removal rate ang kaya ng membrane nito, ng filter. It's potable for human consumption, so lahat tayo.
4: Pero si Vice President Sara Duterte, dismayado sa tila payak na solusyon ng Pangulo para sa paparating na krisis. Si Akbayan Bartles Congressman Percy Sendanya naman, sinabing ibang balde ang dapat inihahanda ng pamahalaan. Bukod sa pamamahagi ng water filtration kits, sinabi ni Gatchalian na patuloy ang kanilang pagtatayo ng maliliit na imbaka ng tubig sa mga komunidad bilang paghahanda sa El Nino. Sisimula ng DSWD ang pamamahagi ng portable water filtration kit sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity sa susunod na linggo. Para sa Politico Nightly, Carol D., Billionaire News Channel.
3: Hindi na pwedeng humingi ng karagdagang 20% senior citizen discount kung nakatanggap na ng kaparehong diskwento sa promo o negotiated rate ayon sa Supreme Court. Sa desisyon nito noong October 14, pinawalang sala ng SCC Orville Ong, general manager ng isang hotel sa Bacolod na kinasuhan dahil sa umano'y pagtangging magbigay ng senior discount sa dalawang customer. Paliwanag ng korte, hindi pwedeng pagsabayin ang senior citizen discount at iba pang diskwento. Sa halip, maaaring piliin ang senior citizen kung alin ang mas makakatipid.
2: Hindi palalampasin Personal nang naghain ng cyber libel complaints si veteran news anchor Arnold Clavio laban kay Mario Ceniza Jr. Si Ceniza ay isa sa mga umano'y bodyguard ni resigned Congressman Zaldico na tinagurayang Maleta Boys. Ito'y matapos idamay ni Ceniza ang pangalan ni Clavio sa umano'y anomalya sa flood control projects. Papatang ni Ceniza, nag-abot daw siya ng pera kay Clavio sa loob ng isang brown paper bag. Mari naman itong tinanggi ng news anchor. Git ni Clavio, hindi ito paghihiganti, kundi pagdepensa sa kanyang pangalan at kredibilidad. Anya, hindi niya hahayaang masira ang pangalang ipinamana ng kanyang ama.
3: Deadma raw sa trabaho dahil may birthday. Pansamantalang inalis sa kanyang assignment ang isang hepe ng Police Clearance Section sa Quezon City Hall. Ito'y matapos mag-viral ang reklamo na naantala umano ang serbisyo dahil sa birthday celebration ng mga empleyado noong October 12. Pero ayon sa QC Police District, tuloy-tuloy naman daw ang pagproseso ng police clearance. May salit-salit daw na lunch break ang mga tauhan para hindi maantala ang serbisyo. Nilinaw din ng QCPD na iniimbestigahan pa ang reklamo at wala pang napapatunayang paglabag. Samantala, personal namang humingi ng paumanhin si QC Mayor Joy Belmonte sa nagreklamong residente. Tiniyak niya na gagawa sila ng hakbang para hindi na maulit ang ganitong insidente.
2: Lalo pang pinagtitibay ng DepEd at DILG ang ugnayan nito para matuldukan na ang anilay serye ng pamamaril o atake sa mga eskwelahan. Sa pinirmahan nilang Memorandum of Agreement, ngayon layo nila na hindi na masundan pa ang tatlong insidente ng school shooting sa bansa. Yan ang politiko update ni Jed Gatchalian.
6: Sa isang eskwelahan sa Makati, muling ipinakita ng ilang estudyante ang mas pinaikling version ng school safety drill. Ngayong inaudit ng gobyerno ang pag-asagawa ng DepEd ng programa nito para sa seguridad ng mga estudyante. Kung noon, naging focus ang mabilis sa pagpasok ng mga estudyante sa mga silid-aralan, ang naging focus naman ngayon ay kung paano isasagawa ang evacuation ng mga bata sakaling may mangyaring pag-atake.
7: Repetition para magkaroon ng konting muscle memory, hindi makalimutan. But really today is about the signing of the MOA with DILG and Sec. Janvic dun sa role ng barangay, expanded role ng mga tanod in patrolling our schools and making sure na maayos at payapa ang ating mga eskwelahan.
6: Nagpahayag muli ng pangamba si DepEd Secretary Sonny Angara patungkol sa mga grupong nauugnay sa Nihilistic Violent Extremism o NVE na nasa likod umano ng ilang insidente na pag-groom sa mga bata na maging bayolente.
7: Nababahala kami talaga sa mga NVE groups kasi parang doon sa nakita nating naging role nila dito sa tatlong insidente ng pamamaril, talagang parang nakukuha nila yung loob ng mga bata. So yun ang kalaban natin. Kailangan yung mga pamilya, yung mga barkada nakabantay sa isa't isa, sa mga anak nila, sa mga kabarkada nila para hindi mapunta dun sa dark side, ika nga.
6: Nilagdaan ni Angara at DLG Secretary John Vic Remulla ang isang joint memorandum circular na nagpapahintulot sa mga barangay tanod na mag-ikot at siguraduhin ang kaligtasan sa mga eskwelahan.
8: Pumasok na po sa ating internet ang child grooming na tinuturuan ng ating bataan para dalihin sa mga kadiliman na cell sites. Doon natututo ang bata na mag-iba ang isip, mag-iba ang larangan, mag-iba ang kanilang adikain. Nangyari na po 3 beses. Ngayon po ay gumagawa tayo ng hakbang para ang DepEd, ang LGU at ang DLG ay nagsama-sama para matigil na lahat to.
6: Dagdag ni Remulla, hindi raw siya nangangako ng perpektong programa, pero maasahan daw ang patuloy na pagtutok ng kanyang ahensya sa seguridad ng mga estudyante.
9: Ang sabi ni Angara, pabor siya na magkaroon ng blanket banning sa mga apps na maaaring maging daan para sa violent grooming. Pero dapat daw tiyakin na hindi kasali dito ang mga learning apps. Pabor din siya na magkaroon ng mas mahigpit na gun control dahil nitong makanakaraang insidente, nakita na raw natin ang epekto ng loose firearms.
6: Sinimulan na rin daw ng DepEd ang Kaagapay program kung saan kinakausap ang mga magulang na bantayan na paggamit ng social media na kanilang mga anak, lalo na mga laro at nakakausap online ng mga estudyante. Para sa Politico Nightly, Chad Gatchalian, Billionaire News Channel.
2: Trump is coming to town. Kinumpirma na ng Malacanang ang exclusive report ng Billionaire News Channel na planong bumisita sa Pilipinas pagtatong si U.S. President Donald Trump sa Nobyembre. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro,

0: Inaasahang dadalo si Trump sa ASEAN Summit sa Manila. Batay sa exclusive report ng BNC, inaasahan ding mag-uusap sina Trump at President Bongbong Marcos tungkol sa kalakalan, pamumuhunan at kooperasyon sa depensa. Kung matutuloy, ito ang unang pagbisita ni Trump sa Pilipinas bilang U.S. President mula 2017.
1: Iba talaga kapag legend, kahit ilang dekada na sa showbiz, hindi pa rin kumukupas ang kinang ni Batangas Governor at star for all seasons, Vilma Santos. Aba, pasok pa rin kasi si Ate V sa top 3 most beautiful Pinay actresses ni comedy genius Michael V. At hindi lang si Bitoy ang may bet kay Ate V. Mismong si internationally acclaimed actress Dolly De Leon, kasama sa top 3 best actress list si Governor.
2: Si Ate V, dahil yung sa intensity niya.
1: At si Ate V, syempre, hindi pahuhuli sa pagbabalik ng compliments. Sa kanyang sagot kay Dolly, nagpasalamat ang star for all seasons at may kasunod pang invite na shoot na tayo. At kay Bitoy naman, may pahirit din siya na gawa tayo ng movie. Aba, mukhang may mga bagong tambalang pwedeng abangan. Ate V at Dolly o Ate V at Bitoy. Naku, kung matutuloy, sure na exciting yan.

0: Sa ating politiko lokal sa Taguig, age is just a number para sa mga senior citizen. Pinatunayan yan ang pagdaraos ng Gandang Mamita 2026 bilang bahagi ng Elderly Filipino Week. 35 kandidata ang nagtampok ng kanilang ganda at mga kwento ng buhay bilang pagpupugay sa kanilang sakripisyo at ambag sa pamilya at komunidad. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, patuloy na isinusulong ng pamahalang lungsod ang mga programa para sa kalusugan, kapakanan at aktibong partisipasyon ng mga senior citizen sa Taguig.
1: Sa Ilocos Sur, itinampok ang mayamang kultura at tradisyon ng mga indigenous people o indigenous people sa pagdiriwang ng Begnas de Ilocos Sur 2026 sa bayan ng Sugpon. Sa pagdiriwang, naging sentro ng atensyon ang mga tradisyon, musika, pagkain at mga kwento ng mga katutubong komunidad na bahagi ng pagkakakilanlan ng lalawigan. Ipinahayag ni Governor Jerry Singson ang kanyang patuloy na suporta sa mga indigenous people. Tiniyak rin ng gobernador ang pagpapahalaga sa kanilang pamana at pagsusulong ng mga programa para sa kapakanan ng mga IP. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa ating Politico on the Spot. Makakasama natin si Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. sa pagbabalik ng Politico Night.

0: application to our local government units. Mm-hmm. So tayo yung parang laboratory case ng direction na yan. Mm-hmm. And we are using that program, no? Oh. Effective in a sense that full support kami sa facilities and infrastructure ng DepEd. Mm-hmm. We are spending a lot of money on classrooms. We are building classrooms here. We have our own design. Next month, we will release more than 100 million to LGUs for okay. classrooms. And in November, another additional of 220 million also.
1: All right. Yan, all right. Speaking of programs, Gov. Toto, sa Sipag at Tiyaga program, paano nyo naman ho pinagsasabay ang pagpapalakas ng produksyon ng palay at pagbibigay ho ng abot-kayang bigas sa mga pamilya, lalo na ho yung mga nangangailangan?
0: Yan kasing Sipag at Tiyaga program, yung health and food security interventions natin, RAYA. That is a combination of agriculture and health or nutrition. Remember, the president had a that summit we have 3 years ago, no? Yung, ang ginagawa natin dyan, that is a focused rice program na we have clustered farms. We are focusing on hybrid rice. We give assistance to farmers together with the DA. Yung model natin mm-hmm. sa province, ganyan eh. Then, pero sa ating may recovery program yan, yung ating inputs, ay binabalikan niya ng palay. No? Okay. And may rice processing center ang probinsya. We will milk that through the rice processing center. Then a part of it, in line with the program of the president na pagbenta ng 20 pesos per kilo, mm-hmm. ibibenta natin yan sa qualified beneficiaries natin. Pero sa probinsya ng Iloilo, mm-hmm. ang beneficiaries ng ating 20 pesos per kilo at ng mga rice na pinibigay ng presidente through the local government support mm-hmm. fund ay ating nutrition program. Okay. May mga families tayo na-identified na yung may mga stunting, may malnutrition, mm-hmm. may numero tayo niyan. At sa kanila napupunta yung produkto ng ating rice program, because agriculture for us is not only a food production, okay. it is a source of carbohydrates.
1: All right.
0: Yan. So yan ang ginagawa natin.
1: Okay. With that, maraming salamat, Iloilo Governor Toto Defensor. Magandang gabi po.
0: Thank you also, Raya.
1: Sa ating another politiko lokal, nagpahayag ng suporta ang mga alkalde ng Laguna para kay Governor Aragones kaugnay sa panibagong graft complaint na inihain laban sa kanya. Ngayon naman, kaugnay ng free chemotherapy facility ng probinsya. Kwinisyon sa reklamo ang umano'y kawalan ng permit to operate ng pasilidad sa Laguna Medical Center. Ang detalye sa politiko update ni Carol D.
2: Panibagong reklamo ang kinahaharap ni Laguna Governor Sol Aragones sa gitna ng mga isyong ibinabato laban sa kanyang pamamahala. Inihain na ang graft complaint sa Office of the Ombudsman kaugnay ng free chemotherapy facility sa Laguna Medical Center. Kinukwestiyon sa reklamo ang umano'y kawalan ng permit to operate ng pasilidad na nagbibigay ng ligtas at libreng serbisyong chemotherapy sa mga pasyente. Mismong sina Provincial Board Members Lorenzo Zuniga Jr. at Carla Adahar, kasama si Jonel Osho, dating Supervising Administrative Officer ng Laguna Medical Center, ang nagain ng reklamo. Pero ayon kay Aragones, hindi pa nila natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo. Handa naman daw siyang tugunan ng mga paratang sa tamang legal na proseso matapos masuri ang mga ito.
3: Maliit itong tingnan para sa iba, pero malaki para sa mga kalaban na ginawa na akong project araw-araw na humanap ng butas. Eh, karapatan po nila yon. Pero karapatan ko rin na habang binabatikos ako, nakafocus lang ako. Nakatingin ako sa isang direksyon kung bakit ako ipinanalo ng taong bayan. Na naniniwala na kahit papaano ay kaya kong solusyonan ang problema ng lalawigan ng Laguna.
2: Tinawag rin ni Aragones na political harassment ang sunod-sunod na reklamo laban sa kanya. Maging ang We Hope Medical Group na may-ari ng chemotherapy center sa Laguna, naglabas din ng pahayag. Anila, Handa silang harapin ang anumang imbestigasyon at

0: linawin ang issue sa umano'y kawala ng pondo ng pamahalang panlalawigan para sa kanilang libreng chemotherapy treatments. Kasabay nito, nagbayag ng suporta sa gobernadora ang mga alkalde ng Laguna sa gitna ng mga akusasyon ng misuse of public funds at umano'y pagpapakalat ng misinformation. Pinangunahan ni Rizal Mayor Vener Muñoz, presidente ng League of Municipalities of the Philippines Laguna Chapter, ang payag ng pagkakaisa ng mga alkalde. Sa ngayon, wala pang inilalabas na finding ang Office of the Ombudsman sa panibagong reklamo. Para sa Politico Nightly, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Sa Cebu, umaasa si President Ferdinand Marcos Jr. na makatutulong sa mga manggagawa ang bagong momento sa sahod sa Central Visayas sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Sa kanyang talumpati sa 26th National Public Employment Service Office Congress sa Cebu, sinabi ni Marcos na makatutulong ang mga wage hike para masustentuhan ng mga manggagawa ang mga pangangailangan ng kani-kanilang pamilya. Sa ilalim ng bagong momento, madaragdagan ng 42 pesos ang daily minimum wage ng mga saklaw na manggagawa sa pribadong sektor, habang 500 pesos naman ang idadagdag sa buwan ng minimum wage sa mga kasambahay.
2: These increases aim to improve workers' earnings and help them provide for their families. But our work is far from finished. We must continue working together, directing resources where they are needed the most, and remaining accountable for the results. To our agencies, partners, and stakeholders, let us continue building stronger safety nets and creating pathways to lasting economic opportunity, particularly for our workers with the most disadvantages.
3: At sa Mindanao, kinilala ang pamahalang lungsod ng Dapitan sa Zamboanga del Norte bilang top 1 best implementer ng Expanded Centenarian Act sa Zamboanga Peninsula. Ayon sa lokal na pamahalaan, pagkilala ang parangal ng maagap at maayos na paghahatid ng mga benepisyo sa mga kwalipikadong senior citizen sa ilalim ng batas. Bahagian niya ito ng pagsusulong ng mas responsableng serbisyong publiko at mas matibay na proteksyong panlipunan para matiyak ang dignidad, kapakanan at seguridad ng mga nakakatanda sa lungsod.
1: Oras na para sa ating Politiho. Sino? Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong opisyal ng gobyerno na may taning na sa pwesto pero umaasa pa rin na mabibigyan ng extension. Ayon sa ating Polyboard, hanggang Disyembre na lang daw ang kontrata. Pero gumagawa siya ng paraan para manatili sa kanyang pwesto. Abay, ayon sa ating Polyboard, ipinamamalita, aba, may pa-PR, may press release raw ang ating politiho na posibleng mapahaba pa hanggang sa susunod na taon ng kanyang kontrata.
3: Pero ang masaklap, wala raw umanong plano ang kanyang boss na i-extend ang kanyang kontrata. Sa halip, mas gusto raw ng boss na ito na mismo ang humarap sa media para direktang maipaliwanag ang mga pahayag ng ahensya. Lalo pat may mga pagkakataon na medyo sumasablay si Politiho sa kanyang trabaho.
1: Ang ating clue, itong si Politiho, kilala mo to?
3: Sino?
1: May letrang T sa kanyang pangalan ng as in tanggal. Yung pangalan ng politiko may T, tanggal.
3: Kilala mo ba to?
1: Tingnan natin. Hintayin natin ang balita. Ay, mauna naman ang Billionaire News Channel.
3: At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
0: hindi man sigurado sa dance moves. Basta ang importante, nakisabay, napasali sa Zumba session si Sipokot Mayor Tom Boga.

0: Ako, matapos madadnan ng grupo ng mga nagsasayaw sa labas ng Municipal Hall. Sa video na ibinahagi ni Bocago, makikitang sinubukan niyang gayahin ang bawat hataw, bawat galaw ng mga nagsuzumba. Pero ang nakakatawa, siya na mismo ang nagtanong kung sumasayaw ba siya o parang hinahangin lang. Ayon sa alkalde, kinabi na sila sa munisipyo kaya't naabutan niya pa ang Zumba session at nakisabay na rin. O siya! Pagbigyan na nga si Mayor Tom, A for effort, Mayor! Samantala, pati si Binyan City Mayor Jel Alonte na LSS na rin sa awiting na parabang. Napasenti sa pagbabalik tanaw sa kanyang bena si Mayora Alin mula sa Baguets picture nila noong 1990s hanggang sa paglaki ng kanilang pamilya. Matamis pa rin ang ngiti at pagsasama ng dalawa. Inamin ni Mayor Jel na hindi man siya madalas makapagsabado kasama ang asawa dahil busy sa serbisyo publiko, hindi naman daw kumukupas ang kanyang pagmamahal. Dahil minsan, love takes a lot of patience and understanding to last a lifetime. At sa pag-ibig, hindi lang pangako ang dapat matibay, pati pala ang wedding souvenir. Ibinahagi ni Occidental Mindoro Board Member Peter Alfaro ang larawan ng isang tasa na natanggap niya bilang souvenir sa kasal ni na dating Representative Josephine Nene Ramirez Sato at William Sato noong October 10, 1992. Makalipas ang 34 na taon, buo at maayos pa rin ang tasa. Binati ni Alfaro ang mag-asawa sa kanilang 34th wedding anniversary at tinawag ang tasa na simbolo ng kanilang pagmamahalan. Sa tibay ng tasa, parang pag-ibig lang ni Ninong Willie at Ninang Nene. Sumok na ng panahon. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At 72 days na lang, Pasko na! Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood niyo sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood niyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
2: At ako naman si Dexter Galibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Kita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: sabi namin, "Sir, para pong napakaliliit ng inyong bakal." Tapos tapos yun, yun yung pagkakagawa nila ng pinaka ano niyan, umpisa, ay napakanipis po nung ginawa nilang semento, nakaganoon. Ang sabi nila niya, ang sabi nila, ay ito naman sir, ay ilalagay pa po namin ng lupa ang ilalim.
1: Palagay ko ay wala pang 10%, wala pa, dahil di nila tinuloy eh. So, may tuturing tong ghost project. Pero ang naibayad na nila rito is around 40 million plus.

0: Milyones ang ginasta sa mga hindi napakinabangang flood control project sa Laguna. Kung hindi ghost ang proyekto, substandard daw ang itsura.
1: Pero hindi lang kontraktor ang nagsayang umano. Umabot na raw sa 1 billion pesos ang ginastos sa impeachment ng pangalawang pangulo. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
0: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Exclusive anim na maanumalya umanong flood control project sa Calamba, Laguna, inireklamo sa ombudsman. Halos 100 million pesos na proyekto, di raw napakinabangan. The tables have turned. Bail hearing ni Senador Jinggoy Estrada sa plunder case gumulong na. Dating kapwa-akusado na si DPWH Secretary Manuel Bonoan, tetestigo. Gastos sa impeachment ni VP Sara umabot na raw sa 1 billion pesos ayon sa kanyang kampo. Isa pang exclusive, ibinalandrang mansyon ng NBI, di raw kay VP Sara ayon sa dating caretaker. Proof of ownership inihirit ni Davao Congressman Pulong Duterte. DNC report confirmed Malacanang kinumpirma ang pagbisita ni US President Donald Trump sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. Pope Leo XIV successful ang lung cancer surgery. At mamili ka, tennis a fashion? Alex Ayala fans worried sa sunod-sunod niyang pagkatalo.

0: hindi raw ghost, substandard naman. Pinaiimbestigahan sa Office of the Ombudsman ang anim na anomalya o manong proyekto sa Calamba, Laguna. Isa rito ay nagkakahalaga raw ng halos 100 million pesos, pero hindi naman daw ito napakinabangan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimba.
1: Tuwing nagkakaroon ng malaking pagbaha, ano ang ating dinadanas? Takot at saka gutom. Sabi ko, hiyaan mong may awa ang Diyos. Magkakaroon tayo ng panibagong lakas niya pagka ito'y ginawa na.
2: Umaasa pa rin ng 70-year-old farmer na si Tatay Felix La Chica na matatapos ang flood control project na ito sa likod mismo ng kanilang sakahan. Matinding pagbaharaw kasi ang kanilang dinaranas sa Barangay San Piruan, Calamba City tuwing panahon ng bagyo at habagat, lalo na't mabilis umanong umaapaw ang karating ilog ng kanilang lugar. Nasaksihan niya raw kung paano ginawa ang flood control project noong nakaraang taon.
1: Sabi namin, "Sir, para pong napakaliliit ng inyong bakal." Tapos yung pagkakagawa nila ng pinaka ano niyan, yung umpisa, ay napakanipis po nung ginawa nilang semento na ganun. Ang sabi nila, ay ito naman sir, ay ilalagay pa po namin ng lupa ang ilalim.
2: Isa lang ang proyektong ito sa anim na umanoy ghost o substandard flood control projects na pinaiimbestigahan ngayon ni Calamba City Councilor Christian Niño Lajara sa Office of the Ombudsman.
3: Palagay ko ay wala pang 10%, wala pa dahil hindi nila tinuloy eh. So may tuturing tong ghost project. Pero ang naibayad na nila rito is around 40 million plus.
2: Nakuhanan pa ng field investigation team ni Lajara ang itsura ng proyektong ito noong nakaraang taon matapos nilang magsagawa ng sariling investigasyon dahil sa pagputok ng flood control scandal. Ayon sa mga residente, sinuportahan lang ito ng bakal ng kontraktor matapos biglang lumundo dahil sa matinding pag-ulan. Nang tuluyan ng gumuho, dinurog-durog na raw ang semento ng ginawang pader at pinagkukuha muli ang bakal na unang ginamit bilang pansuporta. Ito na ang itsura ng flood control project ngayon. Bakas na lamang ng proyektong pananggasana ng mga magsaka sa bahang sumisira sa kanilang mga pananim ang natira.
4: Itong malaking umbok na to sa likod ko, yung natitira na lang na bahagi ng gumuhong flood control project dito sa may San Piruan, Calamba City. Ayon dun sa mga residente, imbis na ayusin nung gumuho itong wall na ito, ay iniwan na lang na nakatiwangwang ng kontraktor.
2: Ayon sa reklamong isinampa ng opisina ni Lajara sa Ombudsman, nagkakahalaga ng halos 94 million pesos ang proyekto. Lagpas 75% complete na rin ito ayon sa DPWH Transparency Portal at hawak ng kontraktor na Power K Construction Supply and Services. Ayon sa DTI at DPWH Records, isang single proprietorship ang Power K na pamamayari ng isang Kennedy T. Howe. Sinubukan ng Bilinary News Channel na kunin ang panig ng Power K pero wala pa silang tugon sa amin. Hiningi rin namin ang panig ni former Laguna 2nd District Engineer Napoleon Abril na nakapirma sa proyekto. Pero hindi niya na umano ito na oversee dahil agad na rin daw siyang inilipat ng Quezon Province matapos ang ilang buwang pamumuno sa Laguna 2nd DEO. Humihingi pa ang BNC ng opisyal na paliwanag mula sa DPWH. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
5: The tables have turned. Higit 20 ang sasalang sa witness stand sa plunder trial ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa flood control scandal. Kabilang dito ang kapwa akusado niya na si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
6: Ang dating kapwa akusado ngayon itetestigo sa pre-trial ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder ngayong araw. Sinabi ng prosekusyon na kabilang sa kanilang ipipresentang testigo laban kay Estrada ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ngayon man, hindi pa malinaw kung sa bail hearing o main trial ihaharap ang dating kalihim. Itinakda na rin ng Sandigan Bayan 5th Division ang pagdinig sa hirit na pansamantalang paglaya ni Estrada sa October 20 hanggang November 12. Plano ng prosekusyon na magharap ng 21 testigo sa bail hearing. Kabilang dito ang umano'y mga whistleblower, human resources officers mula sa iba't ibang DPWH District Engineering Offices at mga tauhan mula sa NBI at Senado. Target din ng prosekusyon na maipresenta ang kanilang main witnesses sa bail hearing sa October 27, 28 at 29. Sa pre-trial, dumalo si Estrada via video conference habang present sa korte ang tatlong kapwa akusado na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Una nang sinuspinde ng 5th Division ng Anti-Graft Court si Estrada bilang senador noong October 12 dahil sa kinahaharap nitong plunder at graft cases. Nagugat ang kaso sa pagtanggap umano niya ng 573 million peso kickback mula sa DPWH infrastructure projects. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
0: Tuloy-tuloy daw ang paglilinis sa hanay ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa gitna yan ang patuloy niyang pag-inspeksyon sa mga proyekto ng gobyerno. Narito ang Agenda Report ni Micah Razon.
7: No special treatment daw kay DPWH Secretary Vince Dizon kung mapatunayang gumawa ng anomalya si Davao City First District Engineer Richard Ragasa. Isa si Ragasa sa anim na inireklamo ng NBI matapos ang investigasyon nito sa 1.9 billion peso flood control projects na nasungkit ng Genesis 88. Inireklamo rin ang may-ari ng kumpanya na si Glenn Escandor na kilalang malapit sa mga Duterte.
8: Kung ano nangyari sa mga ibang DE, same thing. No exceptions. I think they're about, together with the Davao cases, I think abot na ng 200 yung ongoing ng ombudsman ngayon.
7: Ang ongoing sidewalk rehabilitation sa EDSA Pasay naman, ang ininspeksyon ngayon ni Secretary Dizon. Layunin anya ng proyekto na pag-aanin ng buhay ng mga commuter.
8: Mas maraming commuter kaysa sa mga nagda-drive. So bibigyan natin ng importansya yung mas marami. So kailangan sila naman ang priority muna. Diba? Dati, puro tayo, nakasanayan natin, puro lang tayo kotse-kotse lang ang priority ngayon, commuter naman.
7: Isa sa patunay na struggle is real sa pagko-commute ang empleyadong si Edge.
9: 30 minutes po yung walking time ko dito. Tapos kasama na po doon yung mga struggle, katulad ng maraming tao, siksikan. Tapos nandun din yung takot mo na baka mabangga ka, manakawan.
10: Ganito ang tipikal na itsura ng sidewalk dito sa EDSA. Kung hindi may nagtitinda, may nakaharang na poste. Maliit na nga ang daanan, minsan may nakapark pa. Kaya ang mga commuter, nahihirapan.
7: Kaya malaking tulong daw sa mga commuter kung magagawa na agad ang mga sidewalks sa EDSA. Para sa Agenda, Micah Razon, Bilyonaryo News Channel.
5: Umalo na umano sa

0: 1 billion pesos ang buong nagastos ng gobyerno mula ng dinggin ng House Justice Committee ang mga reklamo laban kay VP Sara. Ayon yan sa spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, 500 million pesos ang ginastos ng Senado sa pagdinig sa mga binitiwang articles of impeachment ng prosekusyon. 25 million pesos daw kasi ang operating cost sa bawat araw na nagamit sa 20 days na dininig ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 4 o tungkol sa allegation ng grave threats. Kinwestiyon din niya ang umano'y deafening silence ng mayorya sa pagsasayang ng oras na sana ay nagamit anya sa pagtalakay sa iba pang issue ng bansa. Nanindigan naman ang kampo ni VP Sara na ang paglaglag ng tatlong impeachment articles ay pagpapakita na wala talagang basehan ang mga kaso.
1: Kung matatanggal siya, hindi to dahil malakas ang ebidensya laban sa kanya or nagkamali siya, pero kundi dahil ginipit siya at inabuso ng mga nasa poder ngayon ang kapangyarihan nila para tanggalin siya at para kitilin ang karapatan ng tao na maghalal ng government official tulad ni VP Sara. She will proceed to run in 2028 if she's given an opportunity to.
2: Palaban naman ang hamon ni Senator Panfilo Ping Lacson sa tagapagsalita ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo. Giit niya itama ang umano'y misleading figure na 500 million pesos na winaldas umano sa impeachment trial. Yan ang agenda report ni Hannity.
3: Pinalaga ni Senator Judge Ping Lacson ang pahayag ng tagapagsalita ni VP Sara na umabot sa 500 million pesos ang nawaldas sa impeachment trial. Sabi ni Attorney Paulo Panelo, 20 araw ang ginugol sa dalawang impeachment articles na binawi rin ng prosekusyon. Ang katumbas daw niyan, 25 million pesos na gastos ng Senado kada araw. Kung susundin ang computation ni Panelo sa 38 trial days na nairaos na ng Senado, nasa halos 950 million pesos ang total nito. Kada araw, nasa 6 hours ang average na impeachment trial na pumapatak sa 4 na milyong piso kada oras. Pero paglilinaw ni Lacson, ang halagang binanggit ni Panelo ay para sa pangkalahatang operasyon ng Senado, hindi sa impeachment trial. Katunayan, 27.5 million ang inilaan at ginagamit para sa paglilitis at malaking bahagi nito ay hindi pa anya nagagastos. Humigit kumulang 2 milyon pa lang ang nagagastos para sa mga robe ng senator judges at iba pang pangangailangan. Ang 25 million per day anya ay para sa legislative functions ng Senado na batay sa taunang gastos sa operasyon at sahod ng mga empleyado. Wala pang official breakdown ang trial expenses sa ngayon. Pero mismong si Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito aminadong nanghihinayang sa oras na ginugol para sa trial.
4: We could have spent more time for the budget hearings kasi talaga kapusta-kapus kami na hirap na hirap ako noon na maisingit yung budget hearings no na minamadali no yung oras namin napakaikli no pag nag-adjourn ang impeachment ng plenary sisingit pa yung budget.
3: Sa pagbabalik ng impeachment court sa Nobyembre, sinabi ni Ejercito na kung may senator judge na aalma sa naging ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero sa pagbawi sa 3 articles of impeachment, maaari pa rin itong talakay ng korte at posibleng pag-usapan sa caucus. Para sa agenda, Hannity, Bilyonaryo News Channel.
0: Nais umanong patagalin ng depensa ang presentasyon ng ebidensya ayon sa prosekusyon. Ito raw ang dahilan kung bakit nila nilaglag ang 3 sa 4 na articles of impeachment. Malakas na rin naman daw ang testimonya ni Attorney Alex Cabrera para tuluyang mapatalsik si VP Sara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
5: Inamin ng prosekusyon na ang testimonya ng forensic financial analyst na si Attorney Alex Cabrera ang isa sa mga dahilan kaya naisipan nilang ilaglag ng ibang articles of impeachment at itira

0: katulad ng binabanggit po namin, we will rise or fall on the basis of unexplained wealth, and we are convinced.
1: Bukod dyan, nababasa na raw kasi ng prosekusyon na ang magiging estratehiya ng depensa sa kanilang pagpipresenta ng counter-evidence ay pahabain ng paglilitis.
2: 2 taon na po tayo nag-aantay ng sagot galing sa Vice Presidente. At kung meron po talaga silang ebidensya, uulitin ko po, dapat una po nilang binigay yung kanilang ebidensya na dokumento sa COA. Okay, so ano pa pong inaantay natin? Ito pong gagawin po nila, nabasa na po namin. Tinignan din po namin to sa aspeto kung kami po ang defense at wala kaming paliwanag, anong gagawin namin? Di patatagalin na lang namin. Justice delayed is justice denied.
1: Depensa rin naman daw ang may kasalanan kung bakit hindi na sila makapagpipresenta pa ng kanilang pangontra sa prosekusyon dahil sa simula pa lang ay hiniling niya ng prosecution team na maging alternate ang presentation of evidence na hindi noon pinabura ng defense panel. Giit pa ng prosekusyon, wala namang nagbabawal sa kanila na maglaglag ng mga aligasyon dahil isang article of impeachment lang naman ang kinakailangan para makonvict ang ikalawang pangulo.
3: All of the evidence that you've presented so far will not go to waste. No, dun sa mga grave threats, confidential funds, because they can still use this. No, the prosecution arm of the government, DOJ, ombudsman, they could use this in the pending criminal cases concerning these issues against the Vice President. So she could still be held accountable for it.
1: Kung pagbabasihan ng pre-trial order na mula sa Senate Impeachment Court, 31 trial dates ang ibinigay sa depensa para ilatag ang kanilang mga counter-evidence. Ang tanong sa ngayon ay kung gugugulin pa ba ng depensa ang kabuang 31 dates gayong nag-iisa na lang ang Article of Impeachment. Dahil kung magkagayon, 10 linggo ang katumbas ng 31 dates. Yan ay kung magbabalik sa 3 times a week ang paglilitis sa susunod na buwan. Para sa Agenda, ay Sayo Mirfuentes, Billionario News Channel.

0: umabot sa halos 70 million pesos ang natangay umano sa daandang OFW sa United Arab Emirates na biktima umano ng scam. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Camilla Iman.
1: Halos 400 OFW sa UAE ang nagreklamong na biktima umano ng scam. Ayon sa ilang nagpakilalang biktima, nainganyo sila sa mabulaklak na salita at social media influencers at vloggers ng Trip Expert International na pag-aari nina Juni Sorsano at Ryan Baco. Dagdag nila sa kagustuhan nila na maging maayos ang dokumento nila sa bansa. Umaabot na sa 4 million dirhams o 68 million pesos ang natangay di umano sa kanila.
2: Nagtiwala po ako sa trip. Nagbayad kami ng 9,000 dirhams para lang makapagkuha kami ng legal na papel. Tinakpo ni Juni! Ni Juni po yung pera namin at ni Ryan dahil lang nasilaw sila sa pera.
3: Sana po kung meron kayong mga konsyensya, sana naman po magpakita kayo at kailangan ninyong harapin kung ano yung ginawa ninyo sa amin. Yung perang yan, hindi namin pinulot. Bawat kayo namin, lahat-lahat, paltos na yung mga kamay namin. Gusto namin maging legal kami dito.
4: Ubos na po lahat na naipundar ko, alahas, savings. Illegal na rin po ako dito sa bansang UAE. Hindi po solusyon ang pag-uwi namin o yung repatriation na ino-offer na tulong sa amin ng MWO.
1: Kaya naman, may paalala sa DMW, OFW Land-Based Concerns, ASEC Venecio Legazpi sa mga OFW.
5: Ang Department of Migrant Workers ay nandyan para tulungan po kayo. Importante yung naghahanap ng trabaho kasi ang daming mga nai-scam ngayon. Dapat dumaan kayo sa proper na proseso para pagdating sa ibang bansa, hindi kayo mamumblema.
1: Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang inireklamong Trip Expert International. Panawagan na lang muna ngayon ng mga biktima, mapanagot ang mga responsable at mabigyan ng whole departure order sina Sorsano at Baco na pinaniniwalaang nagtatago na ngayon sa Pilipinas.
6: Para sa mga biktima, ang laban nila ngayon ay higit pa sa anumang

0: manghalaga ng pera, kundi tungkol sa hustisya at pagtitiyak na wala ng OFW ang mabibiktima ng kaparehong scam. Para sa Agenda, Camila Iman, Billionaire News Channel, Dubai, United Arab Emirates.
1: Exclusive, ibinalandra ang mansyon ng NBI di raw kay VP Sara ayon sa caretaker. At isa pang exclusive, presidential son Sandro Marcos lumipat sa lakas CMD. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, binabantayan daw. Susunod yan sa Agenda.

0: serve anytime, anywhere, in any circumstances.
1: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
2: The Commanders. Wake up to a new perspective. Before you even step out the door, get a fresh take on the headlines shaping your day, preparing you for what's ahead. Join Apple David and Janina Vela on Metro Morning, Monday to Friday, 7 a.m. Simulcast on the Bilyonario News Channel.
3: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Orense. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Bumper to bumper naman ang southbound lane. Kinamo ni Congressman Paolo Duterte ang NBI na maglapag ng proof of ownership. Kaugnay sa mga ari-ari ang iniuugnay sa kanilang pamilya sa halip ng mga picture at video lamang. Pinuntahan naman ng BNC ang isa sa naturang Duterte property sa Davao City na ayon sa NBI ay may mansyon, swimming pool at helipad umano. Narito ang exclusive agenda report ni Angelo Caballero.
4: Permanente mo na, direto mo na. Umiorgin na siya.
5: Ang papa.
4: O, yung papa.
5: Tapos, anak po.
4: O, yung anak.
6: Hindi nalingid sa kalaman ng mga residente ang sinasabing rest house ng pamilyang Duterte sa Barangay Katigan sa Turil, Davao City. Kwento ni Romeo Uyanin na mahigit 60 taon ng residente, matagal na ang pamilyang Duterte sa lugar. Nitong Lunes, ipinakita ng NBI ang ilan sa 121 properties na may kaugnayan umano sa pamilyang Duterte, kung saan 24 lamang daw ang idiniklara ni VP Sara sa kanyang SALN at ayon pa sa NBI ay underdeclared ang mga value. Kasama na rito ang sa Barangay Katigan, Turil na 890,000 pesos lang ang nakasaad na halaga sa SALN ng bise. Mayroon itong mansyon, swimming pool at helipad at nagkakahalaga umano ng 14 million to 61 million pesos. Pero ayon kay Perlita Bernil na naging caretaker ng rest house ng mga Duterte.
7: Naa pero dili na sa kangkuan sa iya ng papa. Oo, yung mama ay sa unang yun, nagtatrabaho yun, may dili pa na wala pa, gamay pa na kasi hinday. Mag-anaan si Ibam Sara, niya gamay pa.
6: Maliit lamang ang property. Ayon sa kapitan ng mismong Barangay Katigan, conjugal property ito ni na former President Rodrigo Duterte at asawang si Elizabeth Zimmerman.
8: Ma'am Inday Sara, si Vice President Inday Sara, nasa property. May yung ko nga wala.
5: Dili na siya kay Inday?
8: Dili. No way, wala. Si Inday.
6: Naglabas din ng opisyal na pahayag ang isang resort sa Island Garden City of Samal na nadawit sa mga aligasyon ng NBI. Itinanggi ng resort na may koneksyon si Congressman Pulong Duterte o sino mang may katungkulan sa gobyerno o politiko sa ownership ng resort. Private citizens daw ang may-ari at hindi raw sila magdadalawang isip na magsampa ng kaso sa sino mang patuloy na magdadawit sa resort. Sa isang public Facebook post naman ng isang netizen, pinasinungalingan niya ang isang property na nailabas sa drone footage ng NBI. Hindi raw ito pagmamay-ari ni VP Sara. Sa katunayan, kakadalo lang daw niya sa blessing ng property na ito noong nakaraang linggo na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Mariin na rin itinanggi ni VP Sara ang lahat ng aligasyon ni NBI Director Melvin Matibag patungkol sa

0: mga ari-arian.
1: Nakakabahala dahil sila ay soldado ng pamahalaan by taxpayers' money at hindi natin nakikita na ginagamit nila ng maayos yung resources ng National Bureau of Investigation. Kasi meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya na mga properties na sa akin pero hindi naman sa akin.
0: Pumalag din si Congressman Pulong Duterte at sinabing papansin lang ang NBI director. Hinamon pa niya ito na maglabas ng proof of ownership kaysa kung anumang litrato ng mga bahay na di naman sa kanila. Tinawag din na politically biased ng kampo ng bise ang pag-iimbestiga ni Matibag. Buwelta naman ni Matibag, inaasahan niya ang pagtatanggi ng mga Duterte.
2: Well, I'm not surprised. Siyempre itatanggi mo yan, di ba? Pero ang ebidensya malinaw at siguro, pinakamaganda, puntahan natin yung property na binabanggit base rin sa salin sa coordinates na nakalagay.
0: Sa ngayon, inirefer na ng NBI sa Office of the Ombudsman ang findings ng kanilang imbestigasyon. Maliban sa NBI, nakatuon ang pansin ng prosecution team sa usapin ng unexplained wealth para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos itong i-withdraw ang tatlong articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential funds, grave threats at bribery. Sa kabila nito, nanindigan si Vice President Sara Duterte na hinding-hindi siya magbibitiw sa pwesto. Para sa Agenda, Angelo Caballero, Billionario News Channel, Davao City.
3: Ebidensya ng walang personalan. Naglapag ng resibo ang NBI kaugnay sa mga questionable umanong proyekto sa baluarte ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Ang detalye sa Agenda Report ni Gio Robles.
2: Ginawa namin ito based doon sa aming mandato na mag-imbestiga ng mga kaso na nanaukol sa korupsyon at lalong-lalo na din sa flood control.
4: Ito ang depensa ni NBI Director Melvin Matibag matapos palagan ng kampo ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kapangyarihan ng ahensya na imbestigahan ang mga flood control project sa kanyang baluarte. 7 billion pesos na mga proyekto kontrabaha mula 2018 hanggang 2024 na ginawat sa Genesis 88 Construction Company ang siniyasat ng NBI. 12 opisyal ng DPWH at Genesis 88 ang inirekomenda ng NBI na sampahan ng kaso. Kabilang sa mga pinakakasuhan ang District Engineer at Assistant District Engineer ng Davao City DPWH na sina Richard Ragasa at Lilibeth Sarmiento. Wala pa silang pahayag sa ngayon.
5: The complaints stemmed from the NBI's examination of project documents which revealed apparent recycling and alteration of photographs submitted in support of progress billings, including identical or substantially similar images bearing inconsistent dates and geographic information across different billing periods and separate infrastructure projects.
4: Sa isang preliminary photographic comparison report ng NBI, natuklasang may mga litratong nirecycle umano sa mga progress billing ng Genesis 88. Inihalimbawa ng NBI ang 2 magkahiwalay na kontrata para sa Matina River na parehong nabayaran ng gobyerno noong November 30, 2023. Halos 11 million pesos ang halaga ng isang kontrata, halos 8 million pesos naman sa isa pa. Pero ayon sa NBI, kapansin-pansin sa side-by-side comparison na pareho lang ang mga larawang isinumite bilang patunay sa progress ng 2 magkaibang proyekto. Sa kabuuan, halos 19 million pesos ang naibayad sa 2 kontrata. Sa 2 magkahiwalay na proyekto naman sa Talomo River, umabot ng halos 20 million pesos ang kabuang naibayad noong June 2025 at Mayo nitong taon. Pero ayon sa NBI, nirecycle rin ang iisang larawan na ginamit sa progress report. Sa mga dokumentong nakalap ng ahensya, makikitang ginawang black and white ang isa sa mga larawang ginamit sa progress report ng proyekto.
5: The complaints involved alleged falsification of documents under Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code and for violation of Section 3E of Republic Act Number 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
4: Samantala, sinagot din ni Matibag ang pahayag ng pamunuan ng Casas Convestas na nagsabing private citizen at hindi politiko ang may-ari ng resort na iniuugnay kay Congressman Pulong at wala silang direktang koneksyon sa mga Duterte.
6: Well, that is also subject to investigation, you know. So nakita naman natin yung properties, may mga kinausap sa grounds, ibinangga natin sa ating mga nakuhang dokumento. So mas madali kasi magsalita na na-deny eh, pero that is the natural answer ng mga ating mga naimbestigan.
4: Isa ang Bali-inspired resort sa Samal na pinakita ni Matibag sa mga ari-arian umano ng mga Duterte sa Davao.
7: First na taso pa demo to Kapulong Duterte.
8: Okay, Congressman.
4: Para sa Agenda, Gio Robles, Bilyonaryo News Channel.
9: Kinasuhan ng cyber libel ni broadcast journalist Arnold Clavio ang isang individual na nagpakilalang bodyguard ni resigned Congressman Zaldi Co. Kasunod ito ng paratang na tumanggap si Clavio ng pera na nakalagay sa isang paper bag na nauna na niyang itinanggi. Binigyang diin ni Clavio na hindi paghihiganti sa nag-aakusa ang isinampang kaso. Hakbang daw niya ito para itama ang impormasyon na anya'y nakakasira sa kanyang pangalan at reputasyon. Umalmang ilang senator judges sa paglaglag ng prosecution sa tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganive.
10: If I had come here 30 minutes earlier, I would have objected to it.
11: Hindi katanggap-tanggap para kay Senador Joel Villanueva ang ginawa ng prosekusyon na matapos litisin sa impeachment court ay magdidesisyong idadrop na nila ang aligasyon sa maling paggamit ng confidential funds at grave threats laban sa first couple. Aminado si Villanueva na na-late siya nang dating sa impeachment court at tapos nang mailatag ng prosekusyon ng kanilang motion para bawiin ang tatlong articles of impeachment. Unfair din na niya ang ipamukha sa depensa na kung sumunod lang daw sana sila sa proposal noon na susunod agad ang depensa sa presentasyon sa kada article of impeachment na matatapos ng prosekusyon.
10: It's also unfair to say na, oh, kasalanan nyo dahil hindi kayo sumunod doon sa yung presentation, tapos defense, etc. Hindi namin, I don't believe that. No? Hindi namin pwedeng i-push dahil yung rules of presenting the course of action, hindi naman dapat din i-blame sa kanila.
11: Naniniwala naman si Senator Bongo na karapatan ng prosekusyon na gawin ang anuman nilang hakbang. Pero dapat anyang manaig ang pagiging patas at nais niya ring makita ang panig ng depensa sa mga nailatag na ng prosekusyon para sa mga akusasyon ng grave threats at misuse of confidential fund.
12: Bilang isang senator judge, di ba judge kami?
13: Mm-mm.
12: Gusto namin makakita ng patas o pantay na laban. Though still ongoing pa po yung paglilitis, kahit sino naman gusto mo makakita ng pantay at patas na laban. At sa bawat laban, mas masarap ang pakiramdam pag pinaghirapan at pinagpawisan mo yung laban.
11: Una nang sinabi ni Presiding Officer Chisi Escudero na maaari pa namang iapila ng isang senator judge ang pasya ng korte na panigan ng motion ng prosekusyon na i-drop ang 3 articles of impeachment.
14: Sa gitna ng mga isyong ito, ang katanungan ngayon, mapapangalagaan ba ng impeachment court ang karapatan ng akusado para sa due process habang pinaiigsi ang paglilitis o magiging dahilan na lang ang pag-atras ng mga kaso para hindi na masagot ang mga paratang na naisiwalat na sa publiko. Para sa Agenda, Dexter Ganive, Millionaire News Channel.
3: Huwag nang umangal si VP Sara sa paglaglag ng prosekusyon sa 3 impeachment articles. Yan ang hirit ni Private Prosecutor Lorna Kapunan. Sa halip-anya, humanda na lang ang bise na ipagtanggol ang sarili sa umano'y unexplained wealth. Narito ang agenda report ni Hannah T.
15: If you are the Vice President, instead of facing 4 complaints, 4 charges, isa na lang, hindi ka ba happy?
16: Maghanda na raw si Vice President Sara Duterte na depensahan ang sarili laban sa mga akusasyon ng unexplained wealth. Yan ang hamon ni Private Prosecutor Lorna Kapunan matapos payagan ng impeachment court ang pagbawi sa 3 reklamo. Kaugnay ito sa misuse of confidential funds, bribery at grave threats. Dapat na raw ipaliwanag ng bise ang mga bank account na may kaugnayan sa kanyang asawang si Man Scorpio at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinwestiyon din niya ang pahayag ng bise na wala itong alam sa ilang bank account.
15: I know she cannot talk to the president, to the former president who is in Hague. Pero siguro magagalit ang mga supporters ng tatay niya kasi pati yung tatay niya linaglag na niya sa unexplained wealth, saying that she does not know that her father had an account with her.
16: Binanatan din ni Kapunan si Lead Defense Counsel Sheila Sison na tinawag na unfair ang pagbawi sa mga reklamo at nagbabalang posibleng mauwi ito sa mistrial. Para kay Kapunan, nagpapabiktima raw ang depensa. Gayong ang impeachment ay proseso ng pananagutan ng isang public official, hindi persecution.
15: I know what bullying is. I am defender of those who are victims of bullying. And that's exactly what the head defense prosecutor always does to us. She bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process, words like there is no fairness and justice here. Ang characterization ko dyan kasi mabait ang aming mga public prosecutors. She is a bully and there is no place for bullying in a Senate impeachment court. Gagamitin ko na yung word, bastos. Binabastos niya hindi lang ang prosecution, pati ang senator judges.
16: Sa ruling ng impeachment court, hindi na pagbobotohan ng mga senator judge ang tatlong binawing reklamo. Ayon kay impeachment court spokesperson Reggie Tonggol, bagamat may nasayang na resources ng gobyerno dahil sa pagbawi ng articles, ang kapalit naman nito ay hindi na maaaring i-refile sa kasalukuyang 20th Congress, partikular ang confidential funds at grave threats. Binigyan ng hanggang October 23 ang prosekusyon para isumite ang formal offer of evidence para sa natitirang Unexplained Wealth article. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
9: Nag-extend na naman ng medical leave si Senator Loren Legarda hanggang second week of October ayon kay Senate Secretary Renato Bantug. Wala pa raw abiso ang senadora kung sisipot siya sa pagbabalik sesyon ng Senado sa November 9. Naka-medical leave si Legarda mula pa August 3 at huling nakita sa Senado noong July 29. Una nang sinabi ng kanyang kampo na nasa France

0: BBM at ni House Speaker Boji D. Paraan daw ito para mapigilan ang kahit anong tangka ni Pampanga Congresswoman at former President Gloria Arroyo na makakalap ng suporta para kay VP Sara.
1: Another major opportunity for P-pop. Sa bagong Asian pop category ng Grammy Awards, both SB19 and Beanie aim to bag a nomination from the prestigious Recording Academy. Narito ang agenda report ni Teen Matro.
2: Hindi lang charts at sold out concerts. Target ngayon ang P-pop powerhouses na SB19 at Beanie ang mas malaking international recognition. Ito ay ang makapasok sa prestigious Grammy Awards. Kinumpirma ng SB19 ang pagsusumite ng kanilang entries para sa 2027 Grammys, kabilang dito ang Visa para sa Best Asian Pop Music Performance at Lawless para naman sa Best Pop Duo or Group Performance. Hindi rin nagpahuli ang Nation's Girl Group na Beanie na may entries sa tatlong categories: Best New Artist, Best Asian Pop Music Performance para sa Unang Kilig, at Best Song Written for Visual Media para sa A Parallel World. Pero huwag mo nang mag-unfollow o makipagbardagulan online, dahil ang mas malaking kwento ay hindi kung sino ang mas magaling na grupo, kundi kung hanggang saan kayang dalhin ng Pinoy talent ang sariling music sa global stage. At take note, may bagong Best Asian Pop Music Performance category sa 2027 Grammys na nagbibigay ng panibagong pagkakataon para makilala ang Asian Pop kabilang ang P-Pop. Ang pagsusumite ng entry sa hindi pa nangangahulugang nominated na sila. Dadaan pang mga ito sa eligibility screening at voting process ng Recording Academy. Para sa agenda, Teen Matro, Bilyonaryo News Channel.
1: Sharon Cuneta shares her first ever experience watching the Senate proceedings. Dumalaw si Sharon with her daughter Kaki, making it her first time to step into the Senate halls since na-elect daw ang mister ng si Senator Kiko Pangilinan in 2001. May pakilig din ang megastar sa IG Reel, showing their sweet eye contact while the senator was on duty for VP Sara's impeachment trial. Nagpagamot daw sa Singapore ang asawa ni Bea Alonzo na si billionaire businessman Vincent Ko. Ayon sa aming babbler, Vincent flew out for a quick checkup dahil sa matagal ng ubo at influenza. Di raw nakasama ang aktres dahil nakabalik naman daw agad si Vincent last Tuesday. Maayos na raw ang kalagayan ng Pure Gold Air and currently resting here in the Philippines.
0: Pope Leo XIV, successful ang lung cancer surgery. At 2027 budget ng DepEd, inapyasan sa Kamara. Susunod yan sa agenda.

0: sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Matagumpay na inoperahan si Pope Leo sa kanyang baga nitong Martes para tanggalin ang isang cancerous tumor. Ayon sa Vatican, sumailalim ang 71-year-old Pope sa 90-minute thoracic surgery sa Gemelli University Hospital sa Rome at gumising ng normal matapos ang procedure. Ayon sa news agency na AFP, tinutukoy pa sa pagsusuri kung anong stage na ang tinanggal na cancerous tumor at kung kumalat ito sa ibang bahagi ng katawan ng Santo Papa. Bagamat sinabi ng Vatican na maaga itong na-detect at localized lamang, inaasahang aabot ng isang linggo ang recovery ni Pope Leo at kinansela muna ang lahat ng kanyang mga aktibidad. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ang humalili kay Pope Leo bilang presider ng isang malaking misa sa St. Peter's Square ngayong Miyerkules. Kamakailan, inappoint si Tagle bilang dean ng makapangyarihang College of Cardinals, isang leadership milestone para sa isang Asyanong pinuno ng simbahan. Sa kabila ng kakulangan sa mga classroom at guro, binawasan pa umano ng Kamara ang proposed 2027 budget ng Education Department. Magkano nga ba ang natapyas? Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Pasado na sa House of Representatives ang proposed 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Nangungunang may pinakamalaking pondo ang Department of Education. Pero sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, kabilang ang DepEd budget sa mga natapyasan sa pinal na bersyon ay inaprubahan ng Kamara. Kung pagbabasihan kasi ang proposed budget na isinumite ng Department of Budget and Management sa Kamara, abot sa higit 916 billion peso ang alokasyon para sa edukasyon sa susunod na taon. Pero ang inuprubahang pondo ng Kamara para sa DepEd ay aabot na lang sa higit 910 billion pesos. Ibig sabihin, mahigit sa 6 billion pesos ang nakaltas sa budget ng DepEd.
2: Nakaka-alarma at nakakagalit kasi kung iisipin natin, we are in the midst of an education crisis and yet hindi crisis responsive yung budget. Ang nangyari dito sa DepEd budget ay salip na i-reinforce, binawasan pa.
1: At kabilang sa nakaltasan ay ang pondong gagamitin na para sana sa pagtatayo ng mga bagong classroom. Ito ay kahit pa base sa pagdinig sa budget ng DepEd sa Kamara, aabot sa higit 140,000 ang kulang na classroom sa buong bansa. Base sa aming pagsasaliksik, sa unang amendment, sa abot sa higit 4 billion peso ang binawas para sa pagtatayo ng classrooms. Subalit kalaunan, ay binalik nila ang higit 950 million pesos. Kaya suma total, aabot sa higit 3 billion ang nabawas para sa Basic Education Facilities Fund o budget na para sa pagtatayo ng bagong classrooms.
3: Hindi pa rin nasusolve ng Marcos Jr. administration. Napakabagal na performance sa pagtatayo ng classroom.
1: So,
3: siguro yan yung ginamit na dahilan para bawasan dahil hindi naman na-implement yung mga proyekto. May pondo na pero napakabagal ng implementation.
2: Very disappointing talaga na sa panahon meron tayong classroom backlog, sa panahon nagsisiksikan yung mga estudyante natin sa cramped classroom, ang naging tugon ng Kamara ay bawasan ang pondo para sa mga bagong classroom. The same way na sa panahon na kailangan natin ng mga bagong teachers, ang naging tugon ay bawasan yung item para sa hiring of additional teachers.
1: Kung ikukumpara ang budget ng Department of Education sa susunod na taon, malaki ang ibinaba niyan kumpara ngayong taon. This 2026 kasi, aabot sa higit 1 trillion peso ang budget ng DepEd. Pero sa susunod na taon, bababa na lang yan sa higit sa 910 billion pesos. Nasa 100 bilyong piso ang nabawas. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
4: Lisip na sa Kamara ang 7.2 trillion peso budget para sa 2027. Pero ilang provision ang pinuna ng isang watchdog kabilang ang malaking alokasyon na para rin umano sa mga kongresista. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
5: Kailangang i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang parte ng panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa 2027. Ito ang panawagan ni Zaiza Suzara ng People's Budget Coalition. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, nabanggit ni Suzara ang budget ng DPWH kung saan na-reallocate ang pondo sa

0: loob din ng ahensya para magamit ng mga mambabatas sa kanilang itinutulak na infra projects. Malaki rin anyang alokasyon ang nakuha ng mga pinuno sa Kamara.
1: What we saw based on our own analysis, which validates as well the PCIJ analysis, that it was the legislators who are part of the leadership who got a lot of funds. So that Speaker Boji D, Congressman Sandro Marcos, the Swansing sisters, Mika Swansing, of course, is the chair of the Appropriations Committee. Her sister, Bella Swansing, is the vice chair of the Appropriations Committee. So they got a lot of pork barrel talaga itong mga projects na ito.
0: Ang mahigit na 17 billion peso budget ng Kamara, nadagdagan pa ng 5 billion pesos. Suspecha ni Suzara, mga mambabatas din ang makikinabang dito.
1: We don't know exactly what portion of the budget of the HOR, the 5 billion, would go to. But if past budget years are any indication, that would definitely go to their MOOE, their maintenance and operating expenditure. So ito yung controversial na issues before na it's essentially like a discretionary fund for them.
2: Hindi
1: siya naka-line item. So it's kind of like a confidential fund.
0: Kamakailan lang, pinirmahan ni PBBM ang executive order para sa Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics, o COMPAS. Layunin nitong ipromote ang budget transparency sa pondo ng gobyerno. Pero para sa budget watchdog, kulang pa rin ito.
1: I was part of the team that assessed the public expenditure and financial accountability of the Philippines. Our findings there shows that budget credibility in the Philippines is bad. Mm-hmm. It's because the deviation is 50+%.
0: Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
3: Hindi basta-basta palilusutin ng Senado ang House version ng 2027 National Budget. Yan ang tiniyak ni Senate Finance Committee Chair J.B. Ejercito. Narito ang Agenda Report ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas.
4: Sa programang memo kahapon, aming nakapanayam sina Botas Congressman Toby Tiangco at sinabi niyang mayroon pang pag-asang maayos ang national budget sa Senado.
5: Pinakamalaki percentage-wise ang tinaas ng House of Representatives. Nadagdagan siya ng 5 billion, which is 28.37%. So it will depend on the Senate General Appropriations Bill kung ano ipapasa ng version, tapos kung ano yung hindi magkatugmang version. Yun ang pinag-uusapan sa BICAM.
4: Kaninang umaga naman, tiniyak ni Senate Finance Committee Chairperson, Senator J.V. Ejercito, na hindi basta-basta aaprubahan ng Senado ang bersyon ng Kamara.
6: So, maaring kasi minsan tumataas yung major yung sa departments, yung budget. Maaring tumaas kaya lang, tinanggal yung major programs, tapos nilagay sa iba. Natanggalan, nabawasan ng ilang mga pondo ng ilang programa. No? Tulad ng yung foreign assisted projects, malaki. No? 130 billion ang natapyas. Ang calamity fund, 9.5 billion. Dapat isipin natin yung pangmatagalan.
7: Yung pag-akyat din ng budget ng House of Representatives.
2: Ay, yan ang tatanungin ko.
7: Oo, by 5 billion.
2: Oo, do you agree?
7: Oo, mabubusisi pa ba yun?
6: Medyo malaki nga, no? Nabasa ko kahapon and na-confirm ko kasi ito yung, I think, binding up ni Congressman Toby Tiangco.
2: Yes.
6: Na nakita ko rin na 5 billion yung dagdag. So tatanungin natin sila kung para saan to. Baka naman maganda, no?
4: Hindi biro ang laki na halaga ng inaprubahan na National Budget ng Kamara sa susunod na taon. Kaya't nararapat lang daw itong busisiin, himayin at bantayan.
8: Iniimbestigahan na sa Senado ang aabot sa halos 400 million pesos na smuggled rice na naharang ng Bureau of Customs sa Davao City. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve.
9: Aabot sa 395 million pesos ng umano'y smuggled na bigas na tinatayang nasa 12,500 metric tons ang ngayon'y sentro ng investigasyon hindi lang ng Bureau of Customs kundi pati na rin ng Senado. Matapos na maharang sa Davao City noong nakaraang buwan, ang MV Tyson 2, ang barkong may kargarito mula pa raw sa Vietnam. Ayon sa BOC, walang sanitary at phytosanitary permits mula sa Bureau of Plant Industry ang mga produkto. Pero nang makadaong sa Davao, pumalag pa raw ang mga tauhan ng Vietnamese flagged cargo vessel bago pa ma-inspeksyon ng BOC personnel.
10: Noong gabi na yon, tumakas pa

0: tumakas pa yung barko. So nadagdagan yung kanilang kasalanan o pagkakamali. Nung pagtakas niyan, humingi ang customs ng tulong sa Philippine Coast Guard at sa Philippine Navy. Buti na lang, mabilis na naka-responde ang Philippine Navy. Nahuli natin yung barko doon sa high seas na. Nasa labas, nasa malalim na bahagi ng dagat.
1: Idinaong daw ito muli sa Davao at doon na sinilbihan ng warrant of seizure and detention ng mga otoridad.
0: Meron tong permiso pero revoke. So kapag ang permiso mo revoke, wala kang permit. So yan ay dapat hulihin talaga. Ang natitira na lang dito ngayon ay kung paano natin patutunayan kung sino talaga ang nagpasok nitong mga napakaraming bigas galing ng Vietnam.
1: Sa mga dokumento, ang nakalista raw na consignee ng kargamento ay ang Planters Products Incorporated o PPI. Matatanda ang iniulat ng Billionario.com na ang Planters Foundation Incorporated, isang non-stock, non-profit corporation, ang siyang principal stockholder ng PPI. Lumalabas din na ang chairman ng foundation ay mismo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pero ayon sa BOC, nilinaw na raw ni Chu Laurel na walang naging papel ang Department of Agriculture o ang kalihim sa umano'y illegal importation.
0: Dinidiin niya sa akin, pinaliliwanag niya ng todo, na linawin na hindi ito produkto ng Planters. At linawin din na walang authority ito coming from the secretary. In fact, to be more accurate, binabantayan namin ang pagpasok nito.
1: Sa isa namang pahayag ngayong Miyerkules, sinabi ni Chu Laurel na false picture ng insidente ang ipinipinta ng mga kritiko ng kagawaran. Anya, records will show na mismong ang DA ang nag-utos sa BPI na kanselahin ang permits ng barko kahit na bumabiyahe na ito pa Pilipinas. Gate niya pa kinansela ang permits sa hiling na rin ng PPI dahil sa umano'y product mismatch at pasong importation contract. July pa raw kasi inaasahan ang delivery ng mga bigas kung kailan typical umanong mababa ang rice supply ng bansa. Inirekomenda na rin daw ng BPI ang pagpapabalik ng mga kargamento sa pinanggalingan nitong bansa. Pero ngayong Miyerkules, inihayag din ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na plano nilang isubasta ang mga produkto kapag natapos na ito sa kinakailangang mga proseso. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
2: Nagpaliwanag ang Education Department sa delayed implementation nito ng feeding program na unang pinuna ng Commission on Audit. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, inaabot ng hanggang May o April ng susunod na taon ang paggasta ng pondo dahil nagko-crossover ng Disyembre ang isang school year.
3: Nagagastos naman kasi eventually yun kasi yung ang hindi alam ng tao sa DepEd, karamihan nung babayarin is nagko-crossover talaga ng December of the year kasi yung school year is until May or April of the next year. So yung mga feeding program, natatapos yun sa May.
2: Unang iniulat ng Bilyonaryo na nasa 304 days ang delay ng feeding programs na aabot sa higit 600 milyon pesos. Dala umano ito ng procurement problems, delayed funding at mabagal na proseso. Lumitaw din sa report ang umano'y improper food storage at mga ninakaw na food supplies.
4: Viral ngayon ang ala Pretty Woman experience ng pop singer na si Kelly Clarkson sa isang toy store sa Brooklyn. Sa surveillance footage, Clarkson was spotted inside Art of Play, inquiring about a rare mechanical bird. But later on social media, Clarkson claims employees treated her like she couldn't afford it and lost a huge sale. The store clarifies it was just a misunderstanding at hindi raw talaga for sale ang $15,000 item. Former RuPaul's Drag Race judge and songwriter Lucian Piani has died at the age of 46. Ayon sa Los Angeles County Medical Examiner, his death was ruled an accident caused by blunt trauma. Ito'y matapos siyang mabangga ng isang sasakyan while crossing the street in an intersection sa Glendale, California. Piani was known for producing iconic Drag Race tracks and the show's theme song, and for his Grammy-nominated work on the Hairspray film soundtrack. BNC report confirmed. U.S. President Donald Trump bibisita sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. At missile attack sa Saudi airport. Ano nga bang epekto sa ating mga Pilipino? Susunod yan sa Agenda.

0: before the markets react.
1: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
0: Before the headlines shape the conversation.
1: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
0: Get fresh perspectives on the latest developments.
1: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
0: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
2: Are you ready for a transformation?
3: May pag-asa pa naman.
4: Oo naman, kayang-kaya natin.
2: Meet 12 hopefuls ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cuties reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo. Only on the Billionario News Channel.
5: Isa pang traffic check na yung Wednesday rush hour sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane. Kinumpirma ng Malacanang ang eksklusibong report ng Billionario News Channel na bibisita sa Pilipinas si U.S. President Donald Trump sa susunod na buwan. Ito'y bilang pagdalo sa 2026 ASEAN Summit sa Manila. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pupuntang Pilipinas si Trump sa November 14. Bagamat hindi na niya idinetalye ang aktibidad ng leader, matatandaang sa exclusive report ng BNC, sinabi ng dalawang source na inaasahang makikipagkita siya kay PBBM para sa bilateral talks. Matatalakay din ang trade, investment at defense cooperation sa pulong.
6: Tatlong linggo bago ang US midterm polls, nangampanya si US President Donald Trump para sa kanyang Republican Party sa Alaska. Isa sa mga conservative state ang Alaska, pero bagsak sa ngayon ang approval rating ni Trump doon dahil sa gera sa Iran at mataas na presyo ng diesel at gasolina. Sa kanyang speech, sinabi ni Trump na bibili ang Taiwan ng 30% ng gas mula sa pipeline project sa Alaska, pero hindi pa malinaw ang terms ng kasunduan.
7: Taiwan has just agreed to buy 30% of the gas coming off the pipeline for the next 20 years. That guarantees the success. It's one of the biggest commitments in history for anything. It's one of the biggest deals ever made.
5: Matagal nang walang direct communication ng mga militar ng China at Pilipinas dahil yan sa umano'y pang-aabuso ng China, ayon kay Defense Chief Gibo Teodoro. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
8: Halos tatlong taon na raw na walang direct communications ang militar ng Pilipinas at China, ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
9: Kasi nga inaabuso nila yung mga proseso natin. So, hininto ko yung direct communication except for one line. And the rest sa DFA na kasi inaamboso nila yung proseso. At 3 years ago pa halos yun, hindi ko nakita yung value kasi nga walang structure yung communications flow. At ito inaabuso lamang.
8: Giit ni Teodoro na nanatiling bukas ang iba pang paraan ng komunikasyon kabilang ang diplomatic channels. Pero para sa DND Chief, kailangang may malinaw na batayan bago ibalik ang military-to-military ties ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pagpapakita ng sinseridad ng China, pagtigil sa pag-angki ng mga teritoryong wala umanong batayan sa international law at paghinto sa mga gawaing nagbabanta sa seguridad sa West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Ayon kay Teodoro, nasa China ang hakbang para maibalik ang tiwala at mapag-isipan ang pagbubukas muli ng military communications. Para sa agenda, Laid Cabagani, Billionario News Channel.
6: Ramdam hanggang Pilipinas ang epekto ng pag-atake sa Saudi Arabia ng Houthi rebels mula Yemen, nakakampi ng Iran. Dahil sa missile attack sa King Khalid International Airport sa Riyadh, mananatiling sarado buong linggo o hanggang October 17 ang paliparan.

0: Kilado muna ang Manila at Riyadh flights ng Philippine Airlines hanggang November 29 at Cebu Pacific hanggang October 31. Kanselado rin ang maraming international flights pa Saudi. Dahil dito, higit 100 OFW ang na-stranded sa mga airport. 87 rito ang papuntasan ng Riyadh nitong weekend ang na-divert pa Jeddah at kinailangang mag-land travel pa Riyadh. Halos 40 OFW ang hindi natuloy ang flight mula Maynila papuntang Riyadh at tinulungan sa accommodation ng Department of Migrant Workers. 30 naman na pauwi sana ng Maynila ang na-stranded sa Riyadh. Sa presyo ng petrolyo, ramdam na rin ang lumalawak na epekto ng pag-atake sa Saudi ng Iran. Simula pa noong isang buwan, na-control na ng mga Houthis ang Bab el-Mandeb Strait, isang kritikal na shipping route sa Red Sea na ginamit ng alternatibong ruta mula ng isara ang Strait of Hormuz. Dinadaanan ito ng 6 to 8 million barrels ng oil at gas exports mula sa rehiyon o 12% ng kabuuang petrolyo na seaborne traded. Langis na napupunta sa Europe at Amerika at maging sa mga Asian markets kasama ang China, India, Singapore at maging Pilipinas. Saudi Arabia ang nagsusupply ng halos kalahati ng ini-import ng Pilipinas na crude oil. Dahil sarado na ang Bab el-Mandeb, pwersadong mag-detour ang mga oil tankers palayo dahilan para madelay ang delivery ng krudo ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Kaya sumirit na naman ang presyo ng Brent crude sa higit $100 per barrel, nakatumbas ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel sa Pilipinas. Gayon din ang pagtaas ng jet fuel prices. Dahil tumataas ang logistics costs at mas mahabang shipping route, tumaas din ang presyo ng mga sangkap na ginagamit sa mga fertilizer at feedstock, maging ang polymer na gamit sa packaging, automotive parts at construction materials, aluminum na input sa transport, construction, packaging, at helium na gamit sa mga semiconductors, fiber optics. Ang resulta, mas mataas na inflation o mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na umabot na sa 3-year high na 7.2% nitong Setyembre. Kaya patuloy na hamon pa rin sa lahat ang paghihigpit ng sinturon at kung paano makakatugon sa sitwasyon ang gobyerno. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
1: A proud wife moment for Hailee Steinfeld. The Sinners actress was spotted cheering on her husband, Josh Allen, as he led the Buffalo Bills to a thrilling overtime win over the LA Rams. Spotted si Steinfeld sa isang suite sa SoFi Stadium na all smiles at emotional for the football star's performance. Rare public appearance ito para kay Steinfeld, who tied the knot with Allen in May. Nababahala na ang fans sa sunod-sunod na pagkatalo ni Pinay tennis sensation Alex Ayala. Epekto daw kaya ito ng off-court activities niya? Yan ang agenda report ni Zeus Valdez.
2: Hindi na panatili ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kanyang maagang kalamangan sa Wuhan Open matapos bumagsak kay world number 217 Han Shi sa first round. Kasunod ito ng semifinals exit ni Ayala sa Asian Games sa Nagoya, Japan, kung saan pinataob siya ni then rank 85 Wang Shiyu ng China. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ni Ayala, naging paksa online ang umano'y epekto ng kanyang activities sa labas ng court. Dumalo siya kamakailan sa Paris Fashion Week at nag-guest din sa podcast ng kanyang idol na si Maria Sharapova. Sa isang social media post, kwenestyon ni former Agriculture Secretary Manny Piñol kung nakaapekto na ba ang kasikatan at mga passion appearance ni Ayala sa kanyang pagtutok sa tennis. Naglabas naman si Dr. Tony Lechon ng open letter para kay Ayala kung saan binigyang din niya ang respeto sa sipag at dedikasyon ng tennis star at ang kahalagahan ng pagbangon mula sa pagkatalo. Pero hindi lang ang off-court commitments ang naging usapin. Maari rin daw na dagdag hamon sa pagpapahinga at paghahandaan ng isang atleta ang long distance international travel.
3: Sa palagay ko naman, medyo naapektuhan yung training niya. Sa palagay ko, medyo kinapusa sa training dahil sa mga schedule niya sa interview. Yun, baka ganun ang nangyari dahil. Kaya natalo siya ngayon laban niya.
2: Para sa ilang tennis coach, mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng activity sa labas ng court at ng mga kailangan para manatiling competitive.
4: On my personal opinion, paglaro ng tennis ay definitely, she's good. Pero lately, She's on a fashion model and a picture. I think she deteriorated. Alam mo naman, if you are really a fan, a tennis fan, you always expect from a great player a good tennis game.
2: Pero may iba ring naniniwalang hindi dapat agad sisihin ang off-court appearances sa bawat pagkatalo.
5: For me, I'm in the neutral side na hindi naman. Siguro we still have to look at it na she has a job which is to play. And also yung extra income din on the invitation, modeling, staff. From the Chanel Week din nata, nandun din siya. And also with Sharapova's interview. But I think hindi naman nakaka-apekto yun kasi she loves what she loves.
2: Hindi pa tapos ang season ni Ayala. Kabilang sa mga nakalista sa kanyang natitirang torneo ang Ningbo at Tokyo, nakatakda rin siyang umuwi sa Pilipinas para sa isang exhibition match sa December 8.
6: Hati man ang opinion ng publiko hinggil sa mga off-court activities ni Alex Ayala, isang hindi maikakaila na malaki ang kanyang impact sa patuloy na pag-abante ng Philippine tennis. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
1: Ease of doing business, yan ang panawagan ng business community. At hailstorm na minsala sa Santiago, Chile. Susunod yan sa Agenda.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang, ha?
4: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming, we're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Unbettable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel.
5: Traffic check ulit tayo. Sa elliptical road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Naging mainit ang talakayan ng mga negosyante, investors at government officials sa pagpapabuti ng business climate sa bansa. Sa 52nd Philippine Business Conference and Expo, yan ang agenda report ni Remus Macasero live sa Manila Hotel. Remus, ano ang iyong update?
6: Well, Lord, tuloy-tuloy pa din ang networking at selebrasyon ngayong gabi ng mga delegado sa 52nd Philippine Business Conference and Expo dito sa Manila Hotel. Matapos ang dalawang araw na diskusyon, dumiretso na ang mga business leaders, investors at government officials sa kanilang gala dinner. Pero bago ang celebration, naging mainit ang talakayan kaninang umaga hanggang hapon tungkol sa pagpapabuti ng business climate sa bansa. Highlight dito ang panawagan ni PBC&E Chairman Arturo Guerrero III.
7: But what the business community wants is ease of doing business, less red tape, and accountability. Because in the private sector, if we do something wrong, we are accountable for that. If we do a mistake, we are accountable for that.

Bukod kay VP Sara, isang dosenang iba pang personalidad ang idinawit ng naging security chief ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso sa umano'y porsyentuhan at delivery ng mali-maletang pera. Pangunahing nabanggit sa affidavit ni Gracioso ang asawa ni Velasco na si Rowena Amara Velasco o kilala bilang Wen, na siya umanong pinanggalingan ng mga regalong maleta ng cash, tsokolate at mamahaling bag para kay Mayor Sara. Ayon kay Gracioso, ang mga regalo maging ang susi ng mga sasakyan, laman ng mga ito at cash ay pinaaabot ni Mayor Sara kay Jeffrey Tupas o Jepoy na miyembro ng kanyang staff at nagsilbi bilang Davao City Information Officer. November 2021 nang terminate ni Mayor Sara sa pwesto si Tupas matapos dumalo sa isang party kung saan nagkaroon ng drug raid. Sa mga Duterte, dalawang beses na banggit si Davao Congressman Paulo Duterte. Sa utos umano ng boss niya na si Speaker Velasco, naghatid din umano si Gracioso ng pera para kay Congressman Pulong sa isang bar sa Davao at iba-ibang lugar sa Metro Manila. Ilang beses namang nabanggit si Marikina Congressman Miro Kimbo na noong panahon yon ay wala sa pwesto. Isa umano si Kimbo sa mga nagdala ng pera para kay Velasco. Kay Kimbo rin umano galing ang impormasyon na galing ang pera mula kina Curly at Sara Discaya at iba pang mga DPWH contractor. May pagkakataon ding kasama pa ni Kimbo si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa isa sa mga cash pickup. Si DPWH District Engineer Henry Alcantara nabanggit din na nakitang pumasok sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 nang sila ay kukuha ng pera. May pera rin na galing kay Zaldico. May isa umanong cash house na pinag-imbakan ng pera si Velasco sa Valle Verde 6 sa parehong kalye na may bahay umano si Co at ilang beses daw umano siyang tumanggap ng pera galing sa kanya at iniimbak sa iba't ibang cash house ni Velasco. Bago pa ang May 2019 midterm elections, nagde-deliver din umano ng pera ang mga security aid ni Co sa bahay ni Velasco sa Valle Verde. Nasa 100 million ang pera para sa kampanya na hugpong sa pagbabago ang partidong binuo ni Mayor Sara para sa mga inendorsong kandidato noong 2019. Noong mga panahong ito, ayon kay Gracioso,

0: Magandang araw, fellow Filipinos. Ako si Retired General Gene Fajardo, dating tagapagsalita ng Philippine National Police.
1: At ako naman si Retired Rear Admiral Arman Balilo, dating tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
0: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong
1: The Commanders.
0: Commander Arman, isang archipelago country na papalibutan tayo ng tubig at sagana sa yamang dagat. Pero ang tanong, kung sagana tayo sa dagat, bakit patuloy na hamon ang supply at presyo ng isda sa ating bansa?
1: Tama ka, Commander Gino, dahil hindi sapat na mayaman ang ating karagatan. Kailangan din natin itong pangalagaan, siguraduhin ang responsableng pangingisda at tiyaking nakikinabang dito ang ating mga mangisda at mamamayan.
0: At hindi lang ito ang usapin ng pagkain sa ating mesa, kabuhayan din ito ng milyong-milyong Pilipinong umaasa sa industriya ng pangisdaan. Dagdag pa natin dyan, Commander Arman, yung mga issue sa West Philippine Sea, yung kalagayan ng ating mga mangingisda doon, at idagdag pa dito yung paparating na sinasabing strong El Nino, yung mga ganyang pangyayaring fish kill at kung ano-ano pa.
1: Kaya, Commander Gene, ngayong araw, susuriin natin ang kalagayan ng ating fisheries industry at alamin kung ano ang ginagawa ng pamahalaan para matugunan ang mga hamon sa produksyon, supply at presyo ng isda.
0: Ang tanong, kaya bang matugunan ng Pilipinas ang pangangailangan ng bansa sa isda nang hindi isinasantabi ang kabuhayan ng ating mga mangingisda at ang kinabukasan ng ating yamang dagat? Yan ang ating susuriin sa episode natin ngayon.
1: Ang isda ay mahalagang bahagi ng pagkain at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Ngunit sa gitna ng mga hamon sa produksyon, illegal fishing at pagbabago ng klima, kaya pa ba nating matugunan ang pangailangan ng bansa?
0: Sa unang bahagi ng ating talakayan, susuriin natin ang kalagayan ng industriya ng pangisdaan at mga pangunahing hamon sa produksyon at supply ng isda sa bansa. Araw-araw niyo po kaming mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes. Live na live kami sa Abante at nakasimulcast sa Billionaire News Channel. Magbabalik po ang inyong The Commanders.
2: Opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon. Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Billionario News Channel.
3: A real home.
4: Perfect.
3: A real routine.
5: Let me be the judge.
3: A shared discipline.
6: I told her we should wait muna.
5: Doesn't matter. Like, I want to try. Like,
3: a life that doesn't stay in one place.
6: As soon as I met Gwen, I was like, this is the one.
3: A circle that never gets smaller and a home still being built.
6: So we go all in.
5: Yeah.
3: The Samarods. Happy together. Sunday, 7 p.m. on BNC.
7: Good evening, I'm Pinky Webb.
3: Asking the right questions.
7: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
8: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
3: And getting the most honest answers.
9: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
10: It would be nice to know kung ano yung

0: Ang Pilipinas ay sagana sa yamang dagat, ngunit sa kabila nito, hinaharap natin ang mga hamon sa produksyon ng isda, pagtaas ng presyo at kabuhayan ng ating mga mangangisda. Sapat ba ang supply ng isda para sa pangangailangan ng bansa at ano ang ginagawa ng pamahalaan upang maprotektahan ang ating yamang dagat? Alamin natin ito.
1: Ang Pilipinas ay napalilibutan ng karamihan ng tubig, sagana sa yamang dagat at may milyon-milyong mamamayang umaasa sa pangisdaan bilang pangunahing kabuhayan. Ngunit sa gitna ng mga hamon tulad ng pagbaba ng produksyon, illegal fishing, pagbabago ng klima at pagtaas ng presyo ng isda, isang mahalagang tanong ang dapat sagutin. Sapat ba ang ating supply ng isda upang matugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino? Ano ang mga hakbang ng BIFAR upang protektahan ang ating yamang dagat, mapalakas ang produksyon at matiyak ang kabuhayan ng ating mga mangingisda?
0: Sapat ba ang kakayahan ng ating industriya ng pangisdaan para matugunan ang pangangailangan ng bansa? Ano ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para maprotektahan ang ating yamang dagat at matiyak ang sapat at abot-kayang supply ng isda?
2: Para sagutin ang mga tanong na ito, makakasama natin via Zoom ang kinatawan ng ehensyang nangunguna sa pangangalaga at pagpapaunlad ng mga yamang pangisdaan ng ating bansa.
0: Walang iba kundi ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na si Nazario Briguera. Sir Briguera, salamat po sa inyong time at sa pagpunta at maging bisita sa amin dito sa The Commanders.
2: Good to see you, Nas.
3: Yes, maraming salamat, General. Maraming salamat din po, Admiral, for having me here.
0: Sir Nash, ang alam natin na ang Pilipinas ay sagana sa yamang dagat. Ngunit sa kabila nito, patuloy ang mga usapin o tanong tungkol sa supply at presyo ng isda. Ano ba ang mga karaniwan na nagiging problema natin pagdating sa supply at presyo ng isda? Magkano ba ngayon ang presyo ng isda, Commander Arman?
4: Namamalengke
0: ka ba? Ang alam ko, ang galunggong ay mahigit 200 na, pero mas mura daw yung tilapia, mga nasa around 150.
2: Ito nga ang problema, dahil sa medyo mahal yung isda, seldom nang minsan na nakakapamalengke ng isda.
0: Mas mahal
2: dahil
0: pa
2: sa
0: siya.
2: Presyo, mas mahal pa
0: siya, baboy. So yun ang tanong natin kay Sir Nas. Sir
2: Kasi
0: Nas.
2: Nga, archipelago tayo. 2.2 million halos yung ating...
3: Yes po. Actually, sige, yun Nas. Po talaga. Hello, yes. Yes, following the law of supply and demand po, talagang nakadepende yung presyo ng isda doon po sa dami nito. Pero sinisiguro po natin na may sapat na supply sa ating mga pamilihan. No? At doon po sa tanong ni General, ano ba ang nagiging hamon pagdating sa supply ng isda? No po? Well, unang-una dyan, tayo po ay bansang bisitahin ng mga kalamidad katulad ng bagyo. So pag may mga pagkakataon po na reduce fishing efforts ang ating mga mangisda, definitely naapektuhan po ang ating supply ng isda. And maliban po dyan, ang isa pa ring hamon natin pagdating sa industriya ng pangisdaan ay tuldukan itong tinatawag natin na illegal, unreported, and unregulated fishing, yung illegal na uri ng pangisda. Dahil definitely nakakompromise po nito yung ating sustainability ng fisheries production at kapag ito po ay apektado, definitely maapektuhan po ang ating supply ng isda.
0: Gaano, Sir Nas, gaano yung extent ng affectation? Nabanggit mo nga yung mga illegal fishing na sinasabi mo. Gaano kalaki yung effect nito in terms ng percentage ng production ng mga talaga namang legal na mga mangingisda natin?
3: Well, sa mga datos po natin, marami pa rin insidente nung tinatawag natin na illegal fishing. Although kumpara sa mga nakaraan, nabawasan na ito dahil may mga ginagamit na tayong pamamaraan at mekanismo. Nadagdagan na po ang ating mga floating assets para matulungan ang local government units sa pagpapatrolya ng kanilang municipal fishing ground, the municipal waters. Maliban dyan, ginagamit na rin natin ang teknolohiya para po sa pagmumonitor ng ating mga katubigan. So ang lahat ng po ito ay nakakatulong para mabawasan na po yung insidente ng illegal fishing sa ating katubigan, particularly sa ating municipal waters.
2: Nasi, tanong ko lang, no? Doon sa way ng fishing, alam ko mayroon tatlong paraan, no? Yung capture, yung gleaning, tsaka yung aquaculture. Ano ba dito yung pinakamalaking contribution sa ating merkado pagdating sa dami ng isda?
3: Well, sa ngayon po in terms of production, ang kasalukuyang production po ngayon ng Pilipinas pagdating po sa isda ay nasa on an annual basis po no, average annual fisheries production nasa 3.9 million metric tons. At sa kabuuang production po na ito, 55% po nito ay nanggagaling sa aquaculture. At yung ano po, yung ibang bahagi nito ay pinaghahatian ng municipal fisheries at ng commercial fisheries admiral.
2: Ah, kasi iniisip ko kung halimbawa, itong pagka-aquaculture, ito yung mga nagpapalago ng mga tilapia, ng mga bangus sa inland, no? Tama ako, Nas? Yun yung mga sa aquaculture. Kasi
3: yes po.
2: Parating yung Super El Nino. At ito yung pinangambahan ng mga mangisda na baka magkaroon ng epekto talaga at lalong tumaas yung
4: presyo.
2: Yung presyo ng isda sa pamilyan.
3: Yes, tama po 'yan, no? Nakikita natin na ang vulnerable ano po talaga sector sa itong napipintong Super El Nino ay ang aquaculture. At dahil po dyan, ang pamahalaan sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nagsasagawa po tayo ng mga mitigating measures para maibsan po itong epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan. Ano po? Unang-una, nandyan ang ano natin, malawak na pagpapaunawa sa ating mga fish farmers kung ano ang mga dapat nilang gawin nitong ang may El Nino. No? Isa na po dyan yung good aquaculture practices, yung tamang paglalagay ng bilang ng similya sa mga fish ponds at fish cages, and of course yung constant monitoring ng water quality na may kakayahan naman po ang ahensya na tulungan ang ating mga fish farmers kasi ang bawat regional office po namin ay may mga laboratory equipped with ano po no facilities, mga kagamitan para masiguro po natin na may constant monitoring ang ating pong mga aquaculture production areas, Admiral General.
4: Commander Arman, ang worry natin dito ay ang unang aaray dito ay yung mga mamimili. Kasi kapag ka nabanggit nga ni Sir Nas kanina na parang ina-anticipate na nila yung effect doon ng Super El Nino dito sa industriya nga ng palaisdaan. So, nagbanggit ni Sir na mayroon ng mitigation. Pero this early, Sir Nash, na alam natin na ang talagang tatamaas, ngayon pa nga lang na hindi pa natin masyadong nakakamdaman yung epekto ng Super El Nino, ay umaaray na. Sa kaya nga tinanong ko, kung namamalengke ka, malalaman mo yung presyo ng isda. Kaya ang tanong ko kay Sir Nash, namamonitor niyo ba yung presyo ng isda sa ating mga pangunahing pamilya? I understand ang DTI ay kasama dyan sa part ng function nila dyan, yung monitoring. Para more or less ma-determine natin yung effect ba nitong paparating na El Nino, yung binanggit nyo kanina ng mga illegal fishing. Kasi one way or another, yung ahensya nyo po, kahit paano ang aasahan na mag-address nitong increasing na presyo ng isda.
3: Yes, General. Sa monitoring po natin ngayon sa ating mga pamilihan, latest price monitoring, ang result po nito ay stable pa naman ang presyo ng ating mga

0: isda sa ating mga pamilihan. Ang bangus po sa ngayon sa retail price ay nasa 180 pesos. Ang tilapia po ay nasa 160. Ang alumahan po ay naglalaro yan sa 260 to 380 at ang galunggong po ay nasa 300 pesos. So ito po yung naglalarong presyo, no? At pero kapag pinag-usapan po natin, no, yun nga yung tanong, posible ba na bumaba ang supply? Well, kung hindi po natin maipapatupad itong mga mitigating measures, posible po yan. Pero sinasabi nga po natin, as early as now, sinisiguro na natin na may mga mitigating measures. Kasi gusto natin linawin, no? Hindi naman ibig sabihin na El Nino automatic bababa ang supply ng ating mga isda, no? Sa marine environment, for example, magbabago ang distribution pattern ng isda. So hindi ibig sabihin mababawasan isda sa ating karagatan. Magbabago lamang ang kanilang migration path, yung distribution pattern nila. So ito yung tinutugunan natin na matulungan kung paano ito magagawa ng ano, no, ng pamamaraan para sa ating mga mangisda. Kaya nga po, kasi hamon ito, ibig sabihin lalayo, posibleng lumayo yung kanilang pangingisdaan. Kaya po dito pumapasok ang assistance ng pamahalaan in terms of fuel. May ano po tayo, binibigay na fuel assistance sa ating mga municipal fisherfolk. At pagdating naman po sa aquaculture, kaya nga sinasabi natin ngayon pa lang dapat ipatupad yung mga mitigating measures para hindi po magkaroon ng mga fish mortality or fish kills, no? So yung tamang bilang ng paglalagay sa mga fish ponds ng similya, siguraduhin na, for example, sa mga fish ponds, 1.5 meter yung level ng kanilang tubig. Doon sa mga nursery po, mga nursery ponds, kung pwede, lagyan ng shades. And then, ang Department of Agriculture sa pamagitan ng ating kalihim ay nagpatupad na po ng isang programa, yung tinatawag natin na Solar Powered Irrigation System. Nagpalabas po ng 1 billion para po sa sektor ng pangisda, ano? At ito po ilalagay doon sa mga major aquaculture production areas para matulungan po natin yung mga fish farmers na kung bumababa man yung dissolved oxygen level dahil tumaas ang temperatura, ay meron po tayong magagamit para mag-generate ng dissolved oxygen sa pamamagitan po nito mga solar-powered irrigation system, Admiral General.
1: Jean, kasi gusto ko lang itanong itong production ng tuna o yung panguhuli ng tuna dito sa Pilipinas. Alam ko, isa ito sa number one na hinuhuli ng mga mangisdang Pilipino at yung soxygen ng pinakamalaking nagko-contribute sa fish production ng Pilipinas at sunod dyan yung sardinas. Nas, itong Super El Nino, anong magiging effect nito doon sa tuna, lalo na doon sa migration nila?
0: Yes, katulad ng nasabi ko po, Admiral, no, pwedeng magbago yung distribution pattern, lalo na doon sa mga small pelagic species, yung galunggong natin, yung alumahan, posible yan. Ngayon, pagdating po sa tuna, definitely maapektuhan sila, no? But in terms of tuna, magiging erratic, posible, yung kanilang migration pattern. So, posibleng negatibo, posibleng positibo, no? Kasi from other parts of the Pacific, pwede silang pumunta sa ibang lugar at pwedeng may lugar sa Pilipinas na magiging favorable sa kanila. So, ganun po yung magiging takbo. Kaya nga ang sinasabi natin, hamon when it comes to fishing activity. Kasi pwedeng lumayo, pwedeng pumailalim ang mga isda kasi mainit yung surface ng water. So magiging hamon sa mga mangingisda. Kaya ang ginagawa natin, siguraduhin natin na may fuel assistance at may ano po kami, may programa, yung National Payaw Program, yung Fish Aggregating Device. Isa po itong parang marker na nilalagay doon sa karagatan na kung saan nilalapitan po ito ng mga maliliit na isda. Nagkukumpulan po sila doon. So ibig sabihin, kung nasaan yung mga maliliit na isda, pupuntahan po ito ng mga malalaking isda following the principle of food chain. So isang malaking tulong po ito sa ating mga mangisda, no? Dahil sa halip na magpapaikot-ikot sila ng malayo, may isa po silang permanenteng lugar na pupuntahan. At sa mga ganitong pagkakataon, makakatulong po ito. Kasi siyempre, ang natural na tendency ng isda ay maghanap ng pagkain. So dito po sa mga payaw natin, magkumpulan yung mga maliliit na isda at susundan ito ng mga malalaking isda. So malaking bagay po ito para dun sa pagtugon natin, dun sa sinasabi natin na magbabago yung distribution pattern ng ating mga isda sa ating mga karagatan.
2: Yan ba yung reason na Commander Arman tsaka Sir Nas kung bakit mas mahal ang galunggong kaysa sa tilapia at bangus? Ang sinasabi nila dati, ang pagkain ng ating mga ordinaryong mamamayan na ika nga ay nasa below average na ano eh, na yung pagsweldo ay pagkain yun ang mahihirap ang galunggong. How come na mas mahal ang galunggong sa bangus at tilapia at minsan mas mahal pa sa manok at baboy.

0: Ah, yeah. Well, hindi naman po ito yung general reason, Admiral. Marami pong factors na pwedeng maging karagdagang rason. Well, isang aspeto, tama yan. Sa paglipas po kasi ng panahon, tumaas ang production cost, no? Lalo na pagdating sa petrolyo na tayo po ay depende doon sa pinagkukuhanan ng Pilipinas. At ito ay isang factor po, no? Pag mataas ang petrolyo, mataas yung petroleum po, yung production cost. So, ibig sabihin nito, mapupunta ito doon sa pagpepresyo nung kanilang mga huli. At marahil ito ang dahilan, pero yun nga, sinasabi po natin, yung comparison kasi, kumbaga taon na rin. So, ibig sabihin, syempre may inflation na. So, talagang nakita natin na kumpara talaga sa mga nakaraang taon, mas mataas na po ngayon ang presyo ng galunggong, General.
1: Babalikan natin, Sir Arman, si Sir Nas, no? Kasi nanabanggit yung galunggong, yung presyo ng gasolina, yung aqua, yung illegal fishing. So, maya-maya, babalikan natin si Sir. Hindi lamang produksyon at presyo ng isda ang hamon sa ating industriya ng pangisdaan. Kabilang din dito ang illegal fishing, pagkasira ng yamang dagat at ang patuloy na pakikibaka ng ating mga mangingisda para sa kanilang kabuhayan.
2: Ano ang mga konkretong hakbang ng BIFAR para maprotektahan ang ating karagatan, mapalakas ang produksyon ng isda at matiyak ang pangmatagalang food security ng bansa?
1: Sa ikalawang bahagi ng ating talakayan, tutuklasin natin ang solusyon at estratehiyang magpapatatag sa industriya ng pangisdaan at magprotekta sa kinabukasan ng ating mga mangingisda. Manatili po kayong nakatutok sa inyong The Commanders.

0: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Manatili po kayong nakatutok. Tinatalakay pa rin natin ngayon ang pagtugon sa pangangailangan ng ating fishery industry. Balikan natin, Commander Arman, si Sir Nas. Sir Nas, doon sa tanong na yung mga issue ng illegal fishing at saka yung pagbantay doon sa malawak nating karagataan, paano tayo nakikipag-coordinate doon naman sa ibang mga ehensya ng gobyerno para masiguro natin na yung atin namang mga ngisda, yung at least yung kanilang interes na magtuloy-tuloy yung kanilang pangkabuhayan at syempre yung kanilang kaligtasan, ay paano natin masisiguro na yung BIFAR naman ay tumutugon sa pangangailangan ng ating mga mangingisda?
1: Yes, General. Pero siguro dapat ting linawin po natin, no, na pagdating po sa jurisdiction, yung primary responsibility sa pagbabantay, for example, ng ating municipal waters, ang local government units po talaga ay may pangunahang mandato dyan. Ang ginagawa po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay bigyan sila ng technical assistance when it comes to capacity building, no, sa kanilang kakayahan. At syempre, nandyan ang collaboration, ang pakipagtulungan po natin sa ibang ahensya, sa Philippine Coast Guard at sa PNP Maritime, no. So, but compared to previous years, malaki na po ang naging improvement natin when it comes to fishery law enforcement. In fact, kung may isa pong ulat dito sa Asia, na in terms of illegal fishing index ay tumaas ang bumaba ang antas ng Pilipinas pagdating doon sa mga insidente ng illegal fishing. At dito natin nakikita na naging epektibo yung mga measures na ginawa natin when it comes to illegal fishing. Unang-una po yung naamyendahan ang ating batas pangisdaan, naging mas naging mas matapang sa pagbibigay ng mga penalties ng kaparusahan doon sa mga lumalabag sa ating batas pangisdaan. Nadagdagan ng ating mga floating assets, no? In fact, may sarili tayong kakayahan na gumawa ng mga fiberglass boats at iba rito ay inilalaan natin doon sa mga may pangangailangan sa pagpapatrolya ng kanilang karagatan. And sabi ko nga, meron po tayong tinatawag ngayon na iFit, isa po itong parang information technology based system para matukoy po natin nasaan yung mga insidente, nasaan yung mga vulnerable na areas when it comes to illegal fishing, para po mas appropriate ang pagresponde ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources base po doon sa insidente ng illegal fishing doon sa ating mga katubigan.
2: Nas, no, meron din tayong proyekto sa Philippine Coast Guard, no, at saka ng BIFAR. At tinatap din natin yung ating mga local fishermen para i-report yung mga IUU. Patuloy pa ba ito, Nas? At ganun pa rin ang coordination nyo sa mga community?
1: Yes, patuloy po ito. May mga bantay dagat program po tayo na kung saan katuwang po natin ang mga mangingisda. At isa po sa pamamaraan natin para mas mahikayat po natin sila na makipagtulungan sa pamalaan, nagbigay po tayo ng insurance or nagpatupad tayo ng insurance program para po sa ating mga bantay dagat volunteers. Ito pong mga nasa pharmacy para mas mahikayat po natin sila. At ito po yung nakakatulong para mas maging efficient ang pagpapatupad natin ng batas pangisdaan at mabawasan, kung hindi man tuluyan ang matuldukan, itong mga insidente ng illegal at mapanuring uri ng pangisda sa ating karagatan.
0: Sir Nas, no, nabanggit na natin na nagbanggit ka na ng ilang mga nagiging problema ng mangingisda dito. Na-anticipate natin yung effect ng strong El Nino. Hindi pa kasama dyan yung issue ng climate change. Nandyan yung pagkasira ng mga coral reefs natin. Nandyan yung pagkaubos ng mga fish stocks natin na alam natin na may malaking epekto sa kabuhayan ng ating mga mangingisda. Maliban dun sa iyong mga nabanggit, ano-ano pa ba yung mga programang ipinatutupad o plano pang ipatupad ng BIPAR para ma-address at mapanatili yung maayos na produksyon ng isda?
1: Well, syempre, bahagi po ng ating mandato maliban sa fisheries production ay yung conservation. Kaya patuloy po ang pagpapatupad natin ng mga closed fishing season. Ito pong closed fishing season ay pagpapahinga sa ating karagatan.

0: kadagatan. Usually, nagsisimula ito sa huling bahagi ng taon, sa last quarter, November up to February, sa iba't ibang lugar, sa Zamboanga Peninsula, sa Northeastern Palawan, sa Davao Gulf, na kung saan pansamantalang isinasara sa commercial fishing yung pangingisda sa isang fishing ground for a particular species. Ito po'y base sa siyensya, no? Tiningnan ng pinag-aralan kung anong mga buwan nanganganak ang mga isda po para makapahinga po.
1: So nabanggit, Commander Arman, no, na parang magkakaroon ng parang resting period. Kung ganun ang mangyayari, Sir Nas, meron ba tayong alternative na livelihood na ipoprovide sa ating mga mangingisda? Siyempre, hindi naman titigil. Kailangan may mapakain yung kanyang pamilya, kailangan ng kanilang kabuhayan, at doon papasok yung sinasabi mo kanina, yung koordinasyon natin sa LGU. Nagpoprovide ba ang LGU ng alternative livelihood in case mangyari nga itong kinakatakutan nating epekto ng strong El Nino, pati na rin yung sinasabi mo, yung pagka, alam ko, recurring ito, yung mga rest period natin, sinasabi niyo po.
0: Yes, established na po ang system natin pagdating sa pagpapatupad ng close fishing season. Una, sa commercial fishing lamang po, ipinagbabawal yung pangingisda for a particular period of the year. Tuloy pa naman po ang pangingisda ng mga nasa municipal fisheries, yung mga small scale. And of course, tama po kayo, nagkaroon na po tayo ng mga programa dyan sa iba't ibang ahensya ay katulong natin sa DOLE, sa DSWD, sa DTI, para po pagdating ng close fishing season ay may alternatibong kabuhayang pinagkukuhanan ang ating po mga mangingistang naapektuhan nitong close fishing season, General.
2: Nas, no? Napakalaki ng mandato ninyo sa napakalaki ng karagatan natin. Gaano kahalaga yung coordination ng BIFAR sa Philippine Coast Guard, sa police, sa maritime group, at sa iba pang mga ehensya ng pamahalaan para maprotekta ng ating karagatan?
0: Malaki po at napaka-importante. In fact, you know very well, Admiral, no, na ang aming mga floating assets, ang aming mga barko, ang mga tauhan dito ay tauhan ng Philippine Coast Guard. At syempre, nandyan din ang PNP Maritime. May memorandum of agreement po tayo sa PNP Maritime pagdating po sa fishery law enforcement. So napakahalaga yung ugnayan ng mga ehensya pagdating po sa pagpapatupad ng mga probisyon ng Batas Pangisdaan ng Pilipinas.
2: Oh, alam mo, Commander Gene, pati Navy tumutulong dito eh. At maganda yung coordination na ginagawa ng mga ehensya para talagang masawata yung illegal fishing tsaka yung unregulated fishing. Nas, may tanong lang ako. Bakit tayo nag-i-import ng isda?
0: Well, ang importation po natin ay pansamantala yan. Nangyayari po yan sa pagkapag nagpapatupad tayo ng close fishing season na kung saan may supply gap doon sa supply ng ating isda at sa panahon ng kalamidad. But iyan po ay sa ilalim ng isang public policy na dumaan sa mga konsultasyon, sa deliberation po ng National Pharmacy. At gagaya po ng nasabi ko, pansamantala po yan na pag-aangkat sa panahon ng close fishing season na kung saan may supply gap at sa panahon ng kalamidad kung nagkakaroon ng supply gap dahil reduced fishing efforts po para sa ating mga mangisda. Ginagawa po ito ng ahensya ng kagawaran para masiguro po natin na hindi apektado ang ating mga mamili sa pagsipa ng presyo kapag mababa po ang supply sa merkado.
1: Parang naalala ko yung balita noon, Commander Arman, yung sinasabi yung bakit tayo nag-i-import ng isda kasi kasama dyan yung galunggong. Di ba? Malaking issue yun na bakit tayo nag-i-import ng galunggong. Anyway, Sir Nas, alam ko, kailangan ka na naming pakawalan. Pero may isa pa akong huling tanong sa'yo na sa susunod na mga 5 hanggang 10 taon, ano yung mga pinakamalaking pagbabagong aasahan natin sa BIPAR pagdating sa pangangalaga sa industriya ng pangingisda in terms siguro sa equipment, manpower, or even yung mga AI-related equipment ba gagamit na tayo dito para masigurong yung ating mga kakagatan ay mananatiling sagana para naman sa mga susunod na henerasyon?
0: Well, yes, General, ang inaasahan natin yung improved institutional capacity ng BIFAR. Kasi kami ngayon po ay Bureau, so nangangarap po tayo na sana pagdating ng araw ay lumawak ang mandato ng BIFAR. No, so yun po inaasahan natin para mas madagdagan pa natin ang ating institutional capacity at ang ating manpower at ang ating mga kagamitan para po mas maging ano po you know, epektibo ang ehensya sa pagtupad ng mandato nito when it comes to fisheries production and conservation. Kasi sa Asia po ang BIFAR na lamang po ang isang bureau, no, kumpara sa mga ibang bansa sa Asia. Pero yun, ito po ay pangarap natin at sana po magkaroon ng appreciation ng ating mga mambabatas na talagang palawakin ang institutional capacity ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil magre-resulta din naman po ito sa kapakinabangan ng sektor at ng buong industriya ng pangisdaan, General Admiral.
2: Nas, bago yung last word mo, kumusta yung mga mangisda sa West Philippine Sea?
0: Well, sila po ay confident dahil sinisiguro natin na may presensya ang pamahalaan. Alam nyo naman po yan, palagi nandun ang barko ng BIFAR at nagbibigay tayo ng suporta para sa kanila. So, ang pag-establish ng presence ng mga ano po natin, tauhan natin dyan sa West Philippine Sea ay napakahalaga para maramdaman ang mga mangisda na nandun sa kanila ang pamahalaan.
2: Mensahe mo sa ating mga kababayan.
0: Patuloy po magsusumikap ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para tupdin ang mandato nito at masiguro natin na likas-kaya ang pangangasiwa at pamamahala ng ating pangisdaan at yamang tubig. At isang araw gusto nating makita ang pag-unlad ng kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino.
2: Nas, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin at doon sa mga information na ibinahagi mo sa ating mga manonood. Thank
0: maraming
2: you, Nas.
0: Salamat po sa pagkakataon.
2: Hanggang sa susunod, Nas. Salamat.
1: Mahalaga tong ating talakayan ngayon na Sir Arman, no? Kasi nga sabi nga ito yung mga na topic na malapit, lagi kong sinasabi malapit sa sikmukan ng ating mga kapwa Pilipino. So importante na makinig mismo ng ating mga kababayan na may plano at may ginagawa ang ating gobyerno para masiguro na itong mga ina-anticipate natin na magiging effect nitong strong El Nino at syempre yung issue sa West Philippine Sea ay hindi sila nag-iisa dun sa laban nila na itaguyod yung industriya ng pangisdaan.
2: Alam mo, sa West Philippine Sea may programa ang pamahalaan dyan. Nung unang mga panahon, ang programa namin dyan, bayanihan sa karagatan, kung saan ina-assist namin yung mga fishermen na mabigyan man lang ng konting pagkain pagka masyadong matagal na yung kanilang pangingisda at konti pa lang yung huli nila at hindi pa nila kailangan bumalik. At bukod doon, may mga medical teams din na umiikot para naman kung may nararamdaman sila ay doon pa lang ay magamot na. Yun yung mga tulong na binibigay ng pamahalaan at ang alam ko hanggang sa ngayon, ganun pa rin ang ginagawa. Para nang sa ganun, hindi mapatid yung supply ng fishing community na pinagsisilbihan nila. At sabi mo nga, Jean, yung Super El Nino, dapat natin talagang pagandahan.
1: Maliban sa mga magsasaka, sir, na talaga namang sinasaluduhan natin, kasama dyan yung mga mangingisda. Just can imagine yung risk na sinusuong nila pagka sila pumapalaot na sa dagat, ilang araw silang nawawala para makakuha ng mga malalaking isda lalo na at minsan ay hindi nakakabalik pag may mga bagyo. So talagang yung takot ng mga mangingisda natin ay palaging nandoon, pero sabi nga natin kailangan nating saluduhan itong ating mga mangingisda dahil yung ating kinakain sa araw-araw ay galing sa dugo at pawis ng mga mangingisda.
2: O ako'y humahanga dito sa mga fishermen, ewan ko lang kung napapanood nyo sa YouTube yung mga vlogs ng mga fishermen, no? Lalo na yung mga deep sea fishing. Talagang makikita mo kung gaano kahirap mangisda at yung sakripisyong ginagawa nila. Kaya ako rin, Commander Jean, saludo ako dito sa mga kababayan nating nasa sektor ng fishing.
1: Kaya sa pagsasabi natin ng ganun, so inaasahan sana natin at kasama tayo doon sa panalangin at dasal ng BIFAR na sana parang ang gusto niya yung bureau nila ay maging ganap na departamento na. Pag naging ganap na departamento yan, mas lalawak yung kanilang kakayahan, mabibigyan silang ng mas, kanga yung logistics wise, mas mabibigyan sila ng mas modernong kagamitan at madadagdagan ng tao nila. Ang nakalimutan kong itanong, baka ikaw alam mo, Commander Arman, ang BIFAR ba may law enforcement powers? Meaning, kapag they could enforce yung manghuli na makakita, kailangan pa rin nila ng PNP, kailangan pa rin nila ng
2: sila mismo ang alam ko, may law enforcement powers sila. Pero usually sa operations nila, katulad sa amin sa Coast Guard, may kasama palagi kaming BIFAR. Sapagkat, kung di ako nagkakamali, may requirement yung batas na dapat sa panguhuli din ng Coast Guard, may isang BIFAR na galing sa law enforcement team nila na siyang mag-aasikaso at magpaproseso ng mga ebidensya doon sa mga hinuling, halimbawa, illegal na nangingisda. At alam mo, ang instruction ni Admiral Gaban palagi pagdating sa Coast Guard na laging tulungan pag nangailangan ng tao yung BIFAR, kahit yung mga ibang commandants pa ng past administration, basta BIFAR ang humingi ng tulong, dapat ready kami kung ano ba ang kailangan nila, barko o kaya mga tao. Sa katunayan, yung 10 BIFAR vessels na nakatalaga sa Coast Guard, yun ay madalas na nakakahuli katulong ng mga tauhan ng BIFAR, at ang mga nagmamando noon ay Coast Guard. Sa kanila yung barko, pero yung personnel ay Coast Guard at the same time, nandun yung law enforcement team ng BIFAR.
1: Kaya ako natanong yung Commander Arman, kasi kung meron silang law enforcement power, katulad nga ng ating mga uniform service, prone din sila sa harassment.
2: Ah, totoo yan.
1: Prone din sila, may risk din talaga totoo sa part yan. Nila. Oo.

0: So anyway, mahaba yung talakayan natin at marami tayong natutunan ngayon at yun ang ating bitbitin kapag tayo'y nakakasalamuha sa ating mga mangisda.
1: Sana magkaroon pa tayo ng second round dito sa BIFAR sapagkat marami pa tayong dapat pag-usapan sapagkat sabi mo nga ito'y malapit sa sikmura ng ating kababayang Pilipino.
0: Sana sir, sa susunod na pagkausap natin sa taga-BIFAR ay bumaba na yung presyo ng galunggong. Sa ating talakayan, malinaw na ang industriya ng pangisdaan na hindi lamang usapin ng supply at presyo ng isda. Nakasalalay rin dito ang food security ng bansa at ang kabuhayan ng milyong-milyong Pilipinong umaasa sa ating karagatan.
1: Kaya mahalagang mapalakas ang produksyon ng isda, labanan ng illegal fishing at tiyaking responsable at sustainable ang paggamit natin sa ating yamang dagat.
0: Pero hindi lamang pamahalaan ang may responsibilidad dito. May papel din ang mga mangingisda, mga negosyante, mga lokal na pamahalaan at bawat mamamayan sa pangangalaga ng ating karagatan.
1: Dahil ang pagpoprotekta sa ating yamang dagat ay pagtiyak din sa may sapat na may sapat tayong pagkain, matatag na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Ako si Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson ng Philippine Coast Guard.
0: At ako naman, Secretary General Jean Fajardo, dating tagapagsalita ng Philippine National Police. Mapapanood nyo kami ng live mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, dito pa rin sa Abante at nakasimulcast din kami sa Billionaire News Channel. Sa ilang saglit lang, susunod na ang agenda. Manatiling nakatutok sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod, kami ang inyong
1: The Commanders.

0: dati, they will have to walk for 8 hours to go to the nearest health facility. Pero meron silang health center dito, no? Na meron namang nagmamana barangay health workers at saka isang nurse. Pero kung wala kang kuryente, hindi ka makapag-store ng vaccines. Hindi mo magamit ang iba't ibang aparatos eh.
1: Mahirap po. Minsan matatalisod ka po sa mga bato-bato kasi po diba sa ilog po, ilang ilog po tatawirin namin.
2: So every day po, nagdadala po kami ng vaccine carrier para po yun yung ginagamit ng storage para po maibaba dito yung mga bakuna namin. Then tuwing hapon, kailangan po namin ulit siyang ibalik sa RHU dun sa storage facility po namin para naman po ma-store doon. Meron kami ditong pasyente na nagkaroon ng asthma attack. So nahirapan po kami noon, kailangan siyang idalhin pa sa hospital para po mapausukan lang. Kung meron po sana naman na energy dito or kuryente, na sana po dito na lang na gawa na po na agad ng first aid.

Ang Birhen ng Kibeho. Bibles tuwing Webes, ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. May mga pagkakataon na kailangan muna nating makaranas ng babala bago natin seryosong pakinggan ng Diyos. Noong 1981, sa maliit na bayan ng Kibeho sa Rwanda, isang batang babae na si Alphonsine Mumureke ang nagsabing nakita niya ang mahal na Birheng Maria. Kalaunan, dalawa pang batang babae ang iniulat na nakaranas ng pagpapakita. Tinawag ni Maria ang kanyang sarili na Nina wa Jambo o Ina ng Salita. Ang mga mensaheng iniugnay sa mga pagpapakita ay nakatuon sa panalangin, pagsisisi, pagbabalik loob at pagkakasundo. Ito ay panawagan na seryosohin natin ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. Si Maria ay hindi dumating upang palitan si Jesus. Dumating siya bilang ina na nagtuturo sa kanyang mga anak kung saan sila dapat pumunta. At saan tayo dinadala ng mahal na ina? Kay Jesus. Ang tunay na debosyon kay Maria ay hindi lamang pagdarasal sa kanya. Ito ay ang pagsunod sa kanyang halimbawa, isang pusong mapagpakumbaba, mapanalangin at laging handang sabihin sa Diyos, "Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong kalooban." Sa isang mundong puno ng pagkakahati-hati at alitan, ang mensahe ng Kibeho ay tiyak pa ring napapanahon. Magbalik loob, magpatawad at bumalik kay Kristo. Manalangin tayo. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Salita, akayin mo kami sa iyong anak. Turuan mo kaming magsisi, magpatawad at magmahal. Amen.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Apple David, kasama ninyo para sa Metro Morning.
1: At ako si Janina Vela. Mapapanood nyo kami live sa Abante News TV at simulcast sa Billionaire News Channel.
0: Simulan na natin ang umaga
1: sa ating mga headlines.
0: 10 persons of interest sa kalahating tonelada ng Tobats nasabat sa Laos, natukoy na ng NBI.
1: Pork barrel sa 2027 budget, binuko ni Senator Ping Lacson.
0: Bilang ng pamilyang Pilipino na nakararanas ng gutom sa bansa, tumaas sa 22.6% ayon sa SWS.
1: Joshua Aquino, ipinagtanggol ng ilang artista matapos gawing katatawanan sa isang podcast.
0: Ukraine, duda na sa suporta ng United States sa gitna ng pag-atake ng Russia. Natukoy na ng NBI ang 10 persons of interest sa mahigit 500 kilong tobats na nasabat sa Laos at umano'y nakatakdang ipasok sa Pilipinas. Yan ang Metro Morning Report ni Lian Postilios.
2: Natukoy na ng National Bureau of Investigation o NBI ang 10 persons of interest at mga entity na may kaugnayan sa 521 kilograms ng tobats na nasabat sa Luang Prabang Airport sa Laos noong October 1 at sinasabi na nakatakdang dalihin sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres na si Alias Fahad, isang residente ng Marawi City at konektado umano sa isang sindikato ng ilegal na gamot sa Davao, ang pasaherong Pinoy na sakay ng Learjet 55D, ang private jet na laksa ng paglagyan ng naturang ilegal na gamot. Iniimbestigahan din ng PDEA ang isang alias Boyet bilang umano'y nag-arrange ng eroplanong sinakyan ng naturang Pinoy. Samantala, nilinaw naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na hindi nakapasok ang naturang private jet sa loob ng Philippine airspace batay sa kanilang records. Tiniyak din ng NBI na tutugisin ito ang sinumang responsable o nagbabalak na magpasok ng ilegal na gamot sa bansa. Para sa Metro Morning, Lian Bustilios, Abante News TV.
1: Dismissed na sa isa sa serbisyo ang isang police staff sergeant na may-ari ng armas na ginamit sa panraratrat sa Tacloban City. Iniutos ng National Police Commission o NAPOLCOM on Bank ang pagtanggal sa police dahil sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ayon sa komisyon, ang kanyang gross negligence sa pag-iingat ng armas ang naging sanhi ng trahedya. Kabilang sa mga parusa ang pagkawala ng mga benepisyo at permanent disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno.
0: Kinumpirma ni Senate Finance Chairperson Senator JV Ejercito na opisyal nang naipadala ng House of Representatives sa Senado ang General Appropriations Bill o GAB para sa fiscal year 2027. Ayon kay Ejercito, natanggap nila ang panukalang budget noong October 13. Naipamahagi na rin sa mga senador ang mga hard copy ng panukalang budget para sa kanilang pagsusuri. Dagdag pa ng senador, malaki ang pagkakaiba ng version ng GAB ng Kamara sa National Expenditure Program o NEP na inihanda ng ehekutibo.
1: Pork barrel sa 2027 budget, binuko ni Senator Ping Lacson. Yan ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
3: Hindi pa tapos ang bakbakan sa 2027 national budget. Matapos ibinunyag ni Senator Ping Lacson, ang aniya ay pagdot-dot ng Kamara sa 130 bilyong piso mula sa foreign assisted projects. Sinabi ni Lacson na may kaukulang financial cost ang pagbabago sa mga foreign assisted project dahil posibleng magbayad ang Pilipinas ng commitment fees kapag hindi na ipatupad ang mga napagkasundo ang proyekto. Kabilang sa mga halimbawang tinukoy ni Lacson, ang Laguna Road Network Project na may kinalaman sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Kasabay nito, kwestiyon din ang senador ang mga pagbabago sa mga proyektong nakalagay sa mga distrito sa gitna ng mga aligasyon na may mga pork barrel na nakatago sa mga proyekto ng mga local government unit. At may babala si Lacson sa mga mambabatas sa Kamara na nagtatanggol sa bersyon nila ng panukalang budget. Kung noong simula pa lang anya ay nag-iyakan na sila, hintayin daw nilang maitama ng Senado ang mga napo ng paghalukay sa budget dahil baka dito ay humagulhol na sila sa iyak. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante News TV.
4: In this bloodbath, I will be blooded but unbound.
0: House Prosecution Panel, sinise ang depensa sa pagkawala ng pagkakataon.

0: maglatag ng counter-evidence. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Sa depensa rin, sinisisi ng House Prosecution Team ang dahilan kung bakit hindi na sila nabigyan pa ng pagkakataong magpresenta ng kanilang counter-evidence sa impeachment court. Kasunod yan, ang desisyon ay laglag na ang 3 sa 4 na articles of impeachment. Dahil nila, sa simula pa lang ng paglilitis ay hiniling na ng prosekusyon sa depensa na magsagawa ng alternate presentation of evidence. Subalit tumanggi noon ang depensa.
2: Walang dahilan para mag-iyak-iyak. Wala hong dahilan para mag-ngyaw-ngyaw yung pong depensa. Dahil sa dulo-dulo naman ho, hindi naman ho prosekusyon yung pong nagpasya dito po sa bagay na ito, kundi po yung Senate Impeachment Court .
1: Binuweltahan rin ang prosekusyon na naging pahayag ng kapatid ng ikalawang pangulo na si Davao City Representative Paulo Duterte. Ayon kasi kay Pulong, di dapat makalimutan ang pera ng taong bayan na nasayang sa loob ng 38 araw ng pagigipit sa Vice Presidente. Anya, mahiya naman kayo.
2: Una, wala naman hong tayong sinayang na pera dito. Wala naman hong material na ginagastos po dito. Kasi nga, usapin po ito ng pananagutan. Hindi ba? Alam po ninyo, wala pong presyo yung hustisya, wala pong presyo yung pananagutan, wala pong presyo yung katotohanan .
1: Samantala, inamin rin ang prosekusyon na kabilang sa dahilan nila ng pag-aatras ng ibang aligasyon sa ikalawang pangulo ay dahil nababasa na raw nila ang estratehiya ng depensa. Paniwala nila, paniguradong pahahabain ng depensa ang kanilang presentation of counter-evidence dahil wala naman daw talaga silang mailalatag at titistigong papabor sa kanila. Bukod dyan, malakas at matibay na rin daw ang naging testimonya ng forensic financial analyst na si Attorney Alex Cabrera, kaugnay sa unexplained wealth ni VP Sara. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante News TV.
0: Iginagalang ng mga senador ang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na patawan ng panibagong 90-day preventive suspension si Senator Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong dahil sa plunder case kaugnay ng umano'y 573 million pesos na anomalya sa infrastructure projects ng DPWH noong 2025. Sa kabila nito, iginiit ni Senator Bonggo na nananatili

0: percentage points kumpara sa 20.3% noong June. Sa kabuuan, 16.2% ang nakakaranas ng moderate hunger habang 6.4% naman ang nakakaranas ng severe hunger. Pinakamataas ang naitalang gutom sa Metro Manila sa 27%, sinundan ng Balanced Luzon sa 23.6% at Mindanao sa 23.7%. Samantala, bumaba naman sa 16% ang naitala sa Visayas. Isinagawa ang survey mula September 21 hanggang 27 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 adult Filipinos sa buong bansa.
1: Vice President Sara Duterte binweltahan ng Malacanang sa banat na walang maaasahan kay PBBM sa El Nino. Yan ang Metro Morning Report ni Eileen Taliping.
2: Puro paninira at character assassination lamang ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero wala namang ambag sa pagluta sa problema ng bansa, partikular sa paghahanda sa epekto ng Super El Nino. Ito ang ganting sagot ng Malacanang sa banat ni VP Sara na walang maasahan sa Pangulo sa pagtugon sa Super El Nino. Ayon kay Palace Press Office Attorney Claire Castro, ang daling magturo at magsabi ng walang maasahan sa Pangulo para iangat ni VP Sara ang sarili kahit wala siyang ginagawang makabuluhan para sa mga Pilipino. Puro paninira lamang anya ang ginagawa ng Vice Presidente pero wala naman itong solusyon sa nararanasan ngayon ng mga Pilipino.
3: Ang paninirang ito ng Vice Presidente ay may motibo maliwanag. Gusto niyang siraan ang Pangulo, character assassination, para iangat ang sarili kahit wala pa siyang ginagawang makabuluhan para sa ating mga kababayan. Ang ginagawa lamang niya sa ngayon ay puro paninira pero wala siyang solusyon sa anumang nararanasan ng mga kababayan natin dito sa ating bansa.
2: Sinabi ni Castro na dalawang beses nang nagpatawag ng pulong ang presidente sa Malacanang para kumuha ng update sa mga ginagawang paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa epekto ng El Nino. Para sa Metro Morning, Eileen Taliping, Abante News TV.
0: Mga UST student na pinasususpinde dahil sa komprontasyon sa mga tauhan ng Air Force, umapela. Yan ang Metro Morning Report ni Lian Postillos.
4: Umapela sa Office of Director ng University of Santo Tomas ang apat na estudyanteng pinasususpinde ng universidad kasunod na naging komprontasyon nito sa ilang personnel ng Philippine Air Force sa isang on-campus exhibition nitong Abril. Kabilang sa mga appellant sina Ralph Manuel at Sean Capalar na pisikal na humarap sa media, habang kasama rin sina Dex Frogoso at Raven Racelis sa ipinasang Joint Memorandum of Appeal. Nagugat ang suspensyon sa reklamo ng isang alumnus batay sa ulat ng The Varsitarian, ang student publication ng universidad. Dahil dito, nag-issue ng resolusyon ng Office for Student Affairs o OSA na nagsasabing nilabag ng apat na estudyante ang Code of Conduct ng Universidad. Sa ilalim ng resolusyon, nahaharap si Racelis sa 10 araw na suspensyon, 8 araw para kay Manuel, 4 araw para kay Frogoso, habang pinatatanggal si Capalar sa Public Relations Office position nito sa UST Central Student Council kasabay ng kanyang 5-day suspension. Sa press briefing, kinundan na ni Manuel ang anyay grave abuse of discretion ng OSA at pagiging unconstitutional ang pagpapatanggal kay Capalar sa trabaho.
5: Yun naman ang gusto ng UST na ipakita sa mga estudyante naman, ay unique na lang, dumaan na lang sa parang very surface level ways ng pakikibaka at kapag bumoses ka, bibigyan ka namin ng kaso.
4: Para sa Metro Morning, Lian Bustillos, Abante News TV.
0: Lalong tumitindi ang tensyon matapos kwestiyonin ng Ukraine ang suporta ng Estados Unidos sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Russia. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, kulang ang babala sa mga missile strike ng Russia habang ang paghina ng Starlink ay nakaapekto sa operasyon ng kanilang mga drone. Lalo pang nadismaya si Zelensky sa paninindigan ni US President Donald Trump na humikayat sa Ukraine na itigil ang pag-atake sa mga refinery ng langis ng Russia. Itinanggi naman ni Trump na pinatigil niya

0: ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga missile ng Moscow. Sa gitna ng patuloy na pag-atake, nananatiling palaisipan kung hanggang saan ang maaasahang suporta ng Amerika habang patuloy na nagdurusa ang Ukraine sa digmaan.
1: Nagpahayag ng pasasalamat si Pope Leo XIV sa mga mananampalatayang nagdarasal para sa kanyang pagpapagaling matapos ma-diagnose ng cancer sa baga at sumailalim sa operasyon sa Rome. Hiniling ng Santo Papa ang patuloy na panalangin para sa kanyang pagpapagaling. Ayon sa mga doktor, inalis ang ibabang bahagi ng isang baga ng Santo Papa matapos matuklasan ang cancer. Sa ngayon, maayos naman ang kanyang pagpapagaling at nakakalakad na rin siya sa ospital. Pansamantalang kinansela ng Vatican ang mga aktibidad ng Papa hanggang October 20 upang makapag-focus sa pagpapagaling. Inaasahan din siyang bumisita sa South America sa susunod na buwan bagamat maaaring maapektuhan ito ng kanyang kalagayan.
0: Magbiyahe check muna tayo ngayong umaga. Sheila, good morning. Kamusta na ba ang traffic sa EDSA?
2: Good morning, Apple and Janina. Ngayong Webes ng umaga, alamin natin ang kasalukuyang lagay ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa Marcos Highway, nagsisimula ng bumigat ang daloy ng trapiko sa kaliwang bahagi. Yan ay patungong Quezon City at Ateneo area. Sa kabilang banda, maayos at tuloy-tuloy naman ang biyahe sa kanang bahagi. Yan ay patungong Marikina. Samantala sa EDSA Orense, maluwag ang daloy ng trapiko sa parehong northbound at southbound lanes kaya maayos ang usad ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. Ngayong Payday Thursday, patuloy na mag-ingat sa biyahe, sumunod sa mga batas trapiko at maglaan ng oras ng sapat na oras para makarating ng ligtas sa inyong mga destinasyon.
0: Joshua Aquino ipinagtanggol ng ilang artista matapos gawing katatawanan sa isang podcast. Huwag BBTU, magbabalik pa ang Metro Morning.

0: Philippine National Police all out sa seguridad ng undas. Mahigit 100,000 pulis itatalaga. Yan ang Metro Morning Report ni Ryan Reluban.
1: Mahigit 111,000 na pulis ang ipapakalat sa buong bansa para tiyakin ang seguridad ng mga dadalaw sa mga sementeryo at iba pang lugar ngayong undas sa November 1 at 2. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP, nasa 111,582 na pulis ang itatalaga sa 5,628 na sementeryo at kolumbaryum sa buong bansa. Bukod dito, tutulong din sa seguridad ng 11,782 na tauhan mula sa iba pang unit at 31,840 na force multiplier kabilang na ang mga barangay peacekeeper at kawani ng mga lokal na pamahalaan. Mahigit doble ito sa higit 50,000 na pulis na itinalaga noong undas noong nakaraang taon. Bukod sa mga sementeryo, magbabantay din ng mga pulis sa mga terminal, transport hub, mall, resort at iba pang lugar na inaasahang dadagsain ng mga tao. Paiigtingin din ang pagpapatrolya sa mga residential area, lalo na sa mga bahay na may iiwang walang tao dahil uuwi sa probinsya ang mga pamilya sa panahon ng holiday. Ayon sa DILG at PNP, mahalaga ang koordinasyon ng pulisya at mga lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at batiyak ang ligtas na paggunita ng mga Pilipino sa kadilang mga yumaong mahal sa buhay. Para sa Metro Morning, Ryan Reluban, Abante News TV.
0: Alamin naman muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Good morning ulit, Sheila. Ano ba ang i-expect nating weather for today?
2: Yes, Apple, maghahatid ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat ang Intertropical Convergence Zone o ITCC sa Visayas, Mindanao, Bicol at Palawan region. Samantala, mahinang pag-ulan ang posibleng maranasan sa Northern at Central Luzon dahil sa northeasterly wind flow. Babala ng pag-asa, posibleng magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa ang malakas na pag-ulan. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, namataan ng isang Tropical Depression 2000, 15 kilometers silangan ng extreme northern Luzon na may hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour at kumikilos pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At iyan muna ang lagay ng panahon ngayong araw. Ako si Sheila Salaysay. Balik sa inyo, Apple and Janina.

0: May paalala ang aktor na si John Lapus tungkol sa respeto at pagiging sensitibo sa iba. Matapos gawing katatawanan ng ilang podcasters ang anak ni Chris Aquino na si Joshua Aquino. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Tin Matro.
1: Hindi lahat ng pwedeng gawing biro dapat pagtawanan. Ito ang tila sentimiento sa likod ng pag-break ng actor-director na si John Lapus sa kontrobersiyang kinasasangkutan ng ilang podcasters na umano'y ginawang katatawanan ng panganay na anak ni Chris Aquino na si Joshua Aquino. Deleted na ang video pero maraming netizen ang nakapag-screen capture at ipinost ito online.
2: Si Bimbi sobrang okay na anak, si Joshua lang kwento.
3: Ito ba yung bound daw ni Diyos sa ano, araw-araw sa school? 3,000 a day.
4: Wow!
2: Oh. Tapos ato nga nga lang siyang ganun.
1: Bilang isa sa mga malalapit na kaibigan ng Queen of All Media, hindi naiwasang mapansin ang usapin na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa boundaries ng comedy, freedom of expression at respeto sa pamilya ng mga personalidad sa showbiz.
5: Any people na nasa spectrum, there should be love, they're special, kaya nga special person ang tawag. Special yan mga, yan hindi yung pinagtatawa na, yan hindi yung pinapunchline. Dapat siyang minamahal, inaamo. So for this, parang, hindi ko ba parang all boys, napaka-insensitive. Ayoko naman sila.

0: podcast. Aminado siyang nakasakit ng kanyang mga salita, lalo na sa mga taong nasa autism spectrum at sa kanilang mga pamilya. Tiniyak din niyang makikinig siya sa payo ng mga eksperto upang mas maging sensitibo at responsable sa susunod.
1: Para sa ating balitang sports, UP Fighting Maroons pinataob ang Adamson Soaring Falcons para sa comeback victory sa UAP Season 89. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Jonas Lavarias.
2: Bumangon mula sa 13-point deficit ang University of the Philippines Fighting Maroons upang lusutan ang Adamson University Soaring Falcons 69-67 nitong Miyerkules sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament sa Smart Araneta Coliseum. Lamang ang Adamson ng 13 sa kalagitnaan ng third quarter bago unti-unting bumawi ang UP at agawin ang bentahe 64-62 sa tulong ng dos ni James Payusing. Sa huling mga minuto, nagpakawala ng 3-pointer si Ray Remogat bago sinanda ng inside basket ni Gani Stevens upang palakihin pa ang kalamangan ng Fighting Maroons sa 69-62. Pinangunahan ni Remogat ang UP matapos kumana ng 14 points habang may 13 points naman si Dikachi Udodo. Sa panalo, umangat sa 4-2 ang record ng Fighting Maroons na ngayon ay kahati na ang FEU Tamaraws at ang NU Bulldogs sa tuktok ng standings. Sa unang laro, nakabawi rin ang University of Santo Tomas Growling Tigers mula sa 13-point halftime deficit upang talunin ang FEU Tamaraws 81-69 sa kaparehong araw. Pinangunahan ni Mark Lemit ang ratsyada ng UST na nagpasabog ng 18 points habang nagtala naman si Collins Aquin ng 14 para sa ikatlong panalo ng Tigers sa anim nilang laro at tuldukan ang kanilang 2-game losing streak. Para sa Metro Morning, Jonas Lavarias, Abante News TV.
1: Mga kaabante, may sama ka pa rin ba ng loob sa iyong pamilya, kaibigan o katrabaho? Baka ito na ang tamang araw para ayusin ang hindi pagkakaunawaan dahil ngayong October 15, ipinagdiriwang ang Conflict Resolution Day. Layunin ng pagdiriwang na ito na hikayatin ang lahat na lutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap, pakikinig at pag-unawa sa panig ng bawat isa. Kaya naman mga kaabante, kung may hindi kayo kasundo, bakit hindi subukan mag-first move? Minsan, isang simpleng paghingi ng tawad o pag-uusap lang ang kailangan para maayos ang nasirang samahan. Lagi niyong tandaan, hindi kailangan may manalo o matalo sa bawat pagtatalo. I-prioridad natin ang kapayapaang kapaligiran at isipan.
0: Happy Payday Thursday! 71 days na lang, Pasko na! Grabe, ang bilis ng panahon, no?
1: Ang bilis! Bawat araw na lumilipas, papalapit na papalapit ang Pasko. Pero Janina, for us, well, yan na po ang mga balitang hatid natin dito sa Metro Morning. Ako po si Apple David.
0: At ako si Janina Vela. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Metro Morning. Araw-araw niyo kaming mapapanood live sa Abante News TV at simulcast sa Billionaire News Channel.
1: Manatiling nakatutok dahil susunod na ang memo kasama sina Corina Sanchez Rojas at Lawyer Cheng.

0: Nagbebenta ka ng kung ano-ano sa mga classmates mo.
1: Meron po kasi akong teacher na ang sabi niya sa akin, oh, sige, papa-examine kita, ibenta mo itong mga beans ko, green peas, yung adobong mani. Ma'am, naubos ko. Sige na, sige na, pasok na dyan. Kung wala yung exam na yon, si Bautista.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Melo 947 DFM at nag-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may talino

0: At medyo espesyal ang ating umaga ngayon dahil sa historical event na si Willard Cheng ay absent. Kasi kadalasan ako yung wala. Pero si Willard Cheng, marunong palang magbakasyon, hindi ba? So, Willard, ipagpatuloy mo yan para hindi nakukurta ang utak mo. Yan. Happy vacation to the whole Cheng family. I'm telling you, Cheng is coming. Hindi ba? Dapat talaga may mga pagbabago. Okay, so sinong kapalit ni pansamantalang kapalit ni Willard Cheng? Walang iba kung hindi ang abogado ng bayan. Oh, hindi ba?
1: Ay, nako.
0: Oh, what do you think?
1: Oh, I accept. Pero ay una sa lahat, Willard, kung nasaan ka man naroon ngayon.
0: Para naman sa makabilang buhay,
1: hindi,
0: na, ano ka ba?
1: Hindi, lang. He's a good person. He's a good friend. He was one of the warmest sa akin when I first came here sa Bilyonaryo. So I'm glad you chose me to replace him. Pasensya na ho sa mga fans ni Willard. Ha, sandali lang naman to.
0: Si Willard, muntik na yang mag-ano, pare.
1: Oh, well,
0: he really wanted to be a priest.
1: Hindi naman surprising.
0: Hindi surprising.
1: Meron siyang aura na ganun. Pag ako, muntik magpare, magugulat siguro kayo.
0: Ay, hindi ako maniniwala. Hindi talaga. Lalo na si Jess Falsis.
1: Ay, bakit
0: hindi
1: naman?
0: Talaga. Mawawala ang credibility niya.
1: Mukha naman siyang prile.
0: Ha?
1: Yung mga prile.
0: Mukhang prile.
1: Priling joke pasaway. Joke lang ha, Jess ha. Kaibigan tayo.
0: Priling pasaway. Oo. Pero, yes, we're very happy that Attorney Jimmy Bondoc is with us this morning. Okay, handa na ba kayo? Malapit na ang weekend, pero ang issue ng bansa, walang day off. Kaya, deserve natin magpahinga kahit konting minuto lang. Sinisimulan natin parati. Bago ang bad news, good news muna tayo. Naku, sasagutin na ng national government ang employee share sa PhilHealth premium sa mga empleyado. Solo parents, ayan. Lahat ng mga solo parents, may dagdag na kayong benepisyo. Ano man ang kanilang sahod kapag updated ang kanilang membership records.
1: At kapag updated na ang record sa PhilHealth, exempted na rin sa contributions ang self-paying solo parents.
0: Ang ganda, di ba? Kasi ang dahil sa parang tinapyasan pa yata ang health budget, itong ganitong klaseng mga mitigating concessions, nakakatulong ng malaki.
1: It's a step towards comprehensive healthcare. Dadating din tayo doon siguro.
0: Hay, kailan? Sana buhay pa tayo. Hindi ba? Buhay pa tayo noon.
1: Financially, it's possible. Yung sabi ng experts.
0: Really?
1: Well, if you compute yung alleged na mga na-corrupt sa atin, ilagay mo yun dyan, di tapos na.
0: Right.
1: So, it is possible. Financially.
0: It is possible kasi dadaan pa sa Senado ang budget.
1: Yes. I'm just saying, kumbaga, numbers-wise, kaya ng ating budget without causing a deficit. Assuming nga, walang magnanakaw.
0: Ayun na nga, ano ba? Pwede tayong gumawa ng mga dam, pwede tayong gumawa ng mga ospital, pwede tayong gumawa ng maraming classroom. Kaya wala silang excuse para tayo ay magkulang.
1: Well, ang excuse naman nila, kailangan kasi exclusive schools yung mga anak nila. Nasa village sila nakatira, magaganda yung kotse nila. Yun yung excuse nila.
0: Ano ba? Dapat nga ang mga anak ng mga congressman sa public school mag-aral.
1: That would be a nice example. Tsaka, hindi naman masama ang public

0: school system natin, and if merong mga pingas, eh di incentive yun para sa Congress na pagandahin ang public schools para maging deserving na for even the elite.
1: Well, you know what? Pag ikaw na ang presidente, wow, gawin mo yan.
0: Oh, year 3035.
1: 3035? Wala na tayo nun.
0: Wala nang tao.
1: Kasabihin ko kay Pepe and Pilar, iboto ka, okay? Para makuha ang benepisyo, kailangang isumite sa HR o payroll office ang PhilHealth member registration form at kopya ng valid solo parent ID. O take note ha, hindi ganun kadali. Kailangan meron kayong mga requisitos na isusumite.
0: Mm-hmm. Sa ilalim ng batas, cover din ang kanilang dependents hanggang 22 years old. Muntik
1: wow
0: na ako ah.
1: Ay?
0: Makover oh.
1: Sayang, 23
0: years,
1: ka na.
0: 22 na ako sa industry eh.
1: Wala ako, 30 na. Pero nasa kalendaryo pa ako. Hindi ba? Okay, so that is really good news. If you ask me, maganda yan. Thank you, Malacañang. Okay.
0: Thank you.
1: So, alam mo, every day meron kami ditong Biblia eh. Ay, hindi Biblia.
0: Biblia.
1: Diksyonaryo.
0: Ah, okay.
1: Gumawa kami ng sarili naming diksyonaryo.
0: Ano ito? Sige nga, okay. Baptize me.
1: Baptize you. Okay. Ang ating memo speak. Ayan. The word of the day is, kung kaba at takot na kahit may UHC law sa Pilipinas, isang sakit mulang ay baon ka na sa utang.
0: Mm-hmm.
1: So, imbis sa universal health care, universal health scare.
0: Ayun.
1: O, diba? Anong ibig sabihin nun, Attorney Jimmy?
0: Ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng health problem, matakot ka na.
1: Correct.
0: Diba? Pero may suggestion ako ha, sa ganitong portion. Kung meron kayong word of the day, hindi na dapat memo, dapat mema. Diba? Para memasabi.
1: Memasabi lang.
0: Memasabi lang.
1: Oo, oo. Naku, ang dami na namin yan. Siguro ang entries namin may apat na puna. At iisa-isahin na, bibigyan ka namin ng kopya.
0: Ng diksyonaryo.
1: Oo, pwede nyo pag-usapan sa show nyo.
0: But it's a true problem, no? Yung universal health care, no? It's a valid concern kasi parang we all have that friend na hindi naman mahirap, hindi naman mayaman. Pero nagkasakit, nagtrabaho ng buong buhay, naubos, pati pamilya. Kasi kami po, mga singers din dati, no? Puro benefit show na lang ang takbuhan natin tuwing magkakaroon ng sakit.
1: Oh.
0: No? So, parang it's totoo yung scare.
1: Correct.
0: Oo.
1: Eh, si Pinky Webb na nga lang nagre-reklamo, Pinky Webb na yon.
0: Yeah. I think, nakilala nyo daw si Nachi, no? De Jesus, yung writer dati sa former network. Naging ano rin po yan sa akin na she was employed sa amin and she passed away recently also because of, well, she got sick.
1: Mm-mm.
0: She got sick. Pero hindi rin naagapan ng kuan dahil of financial concern.
1: She did not have enough help kasi nga walang pera.
0: Yes, yes. Mm. Eh kung bilyonaryo ako, sinagot ko na sana.
1: Bilyonaryo daw tayo lahat dito.
0: Ah, okay.
1: Huwag ka maingay.
0: Yan ang mema.
1: Yan ang mema. Oo, oh, okay. Ano ang nasa ating memo ngayong umaga? Okay, I will not resign. I will never resign. Bakit naman siya magre-resign? Hindi raw magbibitiw sa puwesto si Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa gitna ng impeachment trial laban sa kanya. Kasunod ito ng pag-urong ng House Prosecution Panel sa 3 sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Okay, what do you think of that?
0: Nung nakita ko nga yan, akala ko si BBM yung nagsasalita eh. Kasi ganun din naman yung sinabi in so many words, no. But seriously, una, hindi naman kasi niya constitutional duty mag-resign at hindi naman malakas yung panawagan yata. However, bakit ito different from the BBM I will not resign? Kasi dito po, it shows na hindi siya pumahawak sa pwesto. O, di ba? Parang oxymoron. Kasi kapag nag-resign siya, it will show na parang iniiwasan niya yung verdict sa impeachment na para magkaroon siya ng disqualification. Di ba pag na-impeach ka, merong ipapataw na penalty na disqualification.
1: Mm-hmm.
0: Well, it's not a penalty, but whatever you call it. So, hindi niya iiwasan yon. Whereas, yung iba pong official, pag I will not resign, kumakapit sa posisyon. Siya, she will not resign dahil hindi siya kumakapit dun sa possible position of president.
1: Hindi lang yun. She will lose her opportunity to defend herself.
0: Exactly. Which, well, by the way, has happened.
1: Because, oh, yun na nga.
0: Nawala na rin naman siya ng opportunity, which many have stated is really huge violation talaga ng kanyang due process. No?
1: Correct, rights, correct. So. Para sa akin, tama lang yun. Bakit may panawagan bang mag-resign siya? Parang wala na. Naman.
0: Well, there's always those few mga labor groups akong narinig na BBM and Sara resign. May ganon.
1: Mm.
0: Pero hindi malakas yon. Ang malakas talaga dati, yung BBM resign. I was part of those rallies. I witnessed it.
1: Mm-mm.
0: Pero tama lang na pareho silang may karapatan na hindi mag-resign.
1: Correct. Oo. Ilagay natin sa konteksto lahat yan, ha? Okay. So, ano ba ang susunod nating kailangang pag-usapan, attorney?
0: Pag-usapan po natin yung impeachment ni VP Sara at kung mistrial na nga ba. Matapos i-withdraw ng prosecution ng tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara, sinasabi ng defense team na ito'y pwede nang matawag na isang mistrial. Ano kaya ang opinion natin dyan?
1: What is your opinion? You're a lawyer. Ako, medyo bobo ako dyan. Okay, kasi I don't really know exactly all the rules of the Senate, of the impeachment court, no? Pwede ba yun?
0: Yeah, well, the question first of all is, does the power exist to declare it a mistrial?
1: Yes.
0: So, sa akin pong konting pananaliksik, kasi meron akong rules of the Senate, bigay sa akin ni Bato yan, days before yung incident sa Senate.
1: Mm-mm.
0: Sa rules 4, 5, and 6, and lawyers, please check, no? Compounded together, meron. Meron na powers ang presiding officer and the senator judges to declare a mistrial.
1: Based on what?
0: Rules 4, 5, and 6. Kasi nandun yung powers nila yung to issue writs, to decide on motions, tsaka final rulings, no?
1: Okay.
0: So, pwede.
1: Oo.
0: Pero alam mo naman nating malabo pa po sa putik na mangyari yan na magde-declare sila ng mistrial because the majority has shown na para namang nadinig na nila kasi yung ebidensya. They cannot